a las 8:35 nos ponen umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw na ng Biyernes, July 3, 2026. Hapon, lumipat na po yung rally dyan sa may Liwasang Bonifacio. At yun nga, hindi na mapipigil yon dahil designated Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Ibig sabihin, libre na magtipon-tipon ng mga tao doon at magbigay ng kanilang pahayag dahil Freedom Park nga eh. Freedom, di ba? Oh, so, doon sila. Hindi naman pumapalag si Mayor Isko Moreno dahil ang Iglesia ni Cristo daw, okay. Oh, di ba? Okay sila. Hindi naman sila magulo. So, tignan natin. Mamaya, pag-usapan natin yan. May balita tayo dyan. Pero ngayon ay Biyernes. Pero ngayon ay Biyernes na, July 3, di ba? Yung mga sumweldo ng isang araw, pwede mag-good time ngayon. Sana may natira pa sa pera nyo. Pero anyway, kasama ang suporta natin sa engineering at technical side at si Ariel Castro. Ako po si Ira Pangriban at ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging super typhoon sa susunod na linggo, sinabi ng PAGASA. Department of Energy, target magtayo ng oil reserve, humiling ng mas mahigpit na kapangyarihan laban sa hoarding. Iglesia ni Cristo, lipat protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, Quezon City. Umayaw na, day na, suko na. Mayor Isko Moreno ng Maynila, sinabing pag-ingleg siya ni Cristo ang nagra-rally, wala siyang kakaba-kaba. Pangulong Bongbong Marcos, bumiyahing Canada sa kabila ng Iglesia ni Cristo rally. Ang Commission on Audit, nagbigay ng unmodified opinion sa financial statement ng OVP para sa 2025. Alam niyo ba ang unmodified opinion? Okay, yung kanilang audit. Testimonya ng walong dating bodyguard gagamitin laban kay Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez. Dating Speaker Martin Romualdez, sinabing ginagamit na scapegoat sa flood control anomaly ayon sa kanyang tagapagsalita. Mukhang meron ng ano doon. Meron ng magsanib kaya yung ano, yung Amy Marcos at saka yung Martin Romualdez. Hindi, ano? Hindi. Magkaaway yun. Marcoleta o Senador Redante Marcoleta handang maaresto para ipaglaban ang katarungan. Pangulong Bongbong Marcos, nagpaabot ng 1,000,000 pisong tulong pinansyal sa Tacloban School shooting victim. Pangulong Bongbong, utang ng gobyerno, yan ito, utang ng gobyerno umabot na sa 18.55 trillion peso, sesoses. Mga negosyo umaray din sa 85 peso wage hike sa Metro Manila. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himay natin ang mga yan. Pero bago ang lahat ng yan, katulad na nakagawian,

babatiin muna natin yung mga palaging nanonood sa atin, di ba? Kasi importanteng ma-acknowledge sila, di ba? Dahil sila ang nagbibigay buhay sa ating palatuntunan. Si Steel Joanne, good morning Steel Joanne. Si Luz Papa, magandang umaga. Si Haji Evangelista Panganiban, good morning Haji. Angelo Redaha, good morning. Mark Mallorca, good morning. Julio M. Trenta, Tatay Strauss Fernandez, Rick Oracion, Emilski, Zapata, Sablan, good morning, good morning, good morning. Jomedes Castro Jr., good morning. Oye Gloria Ong, magandang umaga sa iyo. Mercy Fernandez, good morning Mercy. Jenny Lubiga Jose, magandang umaga. Menchi Me, good morning Menchi Me. Roxanne Costo, good morning. Randy Santisas, good morning. Pyotr Nikolaevich Rasputin, good morning. Kimura Dolores, kape-kape na, galing sa Japan. At si Jaime Samoya Bernante, magandang umaga sa iyo. Jaime Samoya Bernante. Yan yung mga nanonood sa atin na regular. Sa magiging taya ng panahon po ngayong araw ng Biyernes, thank God it's Friday, July 3, 2026. Posibleng tumaas bilang o lumakas bilang typhoon o maging super typhoon ang tropical storm na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility bago ito makapasok sa bansa sa kalagitnaan ng susunod na linggo ayon sa PAGASA. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Leanne Loreto, maaaring pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility kahapon o ngayong araw, Biyerkules o Huwebes sa susunod na linggo, at tatawaging Inday kapag nakapasok na sa monitoring area ng bansa. Sinabi ni Loreto na nananatiling hindi tiyak ang tatahaking direksyon at magiging lakas ng bagyo, ngunit ipinapakita ng mga forecast na maaari pa itong lumakas habang papalapit sa bansa. Dagdag pa niya, posibleng palakasin ang naturang sama ng panahon na ang southwest monsoon o habagat. Samantala, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry at huling namataan sa layong 610 kilometro kanluran ng Bacnotan, La Union, habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Henry, sinabi ng PAGASA na patuloy na magdadala ng malakas na hanging gale po, malakas hanggang gale force na bugso ng hangin ang pinagsamang epekto ng outer circulation nito at ng habagat sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. Apektado rin ng habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Palawan at Occidental Mirón Bindoro. Makakaranas naman ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique na bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa habagat. Samantala, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ng Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, Davao Region at Quezon dahil sa Easterlies. Ang Palawan ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa Amihan, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Quezon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa Easterlies. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Antique at Occidental Mindoro ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa Easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.31 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.29 ng gabi. 58 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. O yan na, 58 minutes na lang. Doon sa mga nag-aabang ng exchange rate na araw-araw naman nating ibinabalita, ang kasalukuyang presyo ng dolyar sa piso ay 61 pesos and 57 centavos. Medyo bumaba ng konti dahil siguro nakikita nilang medyo malapit ang maresolba yung init politika, init civil action, pero mataas pa rin kasi last week nasa 60 peso level na siya. Ngayon, 61 pesos na naman.
Di ba? Mukhang dito na talaga nakapako ang magiging palitan ng piso sa dolyar. Eh, pagka ganun, talagang kasjay, sabi nga sa Biskaya. Talagang kasjay. Plano naman ng pamahalaan na magtayo na hindi bababa sa isang oil reserve storage bago matapos sa 2027 o sa unang bahagi ng 2028 upang mabawasan ang epekto ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na aabuti ng humigit-kumulang isang taon ang pagtatayo ng pasilidad. Tinatayang aabot sa 5 bilyong piso ang gasto sa pagtatayo ng imbakan para sa 1 milyong bariles ng langis. Ayon kay Garing, nakikipag-usap na ang Philippine National Oil Company at Department of Energy sa Maharlika Investment Corporation para sa proyekto. Kasabay nito, hiniling din ng Department of Energy sa Senado na bigyan nito ng mas malinaw na kapangyarihan laban sa oil hoarding. Ipiniliwanag ni Garing na kulang ang kapangyarihan ng Department of Energy sa ilalim ng kasalukuyang oil deregulation law, kaya kailangan pa nilang makipag-ugnayan sa PNP, DTI, DOJ at iba pang ahensya upang maaksyonan ng mga kaso ng hoarding. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na limitado ang kakayahan ng gobyerno na protektahan ang mga mamimili kung may kumpanyang magtatago ng supply ng langis upang maimpluwensyahan ang presyo. Sa panukala ng Department of Energy, papatawan ang multang 250,000 piso hanggang 500,000 piso ang pagkakakulong o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon ng mga oil trader na mapapatunayang nag-hoard ng langis. Ang mga consumer naman na mapapatunayang nag-iimbak ng labis ay maaaring pagmultahin na ng 10,000 hanggang 100,000 piso at makulong ng hanggang 6 na buwan. Kasama rin sa panukala ang pagbibigay sa Department of Energy na kapangyarihang magsuspindi o magbawi ng mga permit at humingi ng mas detalyadong ulat tungkol sa presyo at inventaryo ng langis. Ayon kay Garin, bagamat naging mahalaga ang oil deregulation law noong 1998, kailangan itong muling siriin dahil o suriin dahil sa nagbabagong kalagayan ng industriya at pangdaigdigang merkado ng langis.

Nakatuyo na lalamunan. Mga balita. Sa nagaganap na rally ng Iglesia ni Cristo, inanunsyo ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ililipat nito ang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ito ay matapos bawiin ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit ng kanilang rally para sa July 2 o kahapon. Sa ilalim ng Public Assembly Act of 1985, hindi na kailangan ng permit para magsagawa ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio na itinalagang isang Freedom Park. Pabilis naman kumapal ang mga nagtutungo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang ipagpatuloy ang pagsasagawa ng kanilang kilos protesta. Sinabi ni Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District, na umabot na sa 1,200 ang crowd estimate sa Liwasang Bonifacio kahapon pa lang na umaga mula sa iba't ibang lugar ng nakikiisa sa protesta na una na rin nagtungo sa Edsa Shrine itong nagdaang dalawang araw. Ang pagsasagawa ng Iglesia ni Cristo ng kilos protesta ay bilang maaaring mariing pagdebatikos sa mga nangyayaring pagbaluktot ng gobyerno sa batas. Kabilang rito sa kanilang ipinaglalaban ang kanilang kapatiran na si Senador Rodante Marcoleta na siyang nanguna sa investigasyon sa anomalyang flood control project ay siya pa ngayon ang kinakasuhan ng plunder at ipakukulong. Una nang naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na kaisa sila sa paghahanap ng hustisya, transparency at accountability sa mga nangyayaring malaking nakawan sa kabanambayan ngunit ang pagbaluktot sa batas at pilit na pagkakaso kay Marcoleta ay tila hindi makatarungan. Samantala, sinuspindi na rin ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng klase sa pampubligo at pribadong eskwelahan dahil sa inaasahang pagbuhos ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio na makaapekto naman sa mahigpit na daloy ng trapiko sa Maynila. Inaasahang sisimulan ng Iglesia ni Cristo ang kanilang programa at inaasahan din na may mga matataas na personalidad na nadadalo gaya na naganap sa Edsa Shrine. Hindi na kailangan ng permit ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para magsagawa ng mga payapang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang itinalagang Freedom Park. Ayon kay Manila City May Administrator Attorney Eduardo Wardi P. Quintos the 14th. Dami nito ah. Inilabas ang pahayag kasunod ng mga ulat na ililipat ang ng mga nagpo-protest ang miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pagtitipon mula sa People Power Monument sa Quezon City patungong Liwasang Bonifacio. Tinapos na mga kalahok ang kanilang programa sa Quezon City alas 8 ng gabi noong Miyerkules alinsunod sa permit na ibinigay ng lokal na pamahalaan at inatas ang linisin ng lugar bago umalis. Sinabi naman ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na wala siyang pangamba tuwing nagsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo dahil sa maayos na record ng grupo sa kanilang mga pagtitipon. Ginawa ng alkalde ang pahayag habang ikalawang araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo kung saan mas kaunti na makalahok kumpara sa unang araw. May ilang grupo mula sa unang distrito ng Batangas ang nanatili sa Freedom Park habang ang iba ay nagtungo sa EDSA upang makiisa sa protesta ron. Ayon sa Manila Police District, nasa 30 rallies na o na lamang ang nananatili sa lugar batay sa pinakahuling monitoring. Pinaalala ni Dumagoso na hindi kailangan ng permit sa Liwasang Bonifacio dahil isa itong Freedom Park. Binigyan din niya na naging maayos ang mga nagdaang malalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Luneta at patuloy na ipinatutupad ang pamahalaang lungsod ang polisiya ng maximum tolerance sa lahat ng lehitimong protesta habang mahigpit na binabantayan ang mga pangunahing kalsada at mga lugar tulad ng Mindoro Street at Malacañang Palace. Gayunman, inamin ng alkalde na nagkaroon ng mas mabigay na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa pagtitipon. Mabilis naman yan eh. Ang Iglesia ni Cristo may takdang araw yan eh. Binila 3 araw, 4 araw, 5 araw. Ganun lang yon. Pagdaabot na nila yung ano nila, yung tanning nila at sa tingin nila ay na-achieve na nila yung kanilang objective, eh tahimik na mga alis yan eh. Naglilinis pa nga ng ano yan eh. Ng pinagdausan nila ng mga rally eh. So, okay na yun. Di ba? Let them vent. So, syempre, nakakainis. Di ba? Dahil yung traffic, grabe. Grabe. Hindi na, sinubukan kung lumabas, umuwi na lang ako eh. Di ba?
Dahil hindi gumagalaw eh. Medyo nakakaano rin yun. Nakaka-turn off dun sa mga, especially yung fence sitter. Di ba? Nakaka-turn off yon. Pero otherwise, sa tingin ng iglesia ni Cristo, kailangan nilang gawin. Di ba? So, karapatan naman nila yun, di ba? Huwag lang sila makaperwisyo, nakakaperwisyo. So, paano ba yun? Ano ba gagawin natin, di ba? Paano kaya? Panatag naman na umalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang official visit sa Canada sa kabila na nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng EDSA. Sa isang ambush interview sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na wala namang kasaysayan ang Iglesia ni Cristo ng panggugulo sa tuwing nagsasagawa ito ng protesta. Gayunman, inamin niya ang kanyang ikinababahala ay ang posibilidad na may mga individual na makakapasok sa hanay ng mga nagrarally upang mang-agitate at magsimula ng kaguluhan. Ayon sa Pangulo na isang pamahalaan na maiwasan ang anumang insidente at matiyak na walang masasaktan, kaanibman o hindi na iglesia. Sinabi rin ni Marcos na nananatiling mapayapa ang pagkilos ng Iglesia ni Cristo at nagpasalamat siya sa lahat ng tumutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa mga kalahok sa rally. Pansinin niyo, may politiko kayong nadinig na umaway sa ano sa Iglesia ni Cristo rally? I mean, really, honestly, pansinin niyo. Maliban kay Ping na hindi pa direkta, maribat kay Senator Ping Lacson na hindi pa direkta ang pambatikos, ha? Medyo palihis, di ba? Wala. Maski yung mga congressman, wala. Ang pumapalag si Boying kasi siya yung ombudsman, di ba? Yung Malacanang, eh. Kita mo yung tono ng Malacanang, di ba? Okay lang. Tahimik naman mag-rally ang mga iglesia ni Cristo, eh. Di ba? Hindi natin kailangan mag-alala, di ba? Di ba napansin nyo yun? Di ba? Yan yung Senado, wala ka nadidinig eh. Maliban kay Alan Peter Cayetano na andun, di ba? May epal. Anyway, sa kabilang dako, nagbigay ang Commission on Audit o COA ng unmodified opinion sa financial statements ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ayon sa COA, nangangahulugan nito na ang financial statements ng Office of the Vice President ay naihanda at naipasa ng maayos sa alinsunod sa itinakdang financial reporting standards. Sinabi rin ng COA na sapat at angkop ang mga ebidensyang nakalap ito upang suportahan ang naturang audit opinion. Ayon sa OVP, nagamit ito ang 92.32% ng kabuuang budget ito noong 2025 na anilay nagpapakita ng maingat na pamamahala sa pondo sa kabila ng mas maraming operasyon at serbisyong ibinigay. Dagdag pa ng OVP, ito na ang ika-apat na sunod na taon na nakatanggap ito ng unmodified opinion mula sa COA. Gayunman, nilinaw ng COA na ang unmodified opinion ay hindi isang rating o marka ng isang ahensya. Saklaw lamang nito ang pagsusuri kung tama at kumpleto ang paghahanda at pagsusumite ng financial statements. Hindi rin ito nangangahulugan na nasuri na ang pagsunod ng ahensya sa lahat ng batas at regulasyon o ang pagiging epesyente at epektibo ng paggamit ito sa pondo. Ang mga ito ay sinusuri sa pamamagitan ng hiwalay na compliance at performance audit sa inilabas ang audit opinion bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan isa sa mga isyu ang umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Okay, let me put it bluntly. An unmodified opinion says the reporting system is proper. All elements have been complied with. Lahat ng documents na kinakailangan ay isinubmit at walang nakitang depekto o problema sa filing ang COA. Sabihin naman ng mga bumabatikos, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya guilty sa malversation, etc., etc. That's the point, di ba? Kung ganun ang ang pananaw ninyo, di ba? Wala kay Sara Duterte. Kasi palagi niyo sinasabi, kailangan humarap si Sara Duterte dahil obligasyon niya na idepensa ang kanyang sarili, ang kanyang posisyon sa mga akusasyon. Mga boss. Di ba? Ang nag-aakusa, ang may responsibilidad na magpatunay, hindi yung inaakusahan. That's one. Isa yan. Pangalawa,
lalong humirap yung pagpapatunay ng prosecution dito sa sinasabing ill-gotten wealth o improper acquisition of wealth ni Sara Duterte. Dahil sinabi na ng COA na maayos yung report. Ngayon, kailangang buhaghagin, kulitin, at repasuhin ng prosekusyon, di ba, yung COA report. Ang problema sa COA report, may mga bagay na confidential na maging ang Kongreso ay hindi maaaring pakialaman. Ngayon, papayag. Usually, pumapayag yung mga yan eh. Pero executive session, bakit executive session? Kasi may mga impormasyon vital to national security, vital to our to the security of the functioning of the government na hindi po pwedeng ipahayag ng basta-basta dahil may mga masasamang elemento ang nag-aabang sa impormasyon na ito upang mapagsamantalahan yung impormasyon. Si VP Sara dun sa BIR ano niya, hindi naman niya sinabing ayoko eh, 'di ba? Sabi niya, labas ko, pero dun sa executive session kasi ayoko makita ng mga mapagsamantalang tao, 'di ba? Yung mga dokumento dahil baka baluktutin nila, baka ano-ano gawin nila, which is fair because well, ang dami nga natin nakikita ng mali eh, 'di ba? Yung mga kaso na lang eh, 'di ba? Ang unang itinuro ni Pangulong Bongbong Marcos, mga congressman eh, sinong kinasuhan? Puro senador. Fence sitters, yung mga on the sidelines, nagigets nyo ako, di ba? Nagigets nyo ako. Siyempre, nanervisin yung inaakusahan. Dahil ngayon, ang nangyayari, yung accuser, yun ang sinasampahan ng kaso. Pwes na dinggin yung kanilang pag-akusa. Of course, kailangan nilang patunayan yung kanilang akusasyon. But the least, especially, kayo na rin ang nagsasabi, pagdating kay Sara Duterte, di ba? Dahil public official siya, kailangan niyang patunayan. Ganun din, I'll take the case of the 18 Marines, the 18 soldiers, ex-soldiers. Di ba? May akusasyon sila. Oh, sasabihin ninyo, kailangan nilang patunayan. Oo, di ba? Dahil sila nag-akusa. Pero harapin. Hindi yung sila ang kakasuhan. Kasi yan nangyayari, dahil nag-akusa sila, sila ngayon na iniipit. Tawag yan using the forces of the government to suppress dissent. Kailan ko ba huling narinig yun?

magbabalik ang inyong morning report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, balitaktakan at huntahan. Plano ng House Prosecution Panel na kumuha ng mga translator o tagasalin sa mga pangunahing wika sa bansa, gaya ng Bisaya, Hiligaynon, Bicolano at iba pa, upang mas malinaw at tumpak na maipaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barber, sa layunin na hakbang na ito na gawing mas madaling intindihin ang mga komplikadong legal na proseso, partikular na para sa mga Pilipinong mas komportable sa kanilang katutubong wika. Excuse me po. Anya, bagamat may mga abogado silang tagapagsalita para sa mga usaping legal at teknikal, ang kanyang tungkulin ay patatagin ang komunikasyon upang masigurong nakararating ang tamang impormasyon sa mga ordinaryong Pilipino. Binigyan din pa ni Barbers ng impeachment ay isang mekanismo ng pananagutan sa ilalim ng saligang batas na maaaring ipatupad kahit sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kaya naman nararapat lamang na maunawaan ito ng taong bayan bago sila magbigay ng sariling konklusyon. Hinikayat din ito ang publiko na direktang subaybayan ang paglilitis sa halip na umasa lamang sa mga komento sa social media. Samantala, iginiit ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Adjong na walang anumang dahilan para maantala ang nakatakdang simula ng impeachment trial sa July 6, 2026 sa kabila ng mga ikinakasang kilos protesta kaugnay ng hiwalay na kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Nilino pa ng mambabatas na nakatutok ang prosekusyon sa mga direktiba ng Senado at maayos na umuusad ang kanilang paghahanda para sa pagbubukas ng paglilitis sa Lunes. Sa katunayan, mismo ang Senate President na ang nanguna sa ocular inspection sa pasilidad ng Senado upang tiyaking handa na ang lahat.

Representative Zal Dico sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, pare-pareho at malinaw ang mga salaysay ng walong dating bodyguard tungkol sa umunoy mga cash delivery kay Romualdez. Kinman sinabi ni Clavano na hinihintay pa ng ombudsman na pirmahan ni Attorney Levy Baligod, abogado ng walong individual ang kanilang mga sinumpang salaysay. Anya kinakailangan malagdaan muna ang mga apidabit bago magamit bilang ebidensya sa inihahandang kaso. Itinanggi naman muli ng kampo ni late 1st District Representative Martin Romualdez na may kinalaman ng dating House Speaker sa umano'y maanomalyang flood control projects kasabay ng pagsasabing ginagamit lamang siya bilang convenient excuse and political scapegoat sa kontrobersiya. Ayon sa abogado niyang si Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, wala pa rin ebidensyang nag-uugnay sa lakas sa CMD President sa umano'y ghost flood control projects. Sinabi ni Atienza na sa kabila ng mga pagdinig sa Senado at Kamara, gayon din ang iba pang opisyal ng na investigasyon, wala umanong dati o kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang tumukoy kay Romualdez bilang sangkot sa pagpaplano, procurement, implementasyon, inspeksyon, pagbabayad o pagpapalabas ng pondo para sa anumang umano'y ghost project. Dagdag pa niya, maging si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na may direktang kaalaman sa operasyon ng ahensya ay hindi rin idinadawit ang mambabatas mula sa Leyte. Giit ni Atienza, hindi rin tumutugma ang mga aligasyon sa aktual na proseso ng paggawa at pagpapatupad ng pambansang budget. Pinaliwanag niya na ang National Expenditure Program o NEP na pinagmumula ng General Appropriations Bill o GAB o panukalang pambansang budget ay inihahanda ng Executive Branch sa pamamagitan ng Department of Budget Management at ng Implementing Agencies kabilang ang DPWH bago ito isumite sa Kongreso para sa deliberasyon ng House of Representatives at Senado. Binigyan din ni Atienza na kapag nais sa batas na ang budget, absolutely no authority umano ang speaker sa bidding ng proyekto, paggawad ng kontrata, implementasyon, inspeksyon, pagbabayad o pagpapalabas ng pondo ng pamahalaan. Parang nagbobolahan tayo doon, sa totoo lang. Ayon kay Atienza, ang nagpipilit na si Romualdez ang umunoy mastermind ay tila pagpapalabas na isang tao lamang ang kumukontrol sa buong proseso ng budget at infrastruktura. Iginiit niya na ang pananagutan ay dapat nakabatay sa ebidensya at dapat ituon sa mga taong may legal at operational authority sa mga proyekto. Umaano, no? Parang lumalapit tayo dun sa puntong, hindi ako yan! Malakanyang yan! Lumalapit na tayo dun, ano? Executive na eh. Hindi, executive yan eh. Hindi naman legislative ang may control sa budget eh, di ba? Malapit na tayo dun sa puntong yun eh, di ba? Hindi, ando na tayo sa puntong yun. Malapit na tayo dun sa puntong, hindi, sino bang may control na executive? Pag umabot na tayo ron, ako na. Ito na, nako na. Kaya dinidribble lahat eh. Dinidribble lahat. Mahirap ta kasi. Kasi baka, di ba? Alam niyo na yun, baka eh. So, dribble na lang natin para hindi tayo magka-problema. Yun yung nagiging sakit ng ulo natin ngayon.

Anyway, nilinaw ng House Prosecution Panel na walang anumang kinalaman na nagbabadyang kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert H. Barber sa na nagsisilbing House Prosecution Panel spokesman at impeachment trial advisor, malinaw na magkahiwalay ang dalawang isyu at hindi dapat bigyan ng maling interpretasyon ng publiko. Ang paglilinaw ni Barber sa isyu ay kasunod ng mga espekulasyon na ang reklamo isasampalawan kay Marcoleta ay isang coordinated effort o planadong hakbang para ipitin ang mga batas at pigilan nito makilahok sa trial. Pinaliwanag ni Barbers na ang legal na usaping pagkinakaharap ni Marcoleta ay nag-ugat sa naging pag-amin mismo ng senador na nakatanggap siya ng 75 million peso donation mula sa tatlong kaibigan para sa kanyang kampanya noong May 2025 midterm elections na nabigo maideklara sa kanyang sal-en at sose. Git ni Barbers, umaksyon lamang ang Office of the Ombudsman batay sa mga pampublikong pahayaga at pag-amin mismo ni Marcoleta. Pinaalalahanan din ni Barbers ang publiko na ang pag-uugnay sa dalawang magkaibang usapin ay puro spekulasyon lamang at walang matibay na batayan. Sinabi naman ni Senador Rodante Marcoleta na handa siyang maaresto kung kinakailangan habang ipinagtatanggol ang sarili laban sa kasong plunder na katakatang isang pa laban sa kanya. Sa kanyang talumpati sa Rally for Transparency and Accountability sa EDSA People Power Monument, nagpasalamat siya sa mga dumalo, kabilang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pang taga-suporta sa pananatili sa kabila ng malakas na ulan. Binasa rin niya ang preamble ng 1987 Constitution at sinabing ito ang sumasalamin sa layunin ng kanilang pagtitipon. Iginiit ni Marcoleta na wala siyang ginagawang mali at sinabi na ang pondong binabanggit sa reklamo ay mga campaign contribution mula sa kanyang mga kaibigan gamit ang sarili nilang pera. Sinabi rin niya na hindi umano na ipapakita sa reklamo ang mga elemento ng korupsyon o pag-abuso sa kapangyarihan. Kinwestiyon din ni Marcoleta kung bakit siya ang pinupuntirian ng Office of the Ombudsman sa halip na imbestigahan ang mga umano'y katiwalian na kanyang ibinunyag. Iginiit pa niya na may motibong politikal ang kasong isinampalaban sa kanya at pinuna ang isang kapwa senador na umano'y nagsabing maaaring baluktutin ang batas para sa layuning pang-politika. Sinabi naman ng Criminal Investigation and Detection Group na wala pa silang natatanggap na bagong warrant of arrest laban sa sinumang mataas sa opisyal ng pamahalaan. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giagi, nakahanda ang kanilang grupo na ipatupad ang anumang warrant na ilalabas ng korte. Lumabas ang pahayag matapos ang mga protesta ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng planong pagsasamparang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sinabi rin ni Giagi na mangangailangan ng masusing paghahanda at koordinasyon ng pagpapatupad ng warrant laban sa isang kilalang opisyal. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanap ng CIDG sa mga pinaghahanap na sangkot-umano sa anomalya sa mga flood control project. Kasama rito ang ilang tauhan ng Department of Public Works and Highways na inuugnay sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Discaya, gayon din ang iba pang suspect mula sa Sunwest Corporation na nananatiling nagtatago sa kabila ng umiiral na warrant of arrest. Ayon kay Giagi, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga banyagang otoridad upang matunto ng mga tumakas na pinaniniwala ang nasa ibang bansa. You know what I'm reading? Huh? You know what I'm seeing? Alam niyo kung ano nakikita ko? Nakikita ko rito twofold. No? Number one, naglalatag ng senaryo ang grupo ni Boeing na para pag kailangan nila magbigay ng pressure kay Marcoleta, meron silang leverage. Yung ginawa naman ng Iglesia ni Cristo na rally. Kita nyo ngayon ginawa yung rally sa Lunes yung simula ng impeachment hearing. Pag umupo at sumumpa na si Rodante Marcoleta bilang Senator Judge sa impeachment hearing, sa gitna ng hearing, halimbawa tumatakbo yung hearing, may nangyayari, nag-uusap sila doon, nagdedebate sila doon. Tapos may mga puntong malalim at matibay at matigas na inilalabas itong si Rodante Marcoleta. Tapos bigla siyang inaresto para tanggalin sa impeachment bilang judge. Magkakaroon ngayon ng kulay yan. Uy, talagang, di ba? Ganoon, yun yung iisipin ng taong bayan eh. Sana naiisip ito ng Malacanang, sana naiisip ito nila Boeing Remulla, sana naiisip ng iba to. Kasi popular opinion is totally against them already. At the moment, all surveys indicate that the president is at the negative sa trust and approval rating. Asa negative, ano na siya, andun siya sa negative zone. Di ba?
Oh. And it's because of what's happening, di ba? Not only economically, not only relationshipally, not only personally, but also politically. Di ba? Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung scenario. Di ba? Nakaupo si Rodante Marcoleta kasi sa Lunes na eh. Kung hindi maglalabas ng Sabado at Linggo na pang-arrest warrant ang ombudsman para aresto yung si Rodante Marcoleta at nagawa nitong umupo at sumumpa bilang senator judge sa Lunes sa impeachment court, pag binunot siya doon, ang pinakamalaking iisipin ng taong bayan ay may tinatago talaga. Talagang didikdikin nila si Sara. Oo. Talagang uubusin nila yung mga kampi kay Sara para madikdik nila si Sara. Na, alam ko yung sasabihin ng iba, hindi, may legal eh. Hindi, may ganyan. Pero hindi. Hindi, kasi may dalawang senador eh. May dalawang senador na may kaso eh. Pero hindi tumatakbo yung kaso. Kasi lumipat na ng bakod. Yung kay Saldico, yung kay Martin Romualdez, ang tagal na nakasampa sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, hindi gumagalaw. Kasi wala na may epekto sa impeachment. Pero yung kay Marcoleta, may epekto eh. Kasi minus one eh. Minus one pro-Sara vote. And a heavy and influential one at that. So, nakikita nyo, yun yung senaryo na lumalabas ngayon. And it's not going to bode well for the administration or for Sina Boying or for anyone in government if pakialaman nila pag nabuo na, pag na-constitute na yung impeachment court at gumawa sila ng paraan para mabawasan yung mga taong, yung mga judges na nakaupo doon at ang tinanggal o ang tinatanggal ay ang mga pro Sara Duterte senators. Boss, alam niyo naman ang history ng Pilipinas eh, di ba? Alam niyo naman ang history ng politika natin pagdating sa mga ganyang bagay. Ang tao very passive until guluhin mo. Guluhin mo 'yung sinusuportahan nila. Nagsasabi sa akin, hindi naman mangyayari 'yan, eh. Hindi gumagalaw ang militar. Eh. Hindi gumagalaw. Pero may bulungan na sa mga kampo eh. Mga pulis na lang eh, may mga kausap ako na sinasabi sa akin na, alam mo, minsan ang hirap eh, kasi nagpo-protesta lang sila doon, tapos ang utos sa amin is ipitin sila eh. Yung press inside sila para mapilitang pumalag, para, di ba? May ganun eh, may ganun. Alam niyo yung ginagawa ng mga pulis, yung tahimik naman na nagpo-protesta yung mga tao doon, tapos nakatayo yung mga pulis. Tapos bigla nga abante yung mga pulis, di ba? Para maipit yung mga tao. Na ang mangyayari, mapipilitang pumalag yung mga tao. O, di ba? Pag pumalag yung mga tao, may dahilan na yung mga pulis, di ba? Para umaksyon, di ba? Mambatuta, mga aresto, di ba? Manghablot. Ganun yun eh. Di ba? Sineset nila yung stage. At tinuturuan ng pulis. It's called crowd psychology. It's called mob manipulation. Meron hong science yan. Alam na mga pulis yan. So, nakikita ninyo, may scenario eh. Di ba? May scenario. And the scenario, while it may succeed in allowing the current whoever powers that be, that is, na magtagumpay para dun sa pag-ipit sa mga kakampi na ni Vice President Sara Duterte, ang backlash sa taong bayan masakit. Nakita nyo na yan noong 2019. Nakita nyo na yan noong 2022. Nakita nyo na yan noong 2025. Alam kung bakit hindi kayo natututo sa ano eh, sa history at saka sa trajectory eh, 'di ba? At saka sa psychology, dapat natututo kayo eh. Dapat napapag-aralan niyo 'yan at natututo kayong gumawa ng medyo ibang hakbang, hindi yung tira pasok. Kasi right now tira pasok eh, 'di ba?
Bata kami, pag sinabing tira pasok, ano yun, palpak na galaw. So, ewan ko, pero yun yung nakikita kong senaryo. Eh, hindi ko alam, di ba? Baka mali ako. I don't know. I may be wrong. Di ba? But as it is, nakikita natin, di ba? Ang problema, pag umupo na si Rodante Marcoleta as senator on Monday, senator judge on Monday, binunot nyo yan dahil may arrest warrant. Okay pa yung kay Jinggoy eh, dahil hindi pa siya nakakaupo eh. Okay pa yung kay Bato dahil nagtatago eh. Pero yung umupo na si Rodante Marcoleta bilang senator judge, tapos bubunutin nyo ron? Gagawa kayo ng mga legal hulabaloo? Sabi nga ni dating senador Pong Biason, gagawa kayo ng mga legal hulabaloo para ma-accomplish yung gusto nyo? Mga boss, problema yan. Mahaharap kayo sa problema niyan, sa totoo lang, di ba? You might not realize it right now, but at some point, something will happen and then you will tell yourself, supply. Anyway, inanunsyo ng Malacanang na nagpaabot ng mahigit 1,000,000 piso na pinansyal na tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng mga estudyante na nasawi at nasugatan sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Malacanang, ang pamilya ng 3 estudyante na nasawi sa nasabing insidente ay makatatanggap ng 150,000 piso bawat isa, habang ang 18 estudyante na nasugatan ay makatatanggap ng 50,000 piso bawat isa, o may kabuuang 1.35 million pesos. Ang pinansyal na tulong ayon kay Palace Press Officer Claire Castro ay bukod pa sa tulong na may bibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Social Welfare and Development at Department of Education o DepEd. Sa kabilang dako, sinabi ni Castro na narinig ng Malacanang ang apela ng pamilya ng biktima na ang mga suspect na pawang minor de edad ay hindi lamang dapat na manatili sa pangalaga ng DSWD. Samantala, ikakasanaan ng DepEd ang malawakang implementasyon na isang multi-layered security strategy sa mga paaralan sa bansa bilang parte ng school safety campaign kasunod ng shooting incident sa Tacloban City noong nakaraang Lunes, June 22. Batay sa pahayag ng DepEd noong Biyernes, sa bahagi ng school safety campaign ay ang pagpapatupad ng inspeksyon sa mga bag gamit ang handheld metal detectors, mas mahigpit na sistema sa visitor management, regular na inspeksyon ng bag, paglalagay ng CCTV cameras, at sa strategic na pagtatalaga ng mga security personnel. Gayun din ang pagsasailalim ng physical na istruktura ng mga paaralan sa safety audits, kabilang dito ang mga bakod, daanan ng mga bisita, ilaw at emergency exits upang matukoy at maitatag ang high school o ang high-risk school campus. Isinusulong naman ni Senador Rapi Tulfo ang pag-amienda sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act upang makapaglaan ng pondo para sa pagtatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga children in conflict with the law na sangkot sa heinous crimes. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, sinabi ni Tulfo na hindi na sapat na dahilan lamang sa DSWD bahay pag-asa ang mga minor de edad na nakagawa ng mabibigat na krimen kung hindi nila nauunawaan ang bigat na kanilang pananagutan. Sinang-ayunan naman ni Jeneline Badoria, ina ng isa sa mga estudyanteng nasawi sa Tacloban School shooting, ang panukala ng senador. Iminukahi rin ni Tulfo sa DepEd na pag-aralan ng supervised programs kung saan maaaring magbahagi ng kanilang karanasan ng mga nagbagong persons deprived of liberty bilang bahagi ng crime prevention sa mga paaralan, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa mga mambabatas ang pagpapasya sa panukala, ngunit kung ito ay maisa sa batas, mas mainamanyang pamahalaan ito ng national government. Kaya man sinabi ni Raymond Narag, head consultant ng Preso Foundation at associate professor, na hindi epektibo ang mga mararahas na juvenile detention center at bootcamp.

0: sa 18.55 trillion pesos ang kabuuang utang ng pamahalaan noong Mayo ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng 0.41% kumpara sa 18.47 trillion noong Abril. Ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ang utang dahil mas maraming hiniram ang pamahalaan sa loob ng bansa upang matustusan ang pangailangan sa pondo sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, nabawasan ang pagtaas ng utang dahil lumakas ang piso laban sa dolyar at iba pang foreign currencies. Tumaas ng 65.65% ang domestic debt sa 12.5 trillion habang bahagyang bumaba ng 0.007% ang foreign debt sa 6.05 trillion. Nagbigay pugay naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang inang si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos na nagdiriwan ng kanyang 17 kaarawan kahapon na Huwebes, July 2. Sa kanyang taus-pusong mensahe ng kaarawan, pinuri ng Pangulo ang extraordinary life ng kanyang ina. Sa isang social media post, ang birthday wish ng Pangulo sa kanyang ina ay mas marami pang taon na makasama pa nila ito. Inilarawan naman ng Pangulo ang dating unang ginang bilang puso ng kanilang pamilya at the best mom na maaari nilang hilingin pa. Sa kabilang dako, sa hiwalay na post, binati naman ni unang ginang Lisa Araneta Marcos ang kanyang biyanan na si unang ginang Imelda o Mama Meldy sa kaarawan nito. And finally, inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin at iba pang sangkot. Kinumpirma ng Department of Justice nitong Miyerkules na natanggap nito ang supplemental referral mula sa CIDG ayon sa DOJ. Isasampa ang supplemental referral sa original na referral ng CIDG na si Inumite noong June 26 na patuloy pang sinusuri. Nauna nang inareklamo ng CIDG ang pagsasampa ng reklamo laban kay Baldwin at 11 iba pa, kabilang ang mga estudyant, ang mga student manager at utility staff dahil sa umunoy paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act. Ana, bus na oras natin. Hanggang doon na lang tayo. Di ba? Babay na ako. Di ba? Kita tayo next week. Ah, Monday. 2 hours pa rin pala ako sa Monday. Bale, okay lang. Love ko naman kayo eh. Love ko rin yung magbalita sa inyo. So, Monday tayo ha. 2 oras sa Lunes, ang inyong Morning Report Pilipinas. Ang mga nasusunod na kabanata o susunod na palatuntunan na e-ere matapos ang inyong Morning Report Pilipinas. Ito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye. Monday. I will see you Monday. Happy weekend. Happy weekend, people. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kamusta po mga katropa? June 30, payday!
1: Oo,
4: ayan,
1: payday!
4: Na-ready na ba matanggap ang sweldo?
1: At alam mo, marami nagtiis magpahanggang sa araw na ito. Alam naman po natin yun, yung struggles po ng ating mga kababayan.
4: Yes, at para dumulas lamang sa iyong palad pagkatapos ng 30 minutos, di ba? Pero huwag pong kalimutan, magtipid po at least 10% po ng inyong sweldo. Huwag na huwag yung gagawin. Ang suggestion ko nga eh, kayo bukas ng isa pang bank account na kung saan doon yun nililipat yung 10% ng sweldo nyo. Yeah, tipo sabi nyo, hindi nyo gagalawin.
1: Hindi pwedeng dalhin yung ATM kung naka-ATM man yun. Yung passbook, nakatago lang yun. Hanggang sa makalimutan nyo kung nasaan na.
4: Ako meron akong ginagawa dati nung dalagang lawyer ako noon. Talagang yung hindi ko na wini-withdraw lahat sa ATM. Kumbaga yung sapat lamang para parang ano ba, para allowance ko ng araw na yon, which nung panahon na yon parang 200 pesos. Sapat lang para lang sa panggasolina tsaka sa lunch, 'di ba? Kasi kumakain na lang ako sa bahay kasi mas matipid. So, ganun ginagawa ko kasi kung i-withdraw nyo lahat yun, ang daling gastusin. Kasi nakakatamad pa minsan pumunta ATM lalo na pag mahaba yung pila. So, parang nadi-discourage ka gumastos. So, ganun ang ginagawa ko noon, nung dalagang lawyer ako noon. Talagang may allowance lang ako sa Monday to Friday. Tapos Saturday, Sunday, may parang mas, di ba 200 ako noon a day. 500 nilalaan ko sa sarili ko pag weekend. Para ibig sabihin, pwede akong kumain ng masarap.
1: Pwede diba? Mas ng ano, pag may pamasahe.
4: Manood ng sine. Yes. Nung panahon po, uso pong nanonood ng sine. Ngayon, di na yata. So, ganun ang style ko na para sigurado talagang may naiipon ako. Kasi pag hinawakan nyo po lahat yan, magugulat kayo. Parang, huy, ubos na, tas hindi pa sweldo. Magagahul kayo dyan sa budget.
1: I-track nyo rin po yung mga gastusin nyo po at mga expenses ninyo. Kasi po, kunwari, ngayon yung po natanggap yung sweldo, ngayon naman talaga eh. Bukas tingnan nyo po kung magkano yung natira. Tapos pag medyo significant na po yung nawala, medyo tumingin-tingin na po kayo kung bakit gano'n at gawin nyo po ng paraan yung sitwasyon na yun. Kasi hindi po pwedeng tumuloy-tuloy yung ganitong klaseng
4: pamumuhay. Mm-hmm. Kaya ako po, meron po akong notebook. Yun, sinusulat ko doon kung ano yung ginastos ko. Para at least mako-compare ko. Parang, uy, parang napagastos ka dito ng linggo na yan. So, dapat, ano, higpit-higpit ng sinturon. Pasensya na po, medyo inuubo tayo ngayon. Pero, kayang-kaya pa natin. And, meron po tayong announcement, no, Attorney Carlo. Starting po next week, July 6, no? July 6. Kasi we heard you, maraming nagre-request, no? Sabi nila, masyadong maaga yung iba. Nasa trabaho or na bumabiyahe, no? So, mamumove po tayo. Anong oras, Attorney Carlo?
1: 2 o'clock hanggang 3 o'clock po ng hapon. Yun po, every Tuesday po yun. So, sa ating mga programa po, lalo ni mga katropa po natin na nasanay ng 9 to 10 po ng umaga, 2 to 3 na po ng umaga, ng hapon po yung every Tuesday po yung ating palatsunan. And yun po, pareho pa rin pong ating format. Sasagot pa rin po tayo ng mga tanong po na pinapadala niyo po via private message po sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. At yun nga po pala, hindi po naimbita po kayo ni Attorney Nikki para po sa mga bago pong katropa na ngayon lang po naka-tune in. Kung meron po kayong katanungan, magho kayong mahiya. Magpadala po kayo ng private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at sasagutin po namin yan live. And mamaya rin po, kung gusto niyo pong masagot kagad yung tanong niyo po, mag-participate po kayo. I-post niyo po yung tanong niyo po sa discussion page po ng DZRJ 810 AM Facebook page po at sasagutin po namin yung tanong niyo dito. Oras mismo at habang po tayo na naka-live stream po. Ayun. O Attorney Nikki, magbabasa na ako ng tanong na nanggaling kay Martin. Ang tanong ni Martin ganito, Attorney, tanong ko lang po, meron daw po akong warrant. Meron daw pong nagkaso sa akin na kasamahan ko na nag-apply po going to Poland. Ngayon po, kilala naman po nila yung tao na recruitment at nakausap po nila. Nung nagpapabarangay po kami, pinabarangay po namin yung illegal recruiter po. Yung dalawang nagkakaso po sa akin, hindi po sila sumama. Tapos po, ako po ang kinasuhan po nila, sir. Mahaharang po ba ako sa immigration po? Piyansa ko daw po is 18,000, sir. Okay, Martin, salamat sa tanong mo at pag-like, subscribe, and follow sa ating mga social media pages. Ganito, alam mo Martin, unang-una, para po rin sa lahat ng katropa natin, isa po sa mga pinaka-delikadong kaso ang illegal recruitment. Bakit po siya delikado? Pinalawig po ng batas po natin. Hindi nyo na po kailangan na mag-recruit mismo, magtayo ng negosyo na hindi rehistrado para makasuhan ng illegal recruitment. Yung merely lang po na pag-imbita, pagsabi po na may trabaho dito, pag-anyaya, ito na po ay acts of illegal recruitment at pwede po makasuhan dito. Yan nga po yung hirap ng nangyari kay Martin, na yung parang nag-imbita yata siya o nag-iaya siya ng ibang tao at pati rin siya naloko. At mukhang siya rin ay nakasuhan. Pero Martin, ang illegal recruitment kasi na kaso, itong kaso na to ay non-bailable. Kung may piyansa ka na 18,000, hindi to illegal recruitment. Baka estafa ito. Pero ang tanong naman niya, maharang ba siya sa immigration? At siguro rin kung paano malalaman.
4: Depende yan. Diba? Hindi naman automatic pag may kaso ka agad, nagkakaroon ng whole departure order, di ba?
1: Hindi automatic. Ganito yung gawin mo, ito yung pinakamadali. Kung alam mo, syempre, kung nasa naka-file yung kaso, mag-inquire ka doon at harapin mo. Kasi basang-basa ka doon sa tanong mo, wala ka namang kinalaman at maski ikaw ay, ayun, unfortunately nadamay, pero ikaw ay naloko rin ng recruiter na to. At pwede itong maging basehan bilang depensa mo na hindi ikaw nag-recruit, ikaw ay naloko rin ng recruiter na yon. Pero yun nga, kailangan mo malaman kung may kaso ka. Kung hindi mo alam kung saan yung kaso, sumunod na dalawang pinakamadali, mag-apply ka ng police clearance at mag-apply ka ng NBI clearance. Ganito po kasi yun. Once po na-file po yung kaso sa korte, i-issue po ng warrant of arrest yung mga korte patapos po nila mapag-aralan yung kaso. Kung kasama po yung krimen na nakumit at kailangan po mag-issue ng warrant of arrest. Now, yung warrant po na yun, ipinapadala po yun sa lahat po ng kampo, lahat po ng mga stasyon. Hindi naman personally, fina-fax or ini-email po nila. At sa ganun pamamaraan po, nandi-disseminate po sa kapulisan, sa law enforcement, na meron pong standing warrant ang tao. So, pag nag-apply ka ng police clearance, at clear yan, wala nakalagay na may pending na kaso ka, malamang sa hindi, chismis lang yan at hindi totoo yung nabalitaan.
4: Pero suggestion ko sa kanya, Attorney Carlo, is harapin niya yan kasi fine, makakalipad ka.
1: Mm-hmm.
4: Pero kung ongoing yung kaso, di ba, ang hirap niyan, hindi mo man lang nadepensahan yung sarili mo. So, magandang harapin yung kaso. Of course, yun nga lang makukompromiso yung kanyang lipad. Okay, basahin ko dito, no? Ating mga katropa, si Angelo Redaha. Maulang sweldo, Martes ng umaga, kabandid, Attorney Nikki at Attorney Carlo, Malolos, Bulacan. Ang iyong kaano?
1: Kababayan ko.
4: Kababayan, Bulacan.
1: Bulakenyo.
4: At sabi niya raw, last Tuesday of June, and don't like and share, kaabab. Oy, thank you so much. And of course, Yuri Corazon. Good morning, mga bugad ng buhay at batas sa inyong dalawa. Attorney Carlo Nicolas and Attorney Nikki De Vega. Sabi niya, Attorney Nikki, yung aura mo looks like the Hollywood comedian actress Jennifer Coolidge, but hindi ang age ha? Kasi I guess you're in your late 30s. Nox, late 30s ka dyan.
1: Late 30s.
4: Pero kinikilig ako kasi malayo yung edad ko dyan. How I wish late 30s. Pasensya na po. Alam mo, ewan ko sa inyo kung meron sa inyo yung parang depende sa weather.
1: Hindi weather yan. Ganito po kasi, dun po sa kama, may stuffed toy po doon na maalikabok. Mga tatlong matataas, malalaking mga capybara. Kung alam niyo po kung ano yun, yung malalaking mga daga na cute tingnan. Pero yun nga, pag naiwan sa sulong at naalikabukan, kakapit doon at naalikabok, ayan, hinihika ka ngayon.
4: Ewan ko dyan sa mga anak natin eh, medyo ang hilig ng mga malalaking staff toy na wala naman, kumukuha lang ng alikabok. Is kung mga bata.
1: Tanggal ko pala yun.
4: Sige. Attorney Carlo, pakibasa yung tanong ni Jonah.
1: Galing kay Jonah, pwede po ba magtanong? Sabi niya, ano po ang magandang gawin or first step? Kasi po, na-hack po ang account ko. Alam ko po kung sino po ang nag-chat din po at siya, hindi ko po makukuha yung account ko na ginamit na po niya pang comment at chat kung kanino po may ebidensya po ako na siya po talaga ang nag-hack.
4: Mm.
1: O Jonah, ang kailangan mong tukuyin, ang kailangan mong gawin dito, hindi malaman kung sino yung nag-hack. Hindi muna, baka later steps on. Kailangan mo munang inform lahat ng tao at yung buong mundo na yung account mo ay na-hack kasi baka gamitin sa fraud yung account mo. Magpadala ka ng notice sa Facebook. May means naman para sabihin o i-notify yung kung ano mang social media platform dyan na na-hack yung account mo. That's number one. Pangalawa, sa isang bagong account na gagawin mo, mag-post ka public message na na-hack yung account mo at mag-ingat sila sa mga correspondences nila dun sa account na to para naman may notice ka sa buong mundo na kung ano mang mensahe lumabas doon, hindi dapat sa'yo i-attribute yun. Pati na rin kung libelous yung mga message na yun, hindi dapat sa'yo. Pangatlo, pumunta ka sa PNP Cybercrime Division or sa NPI Cybercrime Group. Baliktad yata, no? Group at Division, Group sa Police. Basta sa PNP Cybercrime, yung unit nila na yun, sila yung makakatulong sa'yo. Meron silang technical expertise para matukoy at makuli kung sino may nag-hack na to. Iti-trace nila yan. Ang tawag kasi sa ginawa sa iyo ay computer-related identity theft at hacking rin. Illegal interception ng devices. Mabibigat po na krimen po yan sa Cybercrime Prevention Act. So, sa iyo naman, John, since merong posibilidad na gamitin yung account mo sa fraud, gawin mo yung mga unang nabanggit ko, later mo nang tukuyin kung sino yung nag-hack na yun kasi mas mahalaga ay hindi ka maloko, hindi maloko ibang tao, hindi magamit yung account mo sa panloloko.
4: Ang daming step, no? O ako yun, di ba kilala mo naman, kikwelyohan ko na yun eh.
1: Sabi hindi ko, niya makilala eh.
4: Kilala niya, sabi niya, alam ko po kung sino po, nagchat-chat din po siya. Nako, anapi, kikwelyohan ko yung subursay ko pag di niya ako tinigilan, di ba?
1: Ang kagandaan.
4: Maghahalo ang balat sa tinalupan. Alam niyo pa yun?
1: Yung mga accounts kasi, konektado yun sa mobile phone at sa email. Yung mga mobile phones naman, meron yung tawag doon, na-identify niya, di ba merong SIM verification app. So kung meron man pong gumagamit o nakahack ng cellphone ninyo o yung account ninyo, madali pong matukoy yun. Yung nga lang po, kailangan nyo po muna talagang isecure yung account nyo pag nahack ito.
4: Okay, may tanong si Randon. Ang aking pong katanungan, sino po ba ang higit na may karapatan? Ang tunay na anak na wala sa piling ng magulang o ang mga pinalaki at inalagaan, pinag-aral ng aking ina gayong walang sapat na katibayan kung sila ay tunay na adopted? Wow, parang ano to, telenovela.
1: Ay, maganda rin pang TikTok sana to eh.
4: Oo, pero sayang. Pwede rin naman natin mga individual. Alam nyo kasi, syempre, sino ba talaga ang may karapatan? Tunay na anak, pero wala sa piling? O yung hindi anak? Ampun-ampunan ba? Na sila'y nandun, pinag-aral, sila'y nag-alaga. Ang sagot dyan, ay ang tunay na anak.
1: Hindi.
4: Kasi katulad nito, ampun-ampunan. Okay, clarify ko kasi ha. Kasi ampun-ampunan, meaning hindi totoong ampon, di ba? Yung parang yung tumira, pinag-aral. Siyempre naman, matibay ang karapatan ng isang tunay na anak. Subalit, Attorney Carl, warningan ko lang itong si Rendon, no? Kung legally adopted yan, eh may karapatan yan like a legitimate child like you na magmana. Legally adopted. Process.
1: So hindi yung ampun-ampunan na nagka-birth certificate na lang nakapareho pala kayo ng magulang pero hindi mo naman talaga kapatid. Hindi yun legally adopted. Yung mga ganong sitwasyon, DNA test lang ang katapat niyan. Mawawalang visa yung kanilang mga...
4: Basta yun. Yun lang yun. Okay? So, huwag ka mag-alala bilang legal... bilang anak, tunay na anak, hindi naman mawawalang iyong karapatan. So, except kung ikaw ay kumbaga meron unworthiness, ingratitude, may ganyan po na para sa will na hindi ka, kumbaga, ang tawag doon sa Tagalog doon, yung tatanggalin ka sa mana.
1: Ayun ba yan? Hindi ka magiging, alam niyo po, baka kasi nalilito ang mga katropa natin eh. Sa ibang bansa po talaga, ibang bansa po, hindi sa Pilipinas, pwede pong ibigay po yung mana po sa ibang tao mas istranghero. Pero sa bansa po kasi natin na nagmula pa po yung mga batas natin sa Spain po, ang kailangan po talaga hindi po mawawala ng mana.
4: Legitimate.
1: Hindi mawawala ng mana ang mga legitimate na anak. Pwede silang tanggalan ng mana pero dun lang yung pamamaraan kung paano sila mawawala ng mana. Hindi sila mawawalan.
4: Ayan. O sige, paibasan tanong naman dito ni Lorna.
1: O galing kay Lorna. Bawal ba ang board of directors mag-record at mag-video kapag nasa public meeting?
4: Attorney Carlo.
1: Ang hirap ng definition. Yung public meeting ba, ibig sabihin eh, public meaning lahat pwedeng pumunta or public meaning, ibig sabihin eh, nasa public na lugar lang kayo? Meron kasing sitwasyon na while nasa restaurant kayo, merong expectation of privacy. Ibig sabihin, nasa isang sulod kayo na ng restaurant, fine, public place yun. Pero kayo-kayo na nag-uusap at hindi nyo sinasali, hindi nyo pinaparinig sa buong mundo as much as possible. Kung merong expectation of privacy, kailangan magpaalam sa lahat ng tao.
4: Yes.
1: Present sa recorded conversation. In fact, yun dapat ang default rule nyo.
4: Feeling ko, baka ibig sabihin niya public meeting, welcome lahat ng, let's say, mga miyembro ng organisasyon o ng korporasyon. Pero hindi yun public meeting. In a sense na wala kang reasonable expectation ng privacy. Ibang usapan kasi nasa kalsada. Iba yun. Wala talagang reasonable expectation ng privacy. Kasi, kumbaga, hindi kayo-kayo lang naman nandoon. So, tandaan nyo po, no? Kasi alam ko marami dyan na parang natitemp, mag-record sila. Krimen po kasi yun, mag-record. At kahit na hindi rin po yun pwedeng gamiting ebidensya, tandaan nyo. So, sayang yung pinaghirapan nyo. Nakasuhan pa kayo ng criminal case, hindi pa magagamit na ebidensya yung inyong nirecord na walang consent.
1: In fact nga, doubtful kung may CCTV doon, isa pang issue yan. Pero hindi natin pag-usapan. Pero baka hindi magamit yun.
4: Okay.
1: O, tanong galing kay Loretta, paano po kung lupang mana namin ay sa namayapa kung nanay ay interest ng kapatid niya, inaplayan, nailipat sa kanyang name ang titulo at may buyer na rin po. Wala kaming pirmang magkakapatid. May habol po ba kami? Salamat po.
4: Siyempre may habol.
1: Oh.
4: Alam mo, uso sa mga magkakamag-anak yan, Attorney Carlo, yung tipong malamang kaya na transfer yan, nag-fake-fake ng signature yan eh.
1: Yun lang naman yung pamamaraan para makapag-transfer ng titulo, kailangan may pirma. Kung walang pirma, ibig sabihin pineke.
4: Kasi tagapagmana ka ng nanay mo.
1: Oo.
4: So let's say, di ba share niya doon kasi pinag-interesan daw ng auntie niya, yung kapatid ng nanay mo, di ba?
1: Yung auntie dyan ha, kung merong anak.
4: Oo, doon sa mana sa nanay. Oo, so maari mo mapabulaanan yan, no? Huwag ka mag-alala. Anong remedy, Attorney Carlo?
1: Ganito, kailangan mo na magpumunta sa korte nito. Ang kailangan mong gawin ay unang-una ipaanal kung ano man yung deed, dokumento na naglipat ng property sa pangalan ng auntie mo, and kailangan mo rin paanal yung title at syempre makuha yung possession. So ang tawag dito ay a complaint for annulment of title and action reivindicatoria. Yung action reivindicatoria po, syempre may umangkin na ng pag-aari ninyo, kailangan mong ibalik at korte yung magbabalik para sa inyo.
4: Mabalita akong araw, no? Naisip ko lang sandali, no? Meron po kasing, di ba, nangyayaring congregation dyan sa may EDSA, no? Kaya, good luck sa mga naipit sa traffic.
1: Ang traffic is traffic.
4: Kasi biglaan po yata to. So ang daming hindi prepared, no? So mga pwedeng umiwas sa EDSA lapit sa may White Plains banda.
1: Sa may Ortigas.
4: Ayun. Iwas kayo. Buti na lang, hindi tayo padaan doon, no?
1: Oo nga eh. Pero yun nga, malamang sa mga lugar na pupuntahan natin, lumuwag ang traffic kasi ipit doon sa may area ng Ortigas party.
4: Oo, pero kaya nga, good luck, di ba?
1: Oo.
4: Alam mo sa akin, Attorney Carl, okay lang naman maipit sa traffic. Ayoko maipit sa traffic kung naiihi ako. Ha? Yan ang grabe. Nangyari na sa akin yan dati, talagang kasama yung mga kasama akong direktor ng Chamber of Commerce. Galing kasi kami Tagaytay, nag-board meeting kami doon. Tapos, pauwi, as in, ang traffic talaga. Alam mo ba? Kasi bumper to bumper hindi gumagalaw. Malapit na kami. Tiniis namin lahat. Makasama ko pa man din mga senior. So, wala sa EDSA, hindi gumagalaw. Alam mo, ginawa namin? Talagang bumaba na lang kami, nilakad namin. Sabi namin doon sa driver, sundan mo na lang kami doon sa gasoline station.
1: Oo, malapit lang.
4: Bumaba na kami, tapos nag-CR kami doon sa may gasoline station. Kasi hindi na talaga kaya. Grabe. Yan ang isa sa mga worst things na mangyayari sa'yo. Yung nasi-CR ka na nasa gitna ka ng traffic. At, oy, batiin ko dito si Jaime Samoya Bernante. Good morning, Attorney Nikki, Attorney Carlos. Sahod day. Pero ang isahod nila, puro 1K. Wala din, lumipad agad na punta sa mga bayarin. Hi, Suli Ranin. I can relate. Grabe talaga. Ganun ang sabi nga nila. Kaya
1: buhay na maman dirigma.
4: Oo, yeah. Kasi ano yan, hindi sapat, no? Para sa pang-araw-araw. Kaya tayo umaasa pa pag mga 13 month pay, saka lang doon, di ba? Alam na, pag mga nakareband na, yan, alam na. Kasi sapat-sapat lang sa pang-araw-araw, no, ang kinikita. Ang isipin na lang natin, pamisa, at least merong kinikita, di ba? I always look at the bright side of things. Kasi I remember dati, no, sabi ko, batang lawyer ako, ganun din ako. 20 pesos na lang laman ng wallet ko pag swerduhan. Talagang nakaabang ako sa ATM. Kilala ko na ngayon gwardiya ng BPI doon sa Makati. Kasi nakatayo ako doon eh. So, talagang, syempre, buti nga ATM eh, no? Talagang iti-check. Wala pa akong online banking nung panahon na yun.
1: Wala pa nga.
4: Ang swerte nyo, may online banking. Alam nyo, hirap naman ang online banking.
1: Dalabas ko talaga, ano?
4: Talaga, as in, ano, parang every 30 minutes yata.
1: Ako,
4: check ako ng ATM.
1: Mag-deliver ko, diba? Kailangan bigyan ka ng sapat na panahon para ma-withdraw yung pera mo. Dati po yun, kasi ngayon po, online banking na rin.
4: Oo. Hirap nga, paminsan pag-cheque. Dati, binigyan ko ng cheque. Talagang 3 days clearing pa yun. Talagang pahirapan yun. Pero yun, kakapit lang po sa ating mga mandirigma. Okay, basahin ko naman dito. May tanong si, sino ba to? Si Lito. Attorney, ako yung co-maker. Kailangan ko ba magbayad sa hindi ko utang? At ang nangutang ay buhay pa. Makikita pa nila? Makakasuhan ba ako? Nag-co-maker siya. Unang-una bagong bigyan ng payo. Alam niyo, hindi sa dinidiscourage kung huwag tumulong. Pero kasi kung hindi naman ganun kalalim ang samahan niyo, at kung pwede naman sana,
1: I-avoid
4: yung mag-co-maker. Kasi kung hindi naman sa inyo napupunta yung pera, ano ba, hindi naman kayo hati doon. Hindi mo kasi control, marami kasi ganyan lalapit. Ano, uy, pwedeng co-maker ka kasi hindi maganda yung reputasyon ko sa banko. So, and so forth. Ang hirap po kasi niyan eh, hindi mo control. Paano pag hindi siya nagbayad?
1: Oo, at hindi naman po niya talaga yung deliberately that or ano tawag doon, yung walang tahakan, hindi niya talaga babayaran sa inyo. Susubukan niya magbayad, pero maski po siya, yung papautangin ninyo, papahiram ninyo yung pangalan ninyo, hindi niya rin po control yung finances niya. So, ibig sabihin, wala po talaga kayong kasiguruhan.
4: Kasi, bakit nga ba? Kasi co-maker to.
1: Oo.
4: Oh, explain mo.
1: Ganito po yung kakaibahan. Meron po tayong tinatawag na guarantor, meron tayong tinatawag na co-maker o surety. Now, minsan po na pagpapalit-palit yung mga terminolohiya na yan eh. Pero ganito po yung pagkakaibin nila. Yung co-maker o surety, pareho po kayong may utang. Pero hindi sa co-maker o surety napunta yung utang. Ibig sabihin, pag co-maker ka, nakapirma ka doon as co-maker or surety, tapos pwede kang singilin diretsa. Kahit hindi siya pumunta doon sa totoong ng utang, ikaw pwede kang idemanda directly.
4: Yes.
1: Yung guarantor naman, pwede ka lang singilin kung wala talagang pambayad at napatunayan na walang sapat na assets o pambayad yung actual na lang utang. Pero yun nga po sa mga loan agreements po, delikado pa rin po sila pareho.
4: Oo, kasi
1: pareho silang malidimanda.
4: Tumulong. Ang hirap kasi paano yung mga sitwasyon na ganyan. Ang dami ho kasing pagkakaibigan na sira sa utang.
1: Oo.
4: Diba, ako pa minsan na pag mayroong gusto mong utang, sasabihin ko na lang, talagang hindi pwede. Kumbaga, magalit ka na sa akin ngayon, kaysa magalit ka pa pagdating ng panahon na, kumbaga, nagkakaano, sulian na ng kandila, ika nga, diba? Yun ang mga mahirap na sitwasyon dahil lamang sa utang.
1: Okay.
4: O, pakibasa, Attorney Carlo, medyo mahaba-haba itong tanong ni Eugene.
1: Galing kay Eugene. Yung dating classmate ko po kasi, ng asawa ko, nagsabi na nagpapaalis daw po siya galing ibang bansa. Sa kagustuhan ko pong makaalis ng ibang bansa, nagbigay po ako ng halagang 12,000. Napang-ayos daw po ng visa, pero refundable daw po yun. Feb 20 po ako po ay nagbigay. Noong March, nag-decide ako na wag nang tumuloy at kung pwede i-refund na lang yung pera. Sabi niya okay daw, pero po ang mare-refund at ipaprocess niya daw po. Nakailang ulit na po kami para kamustahin ang refund. Pero paulit-ulit lang po ang sagot niyang on process pa daw po. Hanggang 3 months na hindi niya na po ako na-refund. Ano po ang dapat gawin? Salamat po.
4: Nako. Bago ang sagutin ni Attorney Carlo, bigyan ko lang kayo ng advice. No? Kasi uso yan eh, yung parang, bawa, let's say, may tinulungan ka, ni-refer mo sa ganitong agency. Tapos...
1: Alam ko, papalitan daw kasi. Bigyan ka lang ba ito?
4: Ano ba? Ang horny mo. Umaga-umaga, ano ka ba? Anyway, alam mo yung, palimbawa, alam ko common to eh.
1: Oh.
4: May kakilala kami agency, tas parang may ni-refer ka. So parang, inabutan ka commission or so, nagpapalipad ka na, akala mo harmless. Alam nyo po, illegal recruitment po yan. Diba? Kahit nga wala kang bayad, Attorney Carlo, na nag-ano ka, parang nagre-refer ka na ito, palipad dito.
1: Whether for free or for a fee. Basta po, nagsabi kayo na nakapagpalipad na kayo, pwede kayong tumulong sa foreign employment.
4: Wag po. Kasi illegal recruitment yun. Mahirap na.
1: Kahit po maganda yung intention ninyo na gusto nyo lang tulungan yung kaibigan, kamag-anak, kapatid, kung sino man po yun, illegal recruitment pa rin po yun. Lahat po ng mga ganitong pananalita, pangangako, kailangan po, dadaan po ito sa isang lisensyadong recruitment or employment agency ng DMW, na Department of Migrant Workers.
4: Nakakasal sila, papalit-palit ang pangalan. Alam mo yung DMW nga, parang saan ako, POEA.
1: Matanda na lang na tayo.
4: Diba?
1: Kasi POEA tayo dati, hanggang...
4: Parang bakit kailangan... Ewan ko, bakit kailangan pinapalitan ang pangalan ng mga government agencies palagi? Nakakalito. 'Di ba yung ano, PSA na 'yan, 'di ba? Dati ano lang 'yan eh, NSO.
1: For the longest time.
4: Oo, tapos bigla naging PSA. So parang nung nagbago silang pangalan,
1: mga letra, no?
4: Oo, ewan ko sa kanila,
1: nakakalito. HLURB, naging HSAC, meron pang DHSAC.
4: Oo, 'di ba? Asar, ang hirap po mag-keep up kasi. Sige. So, ano bang sagot dyan, Atty. Carlo?
1: Yung ginawa sa iyo, dalawang krimen. Sa Revised Penal Code, estafa. Pangluloko. Niloko ka na, papad na aayusin yun, pero hindi naman niya ginawa at ayaw niya rin isori yung pera mo. At may panluloko rin doon kasi nag-promise siya or nagsabi siya na kaya niyang gawin, pero hindi naman siya lisensyado. Ito pa yung pinakamabigat, illegal recruitment. Yung simpleng pag-offer lang ng recruitment na ganyan, illegal recruitment na yan. Yung simpleng pag-assist, pag-aid, illegal recruitment na yan. Ang illegal recruitment po, katuwang kapatayan po nito ang penalty ng murder, ng mga Dangerous Drugs Act po.
4: Non-bailable pa. Imagine mo yun. Di ba ang hirap-hirap naman nun? Although, when we say non-bailable, meaning hindi as a matter of right. As in, magpa-file ka pang petition for bail, which is sobrang ang hirap rin mag-grant at ang tagal. So, suggestion namin sa ganyan, no, wag po niya yung gawin niya. Bad yan. Eugene, meron ka namang ano, recourse. Kung ako sa'yo, sabihin mo sa kanya, pag hindi niya binalik yung pera mo, kakasuhan mo siya ng illegal recruitment na kung saan makukulong siya at walang piyansa. Mm-hmm. Kasi kung ako yon yung illegal recruiter, ibalik ko na nga lang yung ano ba yan, yung 12,000 kaysa makulong ka. Diba?
1: So, bago mo talaga ng paraan yan.
4: O, ipanood mo tong video namin sa chat.

0: Amin kayo kasi yung ibang mas gusto ron nila mga hapon, tanghali, mga ganong ano oras ba
1: Wala, ano
0: para
1: pa? Coffee break. Yun.
0: yeah, so 2 o'clock po ng hapon simula next week na po ang aming show. Baka po kasi mag-tune in kayo ng 9 a.m. magtaka kayo bakit wala na kami. O di ba para lalo na sa ating mga katropa yan, sila Rick, sila Angelo, sila Jaime, baka magtaka kayo, magtampo kayo sa amin na sayang yung oras nyo. So hindi nyo na kailangan gumising ng maaga. 2 o'clock po kami ng hapon starting next week. Okay? Alright, mga katropa, it's 9:30 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis. Babalik ang buhay at batas.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Kami ang inyong abogado ng masa.
8: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
9: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
8: Nang
9: Ang Buhay at Batas.
8: Libreng payo ng abogado.
9: Solusyon sa problema mo.
8: Dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
9: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
10: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Kung nais nyo po magtanong, punta lang po kayo Facebook ng Ang Buhay at Batas, magpadala po kayo ng private message. Or kung gusto nyo i-skip yung lines, eh maglumaho kayo live sa amin. Dito, punta kayo sa Facebook page ng DZRJ 810 AM at mag-post ng tanong tulad ng tanong ni Uta Tayo Santiago. Uy, kamusta ka na? Tagal ko na hindi narinig sa'yo.
9: Pamasahin ko yung tanong niya. Ang anak kong lalaki ay nag-aasikaso ng anak niya at buong gawaing bahay dahil taga-sundo sila ng wife niya na mag-dorm para hindi na mag-uwian. Dahil raw ilang sakay, ilang taon ng ganun. Eh ramdam ko ay hindi nasabik sa mag-ama. Tapos ngayon ay umayaw ang wife sa magulang na inahabilin ang bata. Bawal patulugin sa poder ng anak ko sa amin. Masaktan masyado ang anak ko. Ilang taon siyang nagtiis sa bahay para sa bata at bahay. Ngayon hindi ba dapat ituloy ang pag-aalaga sa bata? Anong gagawin ng anak ko?
10: Well, ganito yan. Mukhang mag-asawa naman sila. Oh. Tama ba? Legally married. Kung mag-asawa sila, pareha silang may parental authority sa bata. So hindi pwedeng sabihin ng

0: nanay na, eto masusunod, siya lang.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan silang dalawa ang magkasundo tungkol sa kung pwedeng patulugin sa inyo, sa mga magulang nga, di ba? So, ang hirap ng ganun, Attorney Carlo, eh, parang sinuportahan nila yung career nung babae. May kilala rin po akong ganun, no? Nauso na rin yun, tawag nila house husband, di ba? Yung parang sila naman nagsakripisyo para makapagtrabaho yung asawang babae. So, dapat naman ina-acknowledge yung mga ganong klaseng efforts sa mga kalalakihan. Sa totoo lang, nabibilib ako sa mga kalalakihan na ginagawa yan. Yun lang hindi common, kaya hindi masyado parang nabibigay importansya. Pero imagine mo, Tony Carlo, kung binaliktad mo yun, babae yung housewife, parang merong kaagad awa, merong ano. Pero pag lalaki, parang kawawa kayo, no? Na hindi masyado natitingnan. But same rights, no? Kasi ano kayo eh, mag-asawa kayo, kayo may parehas na karapatan sa inyong anak, hindi pwedeng siya lang, yung babae lang.
1: Pati rin sa, ano, sa kumikita. Kung isa lang yung sa mag-asawang kumikita, o yung, in this case, kung yung babae lang, assuming na ganun, happy pa rin kayo kasi community property or conjugal partnership property yung ari-arian at kita ninyo.
0: Okay, may tanong si Geraldine. Pag tinanggal ka po ba sa trabaho ng walang dahilan at sinabihan ka ng employer na wala na silang pampasahod sa tao, may habol ka po ba? Oo naman, hindi naman pwedeng ganun lang. Parang, ay, wala na akong pera. Oh, sorry, alis ka na. Alam nyo, ang pagtatanggal ng empleyado, hindi po dapat basta-basta. Meron po tinatawag na due process po yan. So, kailangan may notice yan. Twin notice. Notice to explain kung may kasalanan. Ito pala, walang kasalanan, no? Wala na raw pera. Kung ang isang kumpanya ay magsasarado dahil wala siyang, ubos na yung pera niya. Kasi luging-lugi na.
1: Meron pong proseso po na dapat sundin. Hindi po yung ora-orada na kinabukasan wala ka ng trabaho, malalaman mo in advance at kailangan may submission o i-file sa DOLE.
0: 30 days before pagsasara ng kumpanya, bigyan ka dapat ng notice. 30 days before bago magsara ang kumpanya, dapat binigyan ng notice ang DOLE. At kung ito naman ay nagsara due to business losses, walang separation pay. Kung ito ay nagsara lamang dahil gusto magsara, meron pong separation pay na 1 month pay for every year of service. So hindi po ganun lang kabilis na parang ayoko na, wala na ang pera. Ganyan.
1: Malalaman mo yun, hindi pwedeng bukas na lang, wala ka na palang trabaho.
0: Oo, unfair naman yun, di ba?
1: Yes.
0: Dapat tayo maging fair lamang po sa ating mga backbone of our economy, which is ang ating mga labor force natin. Okay. Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Ronaldo.
1: O galing kay Ronaldo, pwede po bang magtanong? Nais ko pong ipabalik ang perang pinagsanlaan na hindi sa pagdahil sa hindi pagtupad sa napagkasunduan at meron pa pong monthly interest na meron pong written agreement. Sa ganitong kaso po, pwede ko po ba silang ipakulong? Baka sakaling ibalik ang pera namin. O Ronaldo, hindi mo sila pwede ikulong. Pero pwede ka magsampa ng small claims. Mabilis lang to.
0: Ilang ka agad eh, no?
1: Ilang buwan lang to. At hindi ikaw yung pipilit o mamimilit na mangulekta. Once nagkaroon na ng desisyon na patunayan sa korte, at 2 hearings lang to, dalawang hearing lang to, bawal ang abogado. Pag napatunayan at may desisyon na sa korte na hindi nga nagbayad at dapat kolektahin yung pera, yung inutang na yun, yung sheriff na ng korte doon ka makipag-coordinate. Siya yung makakolekta at kung ayaw magbayad, pwedeng po din yung ari-arian. Ibenta at yung ano, proceeds ng benta, yun yung ibibigay sa'yo ng pambayad.
0: Oh, so general rule po, wala pong nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Okay?
1: Yes.
0: So, wag po 'yun una nating recourse pagka hindi nakabayad ng utang. Of course, collection. So buti nga mayroong small claims court para ho, as we dati na sinasabi sa episodes namin, bawal po kami mga lawyers din sa small claims. Kasi pampagulo lang daw kami. So you can do it yourself. So hindi mo kailangang gumastos.
1: Hanggang 1 million po ang pwedeng singilin doon.
0: Ano po 'yan eh? Usually try ng checklist lang. Papatulong kayo doon sa clerk of court. Okay, Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Tumababa.
1: Nelly, tanong ni Nelly ganito. Tungkol po sa tricycle namin na hinod. Kolorong po ang aming tricycle. Pinapasada po ng mister ko tapos may pasahero po siya. Usapan po nila 150 ang pamasahe kasi mag-isa lang po siya. Pagbaba po niya, nagreklamo po siya tapos na-report. Ayun, kinuha po nila tricycle namin. Ang multa ay 6,500. Hindi pa namin natutubos dahil wala po kaming pera. Yun nga lang po, ayun lang po ang tricycle namin na pinampapasada ng mister ko. Ano po ba ang dapat naming gawin? Sana po matulungan niyo po kami o mapayuhan kung anong tamang gawin Maraming salamat po.
0: Bagong lahat, no? Kaya ang suggestion ko po kung mag-ninegosyo, wag po yung, it should be above board. Mahirap po talaga ang colorum kasi wala kang laban dyan eh.
1: Wala talaga.
0: Na totoo lang, pag colorum ka, wala kang mga permits, eh talaga may impound yung sasakyan mo kasi bawal yan. But anyway, please
1: proceed. Ang sagot lang talaga nito, Nelly, kinuha yung sasakyan mo, yung tricycle dahil merong na-violate sa batas. Buti nga, fine lang eh. Yun nga lang, medyo malaki, 6,500. Yung tricycle mo, nasa custody na ng batas, the only way para ma-release yun is bayaran yung fine.
0: Yes.
1: Wala nang ibang pamamaraan.
0: Oo, talagang ganun.
1: There is no other way.
0: Yun ang ano talaga eh, parang penalty rin pag hindi tayo, wala tayong mga permits. Kasi inasmuch as nag-iisip ako sa utak ko, anong may tutulong ko siya yung ganun. Wala eh, puro illegal yung pumapasok sa utak ko eh.
1: Baka wala mo na lang raw, sabi niya,
0: hindi. Hindi mo naman kayang puntaan sa garahe, tapos pupuslit mo, magkakaroon ka ng problema.
1: Pwedeng carnapping yun, ha? Kasi yung gobyerno ang may kustodiya ng sasakyan, pag kinuha mo yun, yung lawful possessor, pwede kang sampahan ng carnapping kahit tricycle yan.
0: Okay, proceed.
1: O, tanong galing kay Rain. Sabi ni Rain, ganito. Hi po, attorney. Tatanong ko lang po. Ang RA 9225, ito ano? 9225.
0: 9255, tama.
1: Ah, tama. 9255. Retroactive po ba ang retroactive po ba? Applicable po ba ito dahil pinanganak po ako noong 1985 kahit hindi po nakasulat na ang pangalan ng father ko sa birth certificate at hanggang ngayong 2026 na po ipapaayos?
0: Okay, Rain, retroactive pero hindi magugustuhan sagot. No, itong 9255, ito yung batas naglalayo na inaallow, inamendahan ang ating family code na kung saan pwede nang gamitin ng mga illegitimate children or non-marital children or anak sa labas ang apelyido ng kanilang tatay. No, provided meron yang mga talagang dapat in-acknowledge ng tatay na sa kanya either through sa birth certificate or sa public or private document na in-acknowledge nang sa kanya. At may affidavit to your surname of father, may mga ganung requirements. Pwede na po yun. So, balit, pag sabi mo 1985 ka pinanganak, magiging retroactive lamang to, ibig sabihin, for births that occurred upon the effectivity of the family code, which is August 3, 1988. So, kung pinanganak ka from August 3, 1988, pababa hanggang ngayon, yan, maaari kang mag-benefit sa provision na yan. So, balit to 1985. So, hindi. Okay lang kasi pag ganyan, matanda ka na eh. Parang yung identity mo, ang hirap-hirap ng baguhin na pabago-bago ng apelido. So, okay na yan. Okay na yan. Walang problema. Diba?
1: Wala ko, RA9225 to. Citizenship Retention Acquisition Act.
0: Iba to. Oo. So, si Marisol may tanong. May utang po si tatay ko sa company, pero patay na po si tatay ko. Tanong ko lang po, kailangan po bang ipagpatuloy ni mother ko bayaran yung utang ng father ko? Okay, Attorney Carlo.
1: Oh, definition po ng succession ng pagmamana. Pamamaraan ng pagkuha pagkuha o pag-acquire ng property, rights and obligations to the extent ng mamanahin. Yun po ang sabi ng ating family code. So, pwede kayo magmana ng property,
0: kalagayan,
1: ng rights, ng karapatan, at obligations to the extent of the value of the inheritance.
0: Under the civil code,
1: under
0: hindi
1: the
0: family,
1: code,
0: code.
1: Family code. Sorry. Mm. So sabi ko ng family ng civil code, kung tayo po ay magmamana ng utang, hanggang dun lang po sa halaga ng ating mamanahin. Kung lalagpas po dun, hindi na po namamana. So ibig sabihin, yung nanay mo, hindi siya obligadong magbayad ng utang ng tatay provided yun nga, pag hanggang dun lang sa kakayanan ng ari-arian ng tatay mo. Pag lumagpas dun kasi, hindi niya na obligasyon ito.
0: Yun ay kung may mga mamanahin.
1: Oo.
0: Kasi kung wala namang mamanahin.
1: Kaya naubos na ng utang.
0: Hindi na kailangan. Kasi personal po yung utang eh. So kasi ang simple tanong niya, kailangan pa ba tuloy ng nanay magbayad ng utang? Hindi. Ganun eh. Hirap nung kasi noon, I know, may obligasyon, pero hindi naman kayong kumuha ng obligasyon na yan.
1: Yes.
0: And then of course, syempre, pag may property, aside from mana, or madidissolve yung conjugal partnership or community property, if it redounded to the benefit of the family, may haring makukuha rin dun sa share.
1: Pero hindi automatic na.
0: Hindi automatic.
1: Magbabayad ka. Hayaan mo silang magsampa ng settlement of estate na kaso para matukoy talaga kung meron kang obligasyon. Hindi automatic yung obligasyon.
0: Ito, bumabari si Buda Tamayo. Good morning po, attorney. Watching live po sa inyo. Marami akong natututunan sa inyo. Thank you so much, Grace.
1: Star.
0: Okay. Si Alexandra may tanong. Gusto ko lang po malaman kung may karapatan ng barangay magbigay ng mga contact number ng naunang magreklamo sa bagong reklamo. Ah, meron na po kasi tayong data privacy law.
1: Dati po, pwede.
0: Alam niyo dati, walang data privacy. Alam mo, mas madali nga maging lawyer. No, pag lumilikom ako ng ebidensya, ang dali-dali ko.
1: Ganyan. Dali po.
0: Eh, kaso nga, Attorney Carlo. Oh.
1: Ganito po yun. Ang barangay po, pag kumuha po siya ng phone number, detalye, personal na informasyon, yung pagkuha po nila ng informasyon na yun para sa purpose lang na kinukuha nila. Pag mayroong ibang nanghihingi ng information na yun, hindi pwede ibigay ng barangay kasi hindi po yun yung dahilan kung bakit nila kinuha yung information. Hindi rin yun yung napagkasunduan nila nung nagbigay ng informasyon na yun. So, labag po sa Data Privacy Act yung pagbibigay ng ganitong informasyon na ito, yung sumunod na magdemanda, manghihingi ng information tungkol sa tao, hindi po pwede yung ganito. Labag po yun sa Data Privacy Act of 2012.
0: Yes, okay. Pakibasan tayo ni Sheena.
1: Magaling kay Sheena. Attorney, good PM po. Pwede po bang maka-file kami ng motion for reconsideration kahit ng order ng ombudsman po ay dismissal from service? May possibility po ba na mababaan ang penalty to suspension po? Maraming salamat po. Oo naman, pwede. Lalong-lalo na yung motion for reconsideration kasi syempre, hindi pinag-uusapan dito yung ano, yung tawag na, hindi pinag-uusapan dito kung immediately executory order, hindi. Pero ang tanong mo kasi, pwede ba mag-file ng motion for reconsideration? Pwede. Make sure lang within the time period to na nakalagay sa civil service rules. At pangalawa, kung kaligtaan na meron ka pang apila na pwedeng gawin sa Korte Suprema. Kasi pag nakaligtaan mo yung mga periods na to, 15 days and so forth, eh, mawawala o mapapaso yung remedy mo kahit na meron ka, kahit na pwede. And yes, marami na pong instances na penalty po yung pinataw at binabaan po iniba yung penalty na finally binigay po ng ombudsman. Kasi nga po, kung meron naman pong batayan, tulad ng merong hindi na consider na ebidensya, or merong yung plea for clemency po, or meron yung voluntary admission of guilt, yung mga ganun pong instances na pwedeng makapagpababa po ng penalty po na ipinapataw sa isang administrative offense, baka sa motion for reconsideration, makonsider po yun.
0: Si June may tanong. Ay, bago ang lahat, batiin ko, nandito si Liza Melo.
1: Hey, Liza.
0: Sabi niya, magandang araw po.
1: Good morning.
0: Okay, si June may tanong, ma'am, nahuli ko po asawa ko, magkasama po sila ng kalaguyo niya. Legal po kaming kasal. Nahuli ko po silang naghahalikan. Malakas po bang ebidensya sa adultery yan? Ah, okay.
1: Halikan lang eh.
0: Hindi, pero kahit na. Alam mo, pwede namang circumstantial evidence
1: hindi,
0: sa adultery.
1: Nahuli rin yung naghahalikan. Hindi ko yan, sa mall, nahuli naghahalikan. Kulang yun.
0: Ay, syempre. Dadagdagan mo pa ng mga lessons.
1: Sundan mo or sundan mo.
0: Oo, kasi hindi, tandaan nyo, hindi naman necessary.
1: Nakakita mo
0: in the act mismo.
1: Ang adultery po kasi ay pakipagtalik o pakipagsiping ng isang babae sa lalaki na hindi niya asawa. Kasal, syempre, dapat sila, ha? Now, yung pakipaghalikan, obviously, kulang yun. Pero, of course, kung nakita mo sa isang kwarto, naghahalikan din, sinarempituan, pwede po yung maging circumstantial evidence sa pakipagtalik. Depende po. Kung nakita mo na, ipaghalikan, afterwards, pumunta sa isang motel, nag-disappear ng ilang oras, circumstantial evidence sa ipaghalikan. Pero by itself, nahuli mo na ipaghalikan, kulang po talaga yun.
0: Oo, syempre. Kailangan yung mga testimonial evidence din. Mas maganda yon para mas malakas. Ah, sabi ni Utas Tyson, siya, attorney, try nyo band namin minsan if may event. Variety, oldies to recent. Ay, maganda nga yun. Magkano? Di ba? As in, alam nyo, nami-miss ko na rin yung gano'n, no, na may mga banda pag may mga parties. Kasi dati po uso yung, kasi ngayon di na parang mahilig sila DJ na lang or walang. Ngayon dati talagang...
1: Ang tao kahit yung nangyayari. Ngayon, sa party, nakita mo, nakatingin ka gano'n. No?
0: Ang hirap kasi, alam nyo po dati, nagbabanda po kasi ako nung kabataan ko. So at least nung mga panahon na yun, nakita ko, nakikinig sa akin yung audience. Nakikinig sa, or pwede sila nakipagchikahan sila sa mga kasamahan nila. Pero ngayon feeling ko, naawa ko sa mga performers, pero siguro sanay na sila, hindi na sila na-offend. Na alam mo, nagpa-perform ka, tinatry mo best mo, tapos nasa cellphone, di ba, chat-chat lang, mga ganyan. So anyways, sige, magandang suggestion yan, Utas Tay Santiago. Let's keep in touch. Okay, meron naman tanong dito si Jimbo. Pag ang isang kaso ba, pag natalo sa huling hearing, convicted po ba, ay pwede mag-file ng probation para ipagtanggol uli ang sarili niya?
1: Jimbo, hindi yata malinaw na ipinaliwanag sa ibig sabihin ng probation. Kasi merong mga kaso na pwede ka mag-apply ng probation. Pero ibig sabihin nito, tinatanggap mo yung decision, which is conviction, na hindi ka makukulo, pwede kang palabasin subject sa terms ng probation mo. Hindi ka rin magsaserve na mas isang araw sa bilangguan kasi sakop ng Probation Act at yung krimen at yung penalty na pinataw sa'yo, sakop rin ng probation law. Pero ibig sabihin nito, final and executory na yung judgment. Eh yung balak mo sa probation kasi para ipagtanggol ulit yung sarili mo. Hindi mo na may pagtatanggol ulit yung sarili mo kasi tinatanggap mo na yung sentensya, yung hato, dahil nag-apply ka for probation. Dapat malinaw mo maintindihan yon.
0: Okay. Anyway, si Utas Tyson Santiago, sabi niya sa banda niya, oy, baka lagay mo doon yung inyong Facebook page para ma-check out ko naman yung mga tugtugan ninyo. Oh, talagang mahilig po tayo sa music eh. Mm. Diba sabi nila is, music is soothing or heals the
1: food
0: soul.
1: For the soul.
0: Yun, diba? Kasi,
1: yung food, di ba tayo nagagahan?
0: Actually nga, gugutom na nga ako eh. Pero sige. Go natin to. Okay, may tanong si Adoration, pakibasa.
1: Galing kay Adoration, sir and ma'am, tanong po. May tanong po ako tungkol sa date of birth ko. So birth certificate ko kasi 1959. Sa totoong year ko, 1969. Ano po bang dapat kong gawin para maitama? Kasi po, valid ID ko 1969. Salamat po, sana po may kasagutan ng tanong ko and God bless.
0: Oh, 10 years ha? Anyway, alam niyo po,
1: pabata, age is just a number. Eh.
0: Kaya nga precisely ang administrative correction ay pwede lamang sa typographical errors sa month and day.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang year hindi po pwedeng typographical correction lang, kailangan mo magpunta sa korte. Kasi significant to Attorney Carlo. Ang dami niya maapektuhan, hindi lamang yung edad mo.
1: Pati yung retirement, entitlement sa retirement pay.
0: Yung halimbawa, yung pagkapanganak mo sa nanay mo. Mm-hmm. Kasi nag-iba eh, iba-iba. So, hindi po pwedeng typographical ang year of birth. Pwede po ang day, pwede yung buwan, pero ang year po, pupunta ka sa korte.
1: So, petition for correction of entries in the civil registry. Tapos, syempre, kailangan mong mapatunayan na 1969 ka talaga pinanganak. Hospital records ang pinakamaganda, tsaka witnesses na nandoon na alam na pinanganak ka hindi noong 1959 kundi noong 1969.
0: Okay, Attorney Carlo, pakibasa naman ang tanong ni Linlin.
1: Oh, galing kay Linlin. Nagpatayo po kami ng bahay noong 2018. Wala pang muhon. Noong 2023, nag-survey ang magkakapatid na tatlo, pati ang pinsan, bali apat na po sila. Ngayon gusto nang ipader nung pinsan ang harapan. Andun ang muhon sa gilid at nahagip ang hagdan namin. Ano po ang pwedeng gawin para hindi naman po matanggal ang main door namin?
0: Hmm.
1: Lingit, sino ba ang nag-encroach? Ibig sabihin ko, sino ba ang nagtayo sa lupa ng iba?
0: Lumampas ba?
1: Lumampas.
0: Ha?
1: Kasi yun nga, wala pang division dati, wala pang markers, wala pang muhon. Ngayon na nagkamuhon na, nagkatukuyan na kung sino talaga at kaninong bahagi o party ng lupa na yon. Pero ang masasabi ko ganito, nung tinayo yung nung pintuan na yan, wala pang muhon sana. Kasi sa ganung sitwasyon, pwede kayong matawag na builder in good faith. Pwede nyong ipilit na iiwan yung pintuan na yon doon hanggang sa bayaran yung cost nito. Cost nung pintuan, syempre cost rin ng pagpapalit, paglipat ito sa ibang lugar. At maybe damages kung merong bad faith involved. Pero yun nga, kung builder in bad faith, kung good faith kayo, ibig sabihin, wala kayong kinalaman, hindi nyo alam na lagpas yun, or pumayag yung magkakapatid o yung mga tagapagmano o co-owners na magtayo ng maglagay ng pintuan sa lugar na yun.
0: Si Mila may tanong. Good evening po, tatanong ko lang po, meron na po kasing hearing. Ano po bang mga dapat kong dalhin pag nag-hearing? O depende naman yan kung ba pinatawag ka ng sa pinadusiste, kung may pinapadala sa yung dokumento, yun ang dadali mo. Kung wala namang ganung klaseng sa pina sa'yo pinapadala, sarili mo lamang.
1: Mm.
0: So wala pong mga, baka mga requirement na dadalhin mo. Yung abogado mo na bahala nun, sarili mo lamang. Pero ang suggestion ko dyan, syempre kung ano, may judicial affidavit ka, i-review mo, dalhin mo. Kasi paminsan pag ninenervous ka, nakakalimutan mo, di ba? Or hindi mo, paminsan na yung pag-iisip, nahihirapan.
1: Yung nangyari yung
0: situation. So, basically, wala, no? Alala ko tuloy, Attorney Carlo, nung bagong lawyer ako. Grabe, dami kong dalang libro.
1: Mga libro.
0: As in, natatawa ako sa sarili ko lang, dalawang bagyan. Tapos yung file folder, Tapos dala ko yung mga codals, dala ko rin yung mga textbook, as in, tapos yellow pad, dala ko yan. Hindi ako mahilig po ng mga laptop-laptop, tsaka dati nung wala akong pambilin laptop. So, ganun po, libro dala ko, tsaka yun nga, sulatan. Pero na-realize ko nga nun, hindi dapat ganun, kasi dapat pag upo mo dun, handa ka na. So, yung mga pagbabasa mo, yung mga ano ginawa mo na before. So, ako kahit nabasa ko na, parang bang confidence, ano, pero sabi ko, parang ang hirap yata nito. Lalo
1: bigat
0: na.
1: Bigat ng karga mo palagi.
0: Oo, bigat ng karga ko. Okay. So, ito tanong ni Mia, pakibasa.
1: Ay, kay Mia, ma'am, okay lang po bang bumili ng bahay under NHA award po yun?
0: Reward?
1: NHA award.
0: Ah, okay.
1: Manilang siya.
0: Reward.
1: Yung sa owner ng NHA po. Dahil po sa may edad na po si tatay at may bahay na rin po siya, hindi niya na maasikaso ay bebenta niya na po. Okay lang po ba at wala po ba itong magiging problema? Kahit po may balance NHA, kami na po ang magtutuloy ng hulog. Tsaka po, tsaka lang po malilipat sa name yung title kapag fully paid. Sapat na po ba yung notarized deed of sale para matransfer yung bahay po namin? Mia, hindi sapat yon. Pangalawa, kailangan mo pumunta sa NHA. Maraming pong iba't ibang klaseng awards ang NHA tungkol sa bahay sa government housing. Hindi po lahat doon pwedeng ibenta. In fact, mas marami sa pwedeng ibenta, hindi pwedeng ibenta yung nilalabas sa NHA. Dapat may holding period pa, 10 years, 20 years, kung ano man. Nakalagay po yun sa terms and conditions ng award. At pangatlo, kung merong transfers man, dapat nakapirma doon yung NHA kasi sila po ang may-ari noon hanggat hindi na i-issue ng titulo. At syempre, kahit nga yung titulo nakalagay doon, merong NHA restrictions sa award eh. So, hindi sapat, una-una, hindi sapat yung notarized deed of sale. Pangalawa, delikado yung ganyan. So, para mawala yung pagiging delikado niyan, magtungo ko sa NHA at alamin mo. Kasi, maski kayo, dapat qualified beneficiaries kayo. Baka sa pamantayan ng NHA, hindi kayo qualified beneficiaries eh. Kahit na pwede siyang i-transfer, hindi naman palagi kayo qualified eh. Hindi ninyo makukuha yan.
0: Ayan, ako mga katropa, it's already time for us to say goodbye. But before that, inaanyayahan po namin kayo mag-like, follow, subscribe sa ating pong social media pages sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok.
1: At yung bago nating
0: And start. Of course, don't forget po next week na po, July 6. Simula po next week ay 2 PM nyo na po kami mapapanood sa television at sa radyo. Tuwing Martes pa rin po, remember Tuesday pa rin, pero 2 o'clock na po kami ng hapon para mas marami po sa inyo ang makapanood at hindi po mapagod ng magising ng maaga. Okay?
1: Okay.
0: Muli po kami inyo, abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: Para sa
1: Ang Buhay at Batas.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Moira Alderson. The World Health Organization says a trial has begun of two potential treatments for the strain of virus behind the current Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. New figures show the number of confirmed cases there has risen to 1,460. A BBC investigation has found that Meta is profiting from paid adverts promoting child sexual abuse material on Instagram in India, despite company policies prohibiting such content. Meta said it fought child exploitation on its platforms, removed adverts that violated its policies, and reported such content to the authorities. 9 people have been killed in a bomb attack inside a crowded cafe next to a courthouse in the centre of the Syrian capital, Damascus. 20 others have been injured. The head of the Syrian Bar Association says 6 of the dead and 7 of those injured are lawyers. A Guatemalan man extradited to the United States has pleaded guilty to his role in the deaths of 53 migrants who were found in the back of a lorry in Texas 4 years ago. The man now faces a maximum penalty of life imprisonment. A man's been pulled alive from the rubble in Venezuela more than a week after 2 powerful earthquakes hit the country. Hernan Gil was found trapped beneath the rubble of a multi-story car park in the coastal city of Catia La Mar. A suspect has been identified in the investigation into a parcel bombing in Monaco that seriously wounded a sanctioned Ukrainian-born tycoon earlier this week. The incident has rocked the wealthy microstate. And at the Men's World Cup, Spain have secured their spot in the last 16 following a comfortable 3-0 win over Austria. They'll face either Portugal or Croatia. Currently, it's 1-1 in that match. In the evening's final game, Switzerland will play Algeria. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey, hello. Hi. Kumusta kayo? It's RJ Patrol time. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, and the world. Good morning, world. Ganun na daw yung bati. Dun sa kabila, good morning, universe. Mas lumaki. Galaxy. Laki-laki na. Anyway, it's TGIF. Thank God, it's Friday. It's July 3, 2026. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po ang RJ Patrol. Dito tayo sa DZRJ, 810 kHz on AM. Radio Bandido TV. On cable TV, channel 224. Facebook, YouTube. Diyan po tayo. Just type RJ Patrol. Ay, nako. Hindi mapipigilan yung batang ito. Hindi mapipigilan. Namamayagpag ng namamayagpag. Oo. Ang sinasabi ko, ang pinatutungkulan ko ay ang ating seeded tennis player, Alex Iala. Ano siya? 29? Ano ba yung seed number niya? Wimbledon. Oh, 2026 Wimbledon Championship. Extending Alex Iala's history-making run. Oh, tinalo niya si Joint ng Australia. Yung dating tumalo sa kanya, tinalo na niya kapon ni Alex Iala. This time, a sweet revenge game. Oh. Sabi nga natin, eh, naku, payaman ng payaman itong batang to, ha? Ilan ba yung mga incentive money na? Oh, in counting. How much? Oh, million-millions na. Yung, alam po ninyo, kapag may no pain, no gain ba? Pag may hirap, may ginhawa. Sabihan yan sa probinsya, may hirap, magtanim ka ng palay, amaya, anihin ka. May ginawa. Makakapagbenta ka pa ng palay mo. Kapag magsipag ka, mag-aral ng mga modern technology na parang yung yield ng harvest mo ay kuminsan nadodoble. Nag-uumpisa ka sa 50 kabans per hectare nung araw. Ngayon, 250 kabans na per hectare kaya mong anihin. Ganito rin sa pag ang tawag diyan pagpipita, hindi naman pag persevere, ibig sabihin pagpupunyagi, pagpupursige, yan ang ating idol ngayon. This time a Filipina is making history in Wimbledon tennis championships 2026. Ayan, sa katauhan ni Alex Iala. Sweet revenge. Alex advances to the third round. Alex Iala earned a sweet victory over Maya Joint, avenging the loss she suffered to the Australian rising star last year. This time, manlupaypay, manghina sa practice. Makes perfect. Nangyari din po sa akin yan eh, kasi when I was a neophyte fighter in martial arts, uwi ako, mga black and blue ako. Wala pa 6 months ako naglalaro, siyempre. Pag uwi ko, bukol dito, bukol doon. Black and blue yung mukha ko kung minsan tabingi pa nga eh. Dahil meron akong black and white photo nung when I was 17 years old. Tabingi na yung mukha ko. Tinamaan ako ng malalakas na no, sipa at suntok sa mukha. Noong mga unang 6 na buwan ko. Pero po ang ginawa ko, imbes na, no, ginawa kong challenge po yun. Parang ganito, si Alex Iyala, practice na practice lang. Oh, for that matter, pambansang Kamao. Oh, sino ba mag-aakalang 8th division ang tinawid ni Senator, former Senator Manny Pacquiao. Diyan ay talagang yung parang determinasyon. Nung sa akin, nabanggit ko nga, naging challenge po sa akin yun. Imbes na 3 times a week yung practice ko, ginawa kong 7 times a week, nag-request ako sa grandmaster ng aming organization, sa club. Davao Karate Club. Oh, sino nakakaalam? Davao Karate Club sa Davao City, Philippines. Established since the year 1959. Oh, ganong katagal na nun. Our grandmaster now, Martin Senojas, is going 86 years old in counting. Noong 7 times a week ako, daily talaga, walang Sabado, walang Linggo-Linggo. Talagang meron akong 3-hour workout noon kasi early college ko pa lang yun eh. True enough, after 6 months, wala na, tinumba ko na yung mga nagpatumba sa akin. Ay, hindi naman ako natumba sa fight. Nagbigay sa akin ng mga bukol, mga pasa at bukol. Eh, pag may determinasyon ka at dedication 100% sa isang field, ganito, activity mo, you know, discipline mo, tennis, boxing, martial arts, o yung full contact o mga ganun. Oh, yan, ito si Maya Joint nung araw ay tennis sensation nung araw, rising star. Pero ngayon, oh, kinain na siya. Meron nga akong nabasa kagabi. Alex Iyala. Alam po yung joint? Alam po ba niyo yung ibig sabihin ng joint kapag ginawa niya sa layman's word? Yung joint, yung chunky, marijuana, joint, tawag nila yan, joint. Yung nililikit na mga damo-damo ng illegal drug na marijuana. Joint ang tawag po noon sa Ingles. Minaskada ni ano? Alex Iyala, sabi nga, iminaskada niya yung joint. Imbis na sindihan, minaskada niya. Talo. Victorious ang ating idol Filipina, Alex Iyala. Iyala advances to the 3rd round of 2026 Wimbledon Championships, extending her history-making run. Oh, isn't that a sweet victory? A sweet revenge for the Philippines? Oh, napakalaking pride ng Pilipinas dyan. Kaya nga sinasabi ko, tingnan nyo, si AJ Obiena, meron din siya, parallel. Nagahakot din. Ng mga panalo. Yung unang-unang naging gold medalist natin, Heidelin Diaz sa weightlifting, sa women. Biro mo, naging champion, naging gold medalist, Olympics to. Magkano? To the tune of 35 million ba? Meron ba siyang mga nahakot na ganun, maliban pa sa mga bahay na pinamigay ng mga philanthropist? Yung ating mga ano diyan, mga billionaire businessmen. Sumunod si Carlos Yulo, di ba? Si Caloy, gymnastics naman. Gintong medalya rin. Magkano? Magkano pag binilang mo? Nagkaroon nga ng counting ano 'yun, di ba? Issue dahil parang nagkakaroon ng konting selosan dun sa kinita ni Caloy. yung nanay at wag na natin pag-usapan, personal nila yun, at yung fiancé ni Kaloy. Huwag naman ganun, agawin mo yung papel ng nanay. Sa akin po, kasi nanay ko talagang pinakamamahal ko sa lahat ng babae sa buong mundo. Ang nanay mag-isa lang. Yung to all the girls ay marami. Marami kang makukuha kung talagang achiever ka. Marami talagang ano sa'yo, kakakrush. Yan ang sinasabi ko. Kapag nandiyan ka na sa rurok ng tagumpay, eh madali na lang. Kaya yung mga nandiyan, yung struggling pa, paving the way for them to be identified or para to be recognized sa society, huwag kayong mag-alala. May in due time, kapag talagang kayo ay nag-persevere, nagtiyaga, ay darating kayo sa sabi natin level ng pwedeng masabi natin na settled ka. Masisettled ka sa yung lifetime in your lifetime. Hindi naman sinabi natin na kaagad-agad. But in your lifetime somehow darating ang puntong ano ka na? Sabi natin settled ka na. Tiyaga lang. Pag alam mo yung goal, yung talagang pinapangarap mo ay talagang tinatarget mo, ilaan mo yung 100% dedication, hindi ka mabibigo dyan. Bakit puro buhaya nakikita? Puro buhay na lang nakikita kong mga ano dito, picture. Kahapon, di ba, nakasubaybay tayong lahat sa rally ng Iglesia ni Cristo na na-transfer sa Manila. Biro mo nagkaroon ng ano yun, epekto sa schools, public schools ng Manila. Nag-declare ng no classes si Yorme Isko Moreno dahil expected niya, inaasahan niya yung matinding pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Magkaka-apekto sa mga, syempre, yung mga kalye, may mga road closures. Kaya pala, naalala ko. Kasi kahapon, naalala niya, wala ako. Nagatid po ako sa anak ko at buong pamilya niya sa Naiya 3. May send-off kami, buong pamilya. Ang 8 hours lang, nasa Melbourne, Australia na sila. Umalis na mga past 12. 9 o'clock, nakamonitor ako, nasa social media. Itong ganda ng internet eh, wala nang kailangang iba pang ano eh. Real time, nagkakausap ka agad kayo. Touchdown na sa Melbourne kagabi ng mga 9. Yun, nag-clear na sa immigrations. And finally, home. Yan sa Melbourne. Ang son ko na si Titus Gregory Angelo. Tatlo pangalan po niya. Titus Gregory Angelo Almonte. Doon na, na-approve na yung, mayroong in going to be finally, mag-migrate sila doon, immigrant visa yung dala nila. My report, police visibility at matibay na mental health system sa mga paaralan. Iginit ni Senator Bongo. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Nananawagan si Senator Christopher Bongo ng mas matibay na safety measure sa mga paaralan na mas nakikitang presensya ng law enforcement at accessible na mental health support para sa mga estudyante. Matapos sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na ikinamatay ng 3 estudyante. Ayon kay Senator Go, hindi lang dapat ituring na peace and order issue ang trahedya, kundi pati youth welfare, public health at education concern niya. Si Senator Go, the chairperson ng Senate Committee on Youth at Vice Chairperson ng Senate Committee on Health, sinabi na dapat mag-udyok ang insidente ng seryosong review sa safety protocols at mental health programs sa mga paaralan. Aniya, hindi lang ito usapin ng seguridad. Kailangan din tingnan ang kalagayan ng mga kabataan kung may problema sa bahay, sa paaralan at komunidad para maagapan ng anumang trahedya. Binanggit din ni Senator Go ang iba pang recent na marahas na insidente na kinasasangkutan ng mga estudyante o school premises, kabilang ang mga stabbing incident sa General Trias at Cavite City, pati na itong fatal shooting malapit sa kolehiyo ng Pantukan sa Davao de Oro. Sabi ng senador, dapat itulak ng mga insidenteng ito ang mga ahensya na mas agarang tugunan ang school safety, youth protection at mental health concern. Sa public safety naman, sinabi ni Go na dapat alamin ng mga otoridad kung paano nakakakuha at nakakapasok ang mga baril malapit sa mga paaralan at public event. Nananawagan din siya sa gobyerno na isaalang-alang ang mas nakikitang presensya ng law enforcement sa mga paaralan, lalo na sa oras ng pasok at uwian at sa mga malalaking school activities. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat, mula sa Senado. Isa pang report, Batangas Police Provincial Office, nagsagawa ng one-time, big-time na inventaryo ng mga baril. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
6: Ang Batangas Police Provincial Office o Batangas PPO ng isang one-time, big-time firearms inventory bilang bahagi ng Sabayang National Inventory Inspection at accounting ng mga government issues at on-stock firearms ng Philippine National Police. Isinagawa ang aktibidad sa Camp General Miguel Malabar at iba't ibang himpilan ng pulisya sa lalawigan sa pangunguna ng PNP Directorate for Logistic Inventory Committee. Layunin ang inventaryo na tiyakin ang tamang accounting, inspection at verifikasyon ng lahat ng baril na nasa kustudiya ng Batangas PPO. Gayun din ang pagpapanatili ng maayos na record at wastong pag-iingat sa mga ito. Kabilang sa isinagawang proseso ang physical na inspeksyon at pagtutugma ng mga record sa aktual na bilang ng mga baril upang matiyak na ang lahat ng armas ay maayos, magagamit at naaayon sa umiiral ng mga patakaran ng PNP. Ayon sa Batangas PPO, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pambansang pulisya na palakasin ng transparency, pananagutan at kahandaan sa operasyon sa pamamagitan ng maayos na pamamahala sa mga kagamitang pag-aari ng pamahalaan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Isa pang report, relasyon ng Pilipinas at Canada itinaas sa strategic partnership. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
7: Lalo pang pinalalim ang relasyon ng Pilipinas at Canada at itinaas sa strategic partnership. Ito ang inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Kasunod ito ng bilateral meeting ng dalawang leader sa Vancouver, Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na ang mga foreign minister ng Pilipinas at Canada na bumuo ng isang plan of action upang maisulong ang mga napagkasundo ang kooperasyon at higit pang mapalakas ang partnership ng dalawang bansa. Sabi ni Pangulong Marcos, layunin ng strategic partnership na palakasin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa harap ng nagbabagong pandaigdigang sitwasyon at mga magkatuwang na hamon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Chona Yu. Doon sa Canada ang presidente. Ba't alam nyo ba na doon sa mga update ng mga news correspondent natin sa Canada, sinalubong si President Bongbong Marcos ng kilos protesta doon ng ating mga kababayan. Tapos yung mga may bitbit ng mga placard na Marcos Layas ay kuminsan may mga dayuhan din. Aba, may mga supporters na dayuhan din yung kampanya ng grupo ng Filipino community sa Canada. Pinutuligsa yung pamunuan ni President Bongbong Marcos Jr. Ma'am Ina Grave dyan sa Melbourne. Ay, Good afternoon, Sir Angelo TV. Thank you, Ma'am Ina Gray, for the support. Rick Oracion, good morning, Sir Angelo. Eh, ano pang suburb ng anak ninyo dito sa Melbourne? Ay, hindi ko pa po alam eh. Hindi ko pa nga pala natanong. Sige po, tatanong ko. Angelo Ridaha, first Friday morning of July, Tukayo, Kuya Angelo Almonte, Quiapo Day, magkarinigan sa Lunes, makulimlim sa Malolos, Bulacan. At dito naman sa Makati, Makati Avenue, for that to be exact, dito tayo, ay ang lakas ng araw, sinag ng araw ay talagang may kainitan. Oh. Shirley, uy, good morning, Sir Angelo. Where na you kahapon? Sorry, Shirley, kasi nag-send off kami. Nag-send off ako ng family ng anak ko. So, nagpaalam ako. Nabanggit ko yata bago ako magpaalam nung Wednesday, nung isang araw. Magsisend off kami sa anak ko, si Titus. Buong pamilya na... umalis dito, nakaalis yung eroplano maya mga past 12 noon kahapon. Andiyan kami as early as 8 a.m. sa Naiya 3. Buong pamilya nag-migrate po sa Melbourne, Australia. So andun ako. Siyempre tatay ako eh. Inassist ko yung departure ng buong pamilya na anak ko. Angelo Ridaha, bukas July 4, Sabado, Phil-American Friendship Day. Tama ka. Bukas, July 4, Philippine-American Friendship Day. Dati yan nga yung for the past siguro mga half a century ay yan yung Independence Day dito sa Pilipinas. In awe, parang paying tribute to the United States of America. Pero pagdating ni President Makapagal, 1960. Okay, 1960 to 1964 siya, 61, 65. Eh, binalik po niya sa June 12, yung Philippine Independence. So, ano na lang, ang ginawa sa July 4, Philippine-American Friendship Day. It falls on a weekend, so hindi natin alam kung may deklarasyon ba yan, no? Hindi ko alam kung it's a declared national holiday. Pag it falls on a weekend, dapat i-extend hanggang Monday, yung first working day, ang weekend. Nung araw, ganyan yan. Kapag a national declared holiday, falls on a weekend. Pero ang inaabangan na natin, Monday is July 6, 7, 8. Aba... kabang-abang po yan, mga ka-RJ Patrol. Dahil yan na po yung nasa kalendaryo ng impeachment court. Tatalakay na, magkakaroon na lang hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Stay tuned. Tuned in dito sa DCRJ. We will see to it na meron kayong updates sa mga magaganap dyan sa impeachment court sa Senado. Si Sheila Arbues, nagsalita na ang Iglesia ni Cristo na itiwalag na nila ang mga politiko na kaanib nila. Calling Senator Marcoleta. Tama ba ito, Sheila?
8: Sorry, napahatsing tuloy ako.
4: So, sino bang politiko sa Iglesia? Marcoleta? Sino pa? Ititiwalag na nila ang mga politiko na kaanib nila. Kaanib ito, di ba? Sheila Arbues. Oh. Wala akong maalalang iba pang sa military, sa police. Alam ko yung ating NCRPO. Kaya kahapon, minomonitor ko po, nandiyan ako sa National Press Club sa hapon. Hanggang gabi, mga alas 9, nagsisigawan pa sa Liwasan Bonifacio. Hindi nila dinidisperse. Binigyan nga ng mga pagkain, lugaw. Balita ko may yung isang detachment commander diyan sa Manila nakakasakop sa liwasan ay iglesia. Nagpakain pa sa mga kapatid. Tapos ang pagkakaintindi ko yung NCRPO Chief Regional Director Major General Aberin is also an Iglesia ni Cristo. What can you expect? Hindi naman tayo tumutuligsa kundi siyempre love your own. Kung binigyan niya ng leeway o hindi naman special treatment or whatsoever. Medyo kapatid niya mga kapatid. Umiikot yung loon sa National Press Club yung joke. Mga pagkakaintindi ay parang AI-generated na joke. Na, yun, hindi rin natin ma-validate kung AI ba yun o talagang totoo. Si Tunying Taberna ng 2x2 dyan sa DC, DCRH, ay nagsabi na yung pinatutungkulan niya kung umano si kapatid niya, si Senator Marcoleta, ikaw tumanggap, ikaw ang nakinabang sa 75 million. Senator Marcoleta, bakit dinadamay mo kami? Ganun ba yun ang sentimento ng Iglesia? Anyway, may mga balitang natiwalag dyan. First break natin, orasin punto alas 10:30 ng umaga.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:33 na po dito sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. Word for the day. Ito yung sa Bisaya ay dalugdug. Ito ang word for the day natin. Dalugdug means kulog. Oh, kulog. Ang ating word for the day ay thunderclap. Thunderclap. Spelled T-H-U-N-D-E-R-C-L-A-P. Thunderclap. Yan ay. Ibig sabihin ng thunderclap? It's a noun, a single sharp crash of thunder. Thunder, a booming or crashing noise caused by air expanding along the path of a bolt of lightning. Kulog. Kulog po. Thunderclap. Strong applause. Bang, bang, bang. Blast, boom. Burst, crack, crash. Hand clap. Pat, slam, slap. Smash, strike. Thrust, thunder. Twack, wallop. Whack, wham. Ang lalakas. Ang tindi ng mga ano. Yung mga pets nyo, bilhan nyo ng ano. Napanood ko sa online selling yung tatakpan yung tenga, yung mga sa aso. Eh kasi magkakaroon sila ng parang nervous breakdown kapag may kulog, malalakas na kulog malapit sa ano sa bahay ninyo. O kaya yung pagdating ng bagong taon, yung putukan ng mga rebentador, fireworks, eh yung mga aso diyan. Sensitive po yung mas sensitive po kasi yung tenga nila, aso at pusa. May nabibili pala na parang earmuff, kumbaga sa amin sa shooting competition. Nagsusot kami noon kapag masyado nang malakas yung blast ng baril na gamit namin sa competition like Armalite, M16, or sniper competition po yun, shotgun, or yung revolver 357 Magnum. Eh talagang boom! Ganon. Parang thunderclap. Eh ang parang safety equipment namin ay earmuff. O yan, pag masyadong malakas, pag nagsashotgun competition po ako, nilalagyan ko pa ng earplug bago ko takpan ng earmuff. Talaga namang alos hindi ko na... May mga bagong mga modelo ngayon ng earmuff na electronic. Alam po ba na paghihiwalay nila yung malakas na tunog at yung mahina, yung nag-uusap kayo, maririnig niyo usapan. Electronic eh. Yung meron akong ganun, earmuff na electronic. Naririnig ko pag kinakausap mo ako. Pero kapag pumutok ako, hindi ko ginagalaw. Ah. Naka

0: on lang yung earmuff. Hindi ko marinig. Yung na-decrease, nabawasin yung decibel, yung blast. So, hindi magkakaroon ng injury yung eardrum mo. Yan ngayon ang bago. May kamahalan konti, 2.5. Yan ay ano, safety equipment yan, ibig sabihin. Just like ito, itong shooting glass, it's a safety equipment. Kasi po, yung when you are engaged in practical shooting, may tendency na yung bala mo ay luma na, nagamit mo. Pag tama ng firing pin, kuminsan nag-explode pati yung shell. So pag eject ng shell ng bala, kasama pati yung ibang hindi pa nasunog na gunpowder, ang mangyayari nun, mapupuwing ka. Eh, masakit yun. Kaya kailangan mo ng, it's a must. Kaya pag yung may command yung range officer, pag ikaw nang babaril, shooter, proceed to the firing box, starting position, titingnan ka agad kung ikaw ba'y naka safety shades o goggles, shooting glass, or wala. Pag wala, sasabihin, you cannot start without your shooting glass. Or earmuff or earplug for that matter. Titingnan nila, safety equipment po yan para hindi magkaroon ng, in the long run, magkakaroon ng damage yung senses, yung tenga mo. Pero yung iba, sabi, okay lang ako, walang earmuff kasi para pag-uwi ko, yung daldal ni Mrs. hindi ko marinig. Joke! Anyway, meron tayong tatalakayan for today. Ang ating, as a matter of fact, andyan na, nakakasana yung ating panauhing pandangal. At tayo po'y tatalakay sa kung yung mga schools ay nangangailangan ng mga psychologists at ngayon, o mga counselors, tayo naman ay titingin sa magiging pakinabang o welfare ng ating mga mag-aaral dito sa ating tatalakayang issue. Kasama na natin, welcome ang ating panauhing pandangal for today's episode ng RJ Patrol, si Dr. Rod Alan De Lara, Campus Director, Philippine Science High School, Main Campus, dito sa Quezon City. Magandang umaga po, Dr. Rod Alan De Lara. Andiyan ba siya?
1: Sarap ko nang nakikinig sa ating radyo ngayon.
0: Opo. Meron pong development na in-undertake po. Kayo po diyan sa Philippine Science High School. Dito po yan sa Agham, sa Quezon City?
1: Opo. Ang Philippine Science High School main campus ay natatagpuan po sa lungsod ng Quezon City. Ngunit meron po kami mga campuses na nakakalat po sa buong Pilipinas. Meron pong isang campus, itay campus sa bawat region ng Pilipinas.
0: Interesado po kami sa naging development. Yung may nagkaroon kayo ng ceremonial signing ng deed of donation for the construction of a state-of-the-art wastewater treatment plant at 10 million. Saan po ito?
1: Ako, ito po ay itatayo sa Quezon City po at ako po'y naniniwala kami po ang magiging kauna-unang eskwela sa buong Pilipinas na magkakaroon ng ganitong facility. Ito po ay isang modern wastewater septage treatment facility kung saan yung mga tubig embornal ay pwedeng i-recycle para po magamit pong leak. At kakibat po ng pagpapatayo ng wastewater septage treatment facility na yan, kami rin po ay magtatayo ng kakibat na research facility na ang focus po ay pag-aralan at suriin ang kalidad ng tubig.
0: So, mangyayari yan. Parang, ano po to? Invention o talagang meron kayong equipment na imamount dito?
1: Hindi po ito invention ay Ito po ay kung kayo ay familiar sa issue ng Singapore, yung tinatawag na new water technology. Narinig niyo na po ba yung new water technology sa Singapore?
0: Hindi pa po. Ano ba yung bang may tawag yun, salination or ano bang tawag po doon? Yung po ba yun?
1: Ang water desalination po, yun po yung pag-convert ng seawater into fresh water.
0: Opo.
1: Ang new water technology po sa Singapore, ito po, sila po sa buong mundo, mm-hmm. ang may pinaka-extensive network ng water recycling facility. Ibig pong sabihin, lahat po ng, kunyari, meron pong nag-flush ng kanilang toilet.
0: Opo.
1: Yung tubig po na yun, yung wastewater na yun, pinirecycle po yun to a quality na po pwede mong inumin.
0: Uy.
1: Ang tawag po dyan sa Singapore ay new water technology at kasalukuyan po, it supplies Singapore's 20% of its water need.
0: Mm.
1: Alam niyo po, ang Singapore ay, nung humiwalay po ang Singapore sa Malayan Federation noong 1960,
0: opo.
1: Ang Singapore po ay walang natural resources, wala po yung tubig.
0: Mm.
1: At ang nagsusupply po ng tubig dyan ay ang Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya po, kung nagkakaroon ng conflict between Malaysia and Singapore, ang Malaysia ay lagi nilang ginagamit yan parang political leverage para sumunod ang Singapore sa kanilang makagustuhan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, ang tubig ay importante din po yan sa national security kung ang pagbabasihan po ng
0: mm-hmm.
1: situation sa Malaysia-Singapore.
0: Opo, opo. Yung wastewater treatment plant po, naka-install po ito sa campus ng Philippine Science High School?
1: Opo. Meron po kaming kasalukuyan na sewage treatment plant. Ang sewage treatment plant po ay yung mga tubig imbornal. Bago po natin i-release yan, kinakailang i-treat yan para malinis siya bago siya padaluyin sa mga drainage system natin. Pero kami po, imbis na palabasin namin sa drainage system, i-recycle po natin yan para magamit muli. At hindi na, kasi alam niyo naman po, dito sa Pilipinas, yung tag-ulan, tayo po ay binabaha ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagka tag-init, kinukulang naman po tayo sa tubig. So gagawin po namin yan para po sa pagdagdag ng aming gamit sa tubig tuwing actually all year round po, hindi lang
0: tingkag init. Opo. So yung magbe-benepisyo po nito, yung mga estudyante at mga nandyan sa schools po ninyo throughout the Philippines.
1: Opo. Kung ang titignan lang po natin ay yung benepisyo ng treatment plant na yan, yung komunidad po ng Philippine Science sa main campus magbe-benepisyo. Pero po, para po mapalawak namin ang potential na benefit nito, ay tinatayo namin yung wastewater research facility. Para simulan natin yung pag-aaral at pagpapaganda ng teknolohiya na ito para mapalawak natin sa buong Pilipinas. Kasi po, tayong mga sa Pilipinas siguro hindi natin masyadong naiintindihan ang importansya ng tubig. Kasi po pinaliligiran tayo nito.
0: Opo.
1: Tuwing tag-ulan, tulad ng sinabi ko, binabaha po tayo nito. Pero sa totoo po, kakaunti lang po ang tubig-ulan. At talaga pong paminsan sa ibang bansa, nagiging sanhi po yan ng conflict between nations. Bagamat ang mundo po ay napapaligiran, 3/4 of the world of the planet is surrounded by water, ay 99% through yan ay tubig alat.
0: Oh.
1: At less than 0.3% lang po talaga ang accessible fresh water.
0: Mm.
1: So hindi po ganun karami ang tubig tabang.
0: Opo. Paano po niyo i-harvest yung tubig ulan diyan sa campus? Yung sa spout, water spout sa alulod?
1: Opo.
0: Paano po?
1: So magkakaroon po ng network po yan ng mga tubo, ng mga piping na pupunta sa isang water collection. Ito po ay ititreat chemically at saka meron din pong filtration system na gagamitin.
0: So magiging self-reliant na yung mga Science High School campus sa potable water po, potable water.
1: Well, yung quality po na kayang gawin ng wastewater treatment plant na yan ay kayang gawin potable po, yung po pwede mong inumin. Pero kami po, baka hindi pa handa ang ating komunidad na uminom na galing sa recycled recycled water. Konti-konti po. So we are building, we are hoping to build that up.
0: So mayroon pang ikokonekta, halimbawa filter or parang dun sa pag yung mga refilling stations may ano pagkatapos ng inyong wastewater treatment plant, meron pa kung kailangan yung meron pang isang ikakabit nyo para potable na pwede nang mainom.
1: Well, paglabas ang idea po, paglabas po dun sa wastewater treatment plant na yon ay potable po siya, pero ang gagawin po namin, magkakaroon kami ng mga water collection kung saan na yung treated water ay pansamantalang ilalagay para kahit man lang sa pagpa-flush ng inodoro o kaya gagamitin pandilig ng mga halaman po. So, yun po ang unang stage until siguro maging confident ang ating community sa eskwela na inumin ang recycled water kasi wala pa sa ating awareness yung ganong ano eh, yung ganong modelo tulad ng sa Singapore. Sa Singapore po, highly accepted po yung pinatawag nilang new water.
0: Opo. So, itong inyong nilons ay dito lang po sa main campus ng Philippine Science High School. Nagkakalaga ng 10 milyon. Tama po ba, Dr.
1: Opo. Sa ngayon po, kumbaga, pilot testing muna yan. Dito muna ilalagay yan sa main campus sa Quezon City po. Kapag na-master na po natin yung technology na yan, actually, existing na po yung technology na yan. But of course, as it, in all technology po, it will require improvement or it will undergo a lot of improvement. At kung ready na po kaming mag-scale down, siguro yung ibang campuses din po ng Pisay ay mabe-beneficyon din po ito.
0: Opo. Anong in comparison po, anong pagkakaiba nito doon sa wastewater treatment ng water utilities tulad yung sa may Laguna de Bae? Yung tubig galing sa lake ay tinitreat nila para i-supply sa mga tahanan dito sa NCR. Ano pong pagkumparahan, gaano po ka-efficient itong inyong wastewater treatment plant?
1: Marami pong similarity, pero ang pinaka malaking pagkakaiba po nito ay tubig imbornale, ka nga, ay hindi na po padadaluyin sa drainage system kung saan yun po yung dumadaan, yun po yung mga tubig na pumupunta dun sa mga wastewater treatment na sinasabi nyo. So ito po ay diretso na. Diretso na, kumbaga ay wastewater ng eskwela, ay yun yung i-recycle para gamitin din ulit namin. So para po yung aming dependence sa aming water supplier, kung may sa Manila Water po kasi yung distrito namin, ay mapababa. Kasi katutulang po, ang aming binabayarang tubig buwan-buwan ay lumalapas po kami ng 600,000 pesos a month.
0: Uy.
1: Ngayon, kung kahit na 20% ng noon ay matitid namin, malaking katipiran po yun, hindi lang po sa tubig na ginagamit namin, pati din po sa dinudulot naming environmental pollution or water pollution.
0: All right. Yung mga nakasama niyo sa itong ceremonial signing ay yung mga nakasama niyo na partner dito sa inyong wastewater treatment plant. Sino-sino nga po yung mga partners po ninyo dito, Sir Rod? Doctor?
1: Opo. Ito po ay pinapangunahan ni Mr. Jeremy C. Assis. Mm-hmm. Siya po ang presidente at CEO po ng JCA 1221 Holdings. Marami po silang mga ganitong proyekto sa Puerto Princesa, Siargao at iba pa pong lugar. Siya rin po ay graduate o alumnus po ng Philippine Science High School Ring Camp.
0: Oy, talaga naman isko ng bayan, ha?
1: Opo,
0: naging isko. So, maliban doon sa JCA ASIS group, sino-sino pa po yung mga andun nag-witness sa nag-attend sa signing ceremony po?
1: Opo. Ando din po, rin po yung presidente ng Philippine Science High School Foundation Incorporated at saka pati po yung executive director ng foundation po.
0: All right. Good.
1: Mr. Africa at saka si Ma'am Tess Bakungan.
0: Opo. Unique pala yung pangalan ni Attorney Assis, ha? Yung spell ng opo. Jeremiah niya.
1: Opo. Opo. Oh. In fact, while ang pangalan ng kanyang kumpanya ay JCA 1221, mm-hmm. ang common, which stands for yung acronym ng pangalan niya, Jeremiah C. Assis, but it's really called Jesus Christ Advocacy. Kasi po ay religious po very strong po ang religious values ng company po.
0: Oh, Jeremiah. Oh, the book of Jeremiah sa Old Testament. Gaano po katagal yung paghihintay ng iba pang branches ng Philippine Science High School para kayo po can put up yung wastewater treatment plant sa kanilang mga campus po?
1: Sir, pakiulit po, medyo naputo lang ng konti.
0: May text po na paano po yung ibang mga branches ng Philippine Science High School, kailan po nila matitikman yung pagse-set up ng wastewater treatment plant sa kanilang mga campus?
1: Naku, mahirap sagutin po 'yan kasi nasa sa donor po. Nasa donor po natin yan kung gaano po sila magiging kaluwag sa pagbibigay ng o pagsishare ng technology na ito sa ibang campuses. Pangalawa po, meron din pong issue ng espasyo. Dahil ang kagandahan sa main campus po ay malaki po ang aming premises. Itong 7 hectares po ang aming campus namin.
0: Lawak ka.
1: Ang ibang campuses po namin ay yung iba doon ay less than 5 hectares lang po. So yung space po will be a factor.
0: So ano po, gaano ka laki po ba ng space ang kakainin ng wastewater treatment plant?
1: Maganda po kasi ang konsepto nung gagawin naming wastewater treatment plant at saka research hub na yan dahil maliban doon sa planta mismo ay pagagandahin namin yung kapaligiran na yon, ilalandscape po natin yan at ang plano po ay buksan po ito sa publiko pag ito po ay gumagana na para pwede na lang bisitahin lalo na yung mga eskwelahan na interested po sa ganyang technology. We will open it to the public. Yun po ang aming kasunduan ng Good JCA Foundation.
0: Ay, okay po. Looking forward na ito ay mapalawak pa, may disseminate pa or ma-apply pa ng ibang mga sektor, ano po, Doctor?
1: Opo. Yun po talaga ang aming layunin na mapalawak po ito para hindi sana na natin nararanasan na tuwing tag-init, nagkakaroon ng pagrarasyon ng tubig sa buong Pilipinas. Pero tuwing tag-ulan, tayo naman ay binabahan ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: So dapat po ay meron tayong strategic approach dyan na dapat ay mag-iimbak na tayo ng tubig-ulan at nagre-recycle na rin noon. Para naman po, yun nga, makabawas po tayo dun sa ganung problema na lagi nating nararanasan taon-taon.
0: Yo, eventually, baka hindi na kayo magpakabit sa ano, Manila Water. Yung tubig
1: baka
0: ulan.
1: Baka kailangan namin, kahit konti.
0: Opo.
1: At saka, sir, Angelo, hindi nyo na itatanong.
0: Opo.
1: Meron din kami kasalukuyang proyekto na papagawa rin po kami ng solar 650 kilowatt solar energy system.
0: Mm-hmm.
1: Kasi to ang kuryente na binabayaran po namin sa Meralco ay lumalagpas po ng 1 million pesos a month.
0: Uy, lucky ah.
1: So ang annual demand po namin sa kuryente ay lumalagpas ng 970 kilowatt. So kung maitatayo namin itong taon na to, yung 600 kilowatt system, at least 2/3 ng aming kuryente ay mapapababa namin yung konsumo ng kuryente. So dapat po sinisimulan na natin yung mga ganitong pag-iisip na hindi na tayo maging dependent sa traditional sources of energy at saka pagkukonserve ng ating natural resources including water.
0: Alright.
1: Kasi sa totoo lang po, best na best ang Pilipinas sa natural resources eh. Kaya minsan hindi natin pinapahalagahan eh.
0: Mm. Opo.
1: So kaya hindi po ba sa Pilipinas eh sagana tayo sa araw.
0: Opo.
1: Pero tayo ay sumusunod lang sa solar technology. Dapat nauna ang technology na yan sa atin, sa mga bansang tulad natin.
0: Tama po.
1: Pero mababa po kasi ang awareness ng publiko at saka interest po sa agham o siyensya. Kaya hindi po nagiging a point of interest of research and development ng ating mga bata o ating mga scientists.
0: All right. Good luck po. Mabuhay po yung pagpapaunlad nyo sa mga facilities nyo dyan sa Philippine Science High School para sa kapakanan ng inyong mga mag-aaral. Maraming salamat sa oras po ninyo sa pagsama sa RJ Patrol, Dr. Rod Alan De Lara.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Si Dr. Rod Alan De Lara, Campus Director, Philippine Science High School, main campus dyan sa may agham, sa tabi ng Quezon Avenue, kanto ng Quezon Avenue. Andyan yung Philippine Science High School. Alam po niyo, pag sinabi mong Philippine Science High School, future scientist po yung mga estudyante dyan. Mas mataas pa halos sa Class A, Section A ako eh. All the way from elementary to high school. Pero iba pag sinabing galing ka sa science section. Ibig sabihin, future scientist ka. Mas matalino ka. Mahirap makapasok dyan. Kailangan, pati yung ma-maintain mo yung scholarship. Philippine Science High School. Sino bang hindi nakakaalam dyan? Nila dahil sa agham at teknolohiya, science ang pinag-uusapan. Ang science, talagang malalim yung mga pag-aaral na ginagawa sa atin sa agham, sa sektor ng agham. Break ulit tayo dito sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. Oras 10:00 alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11:06 na po sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. Sa kayo, on a Friday. Ito na yung banggit natin sa kulog, thunderclap. Sabi na isang kolumnista, pinagpipitaga ng kolumnista ng broadsheet. This was not a scheduled mass action. This was a thunderclap. The Iglesia ni Cristo's way of telling Remulla and the one pulling his strings, President Ferdinand Marcos Jr., that they had crossed a line. Tumawid sila sa linya. My report, Senator Erwin Tulfo, tiniyak na rerepasuhin ang oil deregulation law. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Tiniyak ng chairman ng Senate Committee on Energy na si Senator Erwin Tulfo na rerepasuhin niya ang oil deregulation law upang magkaroon na ng kontrol ng gobyerno sa presyon ng krudo. Ang oil deregulation law ay naisabatas noong 1998 at tinuturing ni Tulfo na lumang batas na na nangangailangan na ng mga modernong pagbabago na angkop sa kalagayan ng bansa. Aniya ng senador, kanyang tinitiyak ang pagrepaso sa batas na ito upang hindi na muling mangyari ang mga kaduda-dudang kalakaran sa pagpepresyo kung saan sa sandaling tumaas ang presyo sa pandaigdig ang merkado, nagtataas na rin agad ang mga gasolina sa mismong susunod na araw at kapag bumaba naman ang presyo sa pandaigdig ang merkado, napakatagal bago ipatupad ang katumbas sa bawas presyo o kaya na may napakaliit na bawas lamang sa presyo ng produktong petrolyo. Tinalakay siya nasabing pagdinig ang mga panukalang batas para sa pag-amienda sa oil deregulation law at pagtatatag nga ng petroleum reserve. Binanggit din ang chairman ng Energy Panel ang mga oportunidad na inihain ng mga opisyal mula sa United Arab Emirates para sa pagtatayo nga ng mga oil reserve o reserba ng langis sa bansa.
5: With that objective in mind, I deem it fitting for the committee to begin its work by reviewing the proposed amendments to the Oil Deregulation Act. Uumpisahan po ng committee na ito at pagbusisi, pagsilip, pag-review sa Oil Deregulation Act dahil napapanahon na po at hiling na po ito ng sambayanan na kailangang reviewin na po ang Oil Deregulation Law kung ito ay nararapat pa sa mga panahon ngayon.
4: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang report, solid waste recovery at tree growing activity sinagawa para sa rehabilitasyon ng Laguna Lake. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
6: Nagsagawa ng solid waste recovery at regrowing activity ang iba't ibang sektor bilang bahagi ng programang Abot Kamay para sa Laguna de Bay. Mission in action na ginanap sa Peace Port sa Barangay San Piruan, Calamba City. Pinangunahan ng inisyatiba ni Ginoong Romel Banayo, kinatawan ng lalawigan ng Laguna sa Board of Directors ng Laguna Lake Development Authority o LLDA kasama mga tuwang na ahensya at mga volunteer. Layunin ng programa na makatulong sa rehabilitasyon ng Laguna de Bay sa pamamagitan ng paglilinis ng kapaligiran, pagtatanim ng mga puno at pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa wastong pamamahala ng basura. Binigyang din sa aktibidad ang kahalagahan ng mga samasamang pagkilos at pakikisa ng iba't ibang sektor sa pangangalaga ng lawa na isa sa pinakamahalagang likas na yaman sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, inaasahang mapapalakas pa ang mga hakbang para sa pagmatagal ang pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalinisan ng Laguna de Bay para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Merong isang nahopya. Hopya. Kapatid po. Eh, ang joke doon sa usapan, eh, alam mo niya, nakipag-tsikahan ako sa get-together ng lifetime members ng National Press Club kahapon, na isa rin po akong lifetime member. Mga joke na, alam niyo na, wala sa trabaho, pero may mga pa-joke-joke doon sa huntahan. Merienda kami ng pansit at saka mahablangka at saka biko. Kape. Nag-umpisa dyan sa National Press Club. May every month may get-together ang National Press Club na ibinibigay para sa mga lifetime members. Close to 600 members. Lifetime dyan sa National Press Club. Andun po ako. So, ang nangyari, ang joke dyan, si Kaper Silapid pala, yung napatay sa ambush dyan sa may Las Piñas area, south of Metro Manila, ay isang iglesia. Ang tanong, bakit itong si Senator Rodante Marcoleta ay matindi yung pag-ayuda or pag-responde ng Iglesia ni Cristo, pagtulong or yung para sa kapakanan ni Senator Marcoleta ay tinitingnan nila kaya sila nagpo-protesta. Ipaglaban yung karapatan niya, ganun. Laban sa mga banta ng pagkaso sa kanya. Eh si Percy Lapid, pinatay. Cold blood killing, ha? Walang talagang cold blood. Dead. Eh bakit daw hindi nagpakita ng pagkampi at okay, nag-rally man lang kahit konti ang Iglesia ni Cristo. Member nila si Percy Lapid. Ang lungutang na medyo, ito, pag-uusapan lang naman po natin. Katawa-tawang sagot ay sabi ng isang kapatid natin sa lifetime members ng National Press Club, hindi kaya yung pumatay ay isa ring iglesia? Joke! Iglesia ba si yung principal suspect? Si former Director General ng Bureau of Corrections, Gerald Bantag. Sabi nila, oo, iglesia ba si Gerald Bantag? So, ganun nga yung naging comedy. Yung umpisa sa comedy na sinabi daw ni Tunying Taberna na isa ring iglesia, pinatutsadahan daw po niya si Senator Marcoleta na ikaw lang tumanggap ng 75 million. Ikaw lang nakinabang, ikaw ang nagpasasa sa 75 million. Bakit kami dinadamay na buong iglesia? Ganon. Yun naman kay Percy Lapid, iglesia rin pala siya. Pinatay. Hanggang ngayon, yung principal suspect hindi mahuli. Ang pumatay daw, nagpapatay, ay isa ring iglesia. Joke ba yan? O may katotohanan? Ano kaya kung sakaling itanong natin yan sa liderato ng iglesia? Tama ba yung obserbasyon? Or pagpasensyaan nyo na kung medyo na-okray namin yung issue tungkol kay Percy Lapid. Break ulit tayo on a Friday, oras impunto alas 11:30 ng tanghali.
7: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hello everyone, for those who are always tuning in and

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: RJ Patrol.
2: Alas 11:32 na po ng tanghali dito sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. May report, Pangulong Bongbong Marcos nagpasalamat sa Canada sa pagsuporta sa West Philippine Sea. Report ng DZRJ reporter Chona Yu. Chona.
3: Personal na pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Canadian Prime Minister Mark Carney sa pagsuporta sa bansa sa West Philippine Sea. Ikinalugod din ng Pangulo ang pagkilala ng Canada sa 2016 Arbitral Tribunal Award na final at legally binding. Sa joint press statement ng dalawang leader, pinasalamatan ng Pangulo ang Canada sa pagpapanatili sa international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Welcome rin sa Pangulo ang tumataas na engagement sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng Indo-Pacific Strategy kung saan kinikilala ng dalawang bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng peace and stability sa rehiyon. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Canada sa pagdideploy ng Dark Vessel Detection Program sa Pilipinas kung saan nakatulong ito para palakasin pa ang maritime domain awareness ng bansa at malabanan ang illegal, unreported, at unregulated fishing. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Chona Yu, mula dyan sa Malacanang. Si Ate Bing, si Ate Bing dyan sa Davao, ang ating Zumba Queen, si Ate Febe Iglesias Bermejo, may message of congratulations. Proud auntie, mga proud auntie nila, si T. Early Kianar, Kiniar Iglesias, andito sa Los Baños. Congratulations daw kay pamangkin Edlio Rafael Paldo na gumraduate sa UP Los Baños in Bachelor of Science in Agricultural and Applied Economics. Cum laude po, congratulations si Edlio Rafael Paldo. Congratulations, congratulations sa teka. May mga tumatawag. cum laude daw po siya. So, congratulations, Edlio Rafael Paldo. Greetings from your auntie, Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo, and Ate Terly, T. Early, Erlinda Iglesias Kiniar, and Tidels, Ate Odelia Iglesias Santos. Asan ang blowout? Asan ang piging? Ang piging natin. Ito si Edlio Rafael Paldo, cum laude, sa UP Los Baños. Magiging paldo ito. Pag laki niya. Oo. Jaime Samoya Bernante, morning RJ Patrol, morning Sir Angelo, TGIF na po. First Friday morning, July, kaya po day, magkarinigan din ulit tayo sa Lunes daw po, makulimlim sa Malolo, sabi ni Angelo Ridaha. Si Shirley Uyang, where na you? Thank you for your concern, Shirley Uyang. Si Jocelyn Evio, good morning Sir Angelo Almonte. Kilala mo ba DJ Joel Gorospi, dati DCMM? Hindi po, DJ po siya ng DWRR.

0: yung aming FM radio sa ABS-CBN. Actually, nag-apply po siya sa akin para maging patrol, pero yun nga, tanghali gumising. Mahilig mag-gimmick. So, hindi nagtagumpay para makapasok siya sa aking departamento bilang isang miyembro ng Radio Patrol. Ang kanyang radio name si DWRR ay Danny Bravo. Oh, alam mo na, Jocelyn Evio. Sabi ni Shirley Uyang, napansin ko lang po, bakit hindi kasali ang Remulla sa pinagkakatiwalian na mamahala sa Pilipinas habang wala si Jumping Jack? Teka, Remulla, ombudsman na si Boeing. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ombudsman. Yung younger brother ay DILG secretary. Wala yun sa line of ano yata. Succession bilang mag-caretaker. Malamang si Ralph Recto, Executive Secretary, ang ibinigay ni Jumping Jack ba? President Bongbong Marcos na maging caretaker ng gobyerno. Oo. So, yun nga po. Sheila Arbues, maraming Jollibee sa Philippines, sa Canada pa. Ha, ha, ha. Ah, ganun. Hindi, kasi proud Filipino. Doon sila nagkita, nagpalabok. Sa isang araw lang pa po, pero nawawala rin po Sheila Arbues. Ah, yung tenga. Effect ng... pero sa akin nga po, Sheila. Walang epekto sa akin ng earmap. Sheila Arbues, Mrs. Almonte, binibiro kayo ng asawa nyo. Madada daw kayo, joke. Ay, wala po akong misis. Sheila, wala. Wala po akong misis. So, wala pong, hindi totoo yung may iniiwasan ako. Wala po akong misis, mga 15 years ago na. Report, Bunoan, hindi raw nag-ugnay kay Romualdez sa flood control anomalies. Report ng DCRG reporter, Jong Malapas. Jong. Andiyan ka ba, Jong? Si Bunoan ay siya yung dating sekretary ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Hindi na. Maraming nagsasabi na bakit natin gagawing state witness? State witness na daw po siya, sabi ng ombudsman. O sino-sino bang gagawin yung state witness dyan? Si former Secretary Bunoan, si former... Okay, andito na ang phone pass report ni Jong Malapas. Martin Bunoan, hindi raw nag-ugnay kay Romualdez sa flood control anomalies. Come in, Jong Malapas.
1: Good morning ulit, Kuyang Angel. Iginiit ng abogado ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez na hindi iniuugnay ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan, ang late congressman. So muli flood control anomalies, ayon kay Attorney Ade Fajardo, si Bunoan pa nga, umano ang dapat ituring na may malalim na pagkakasaktot sa mga naturang proyekto. Sinabi rin ni Fajardo na dapat isauli ni Bunoan sa National Treasury ang 1 billion pesos na muli kickbacks na natanggap niya batay sa pahayag ni dating DPWH Undersecretary at State Witness Roberto Bernardo. Giit pa niya walang naging papel si Romualdez sa pondo, pagpili at pagpapatupad ng flood control projects at handa itong umarap sa anumang kaso na maaaring isa pa sa ombudsman. Nagpayag din ng pagkabahala si Fajardo sa muli plano ng ombudsman na gamitin ang testimonya ni Bunoan para idiin ang dating House Leader. Ayon pa sa kanya, huli na muno ang lahat para banggitin ang pangalan ni Romualdez at ito ay hindi batay si Bidesha kundi sa hula-hula lamang. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang report, DILG narekomenda ang isang taong extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Nagpahayag ng pasalamat si Police Brigadier General Hansel Marantan sa tiwala at kumpiyansang ipinakita sa rekomendasyon para sa isang taong ekstensyon ng kanyang serbisyo sa Philippine National Police. Ito ay matapos magpadala ng liham ang Department of Interior and Local Government na permado ni Interior Secretary John Bikrim Mulya bilang ex officio chairperson ng NAPOLCOM na humihiling ng isang taong ekstensyon sa aktibong serbisyo ni Marantan sa oras na maabot nito ang mandatory retirement age ngayong Hulyo. Ayon sa liham, ang rekomendasyon ay ginawa upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga critical at malalaking operasyon na sa kasalukuyang pinangungunahan ni Marantan sa Calabarzon. Gayunman, nilinaw ni Marantan na ang kahilingan para sa extension ay nakasalalay pa rin sa pag-aproba ng mga kinakukulang otoridad at igagalang niya ang anumang magiging desisyon ng NAPOLCOM at ng pamahalaan. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na mananatiling nakatuon ang kanyang pansin sa pagtupad sa kanyang tungkulin bilang Regional Director ng Police Regional Office 4A, pagpapatibay ng kapayapaan at kayusan sa rehiyon at patuloy na paglilingkod sa mamamayan ng may integridad, profesionalismo at pananagutan. Binigyan din ni Marantan ang serbisyo publiko ay isang pribilehiyo at hindi isang karapatan kasabay ng kanyang pangakong ipagpatuloy ang tapat na paglilingkod hanggang sa huling araw ng kanyang panunungkulan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal, for the books yan na pag pinayagan yan. Ang nagre-request, the ILG Secretary John Bikrim Mulya, siya yung chairman ng National Police Commission. Siya umaaktong chairman dyan. Sinulatan niya yung National Police Commission. Siguro yung Senior Placement and Promotions Board. Wala, sabi ng mga netizens dito, wala na ba kayong makitang mas magaling dyan? For the books, this first time na ganun, may nire-request na ma-extend sa serbisyo sa PNP. Maliban kay yung governor ngayon ng Cagayan, former Chief PNP Edgar Aglipay. In-extend siya ng 6 months noon. After yung mandatory retirement sa age 56, para lang siyang gawing Chief PNP. Matikman niya lang yung pagiging Chief PNP. Panahon po yan ni President Gloria Macapagal-Arroyo. Isa pa report, Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Raratipikahan na. Report ng DCRJ reporter, Chona Yu. Chona.
3: Malapit na ang aprobahan ng Pilipinas at Canada ang Visiting Forces Agreement. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, sa ilalim ng kasunduan, papayagan ng dalawang bansa ang armed forces na magkasamang sumailalim sa training para sa isang joint military exercises. Sabi ni Carney, palalalimin din ng dalawang bansa ang kolaborasyon sa marine, maritime security at multinational military operations. Bukod sa VFA, nasilyuhan din ng dalawang bansa ang kasunduan sa clean energy, disaster resilience at food security. Nilagdaan din ng dalawang bansa ang mga kasunduan sa turismo, kultura, paggawa at migrasyon upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng mahigit 1 milyong Filipino-Canadian at ng dalawang bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu, mula dyan sa Malacañang. Anyway, Shirley Uyang, si pambansang utangero, Jumping Jack, baka naman pati mascot ng Jollibee, utangan niya. Ba, joke ba yan, Shirley? Mura lang naman palabok at saka chicken. Yung masayang manok. Di ba? Yung binibili, pag tinanong ng tindera, yung sales lady, counter, spicy or original? Di ba? Dati po kasali ang mga Rimulya. May something kaya. Hindi po, Shirley, hindi sila pwedeng maging caretaker ng gobyerno kasi nga wala sila sa yung roles of yung role ng succession. Executive secretary usually ang caretaker. Kung ayaw ng presidente na ipasa sa Vice President na siyempre may away sila. Bakit naman niya ibibigay kay Sara Duterte ang responsibilidad na maging caretaker pag wala siya dito sa bansa po, di ba? Usually, executive secretary. Kapag hindi pa rin sa executive secretary, baka ang Chief Justice of Supreme Court, yun ang tawagin niya. Kapag hindi niya kakampi yung... pero yung mga Remulla, hindi. Malabo po yun, Shirley. Kasi nga, ang pwesto nila, DILG, hindi naman yan sa... mas mataas pa. Ano pa yan? Under pa siya ng executive secretary, si John Vic. Cabinet lang siya eh. Ang chief of staff ng mga kabinete, executive secretary. So, doon si Ralph Recto. Shirley Oyang, Erwin Tulfo, kailan naman napapanahon ang flood control scam? Tag-ulan na naman po. Hello! Hello! O tama ka, Shirley. Dapat kalampagin mo yan yung BFF mo. Di ba po nasipa na yung si Tunying sa religion nila? Bakit magsabi pa siya ng word na kami, Shirley Oyang? Nakilala siya bilang iglesia eh. Kung natiwalag siya, tingin nga ng iba doon ay parang AI generated yung nakapost. So hindi natin ang alam ko, merong pag-deny si Tunying doon. Parang hindi niya sinabi yun. Teka muna, Senator Marcoleta, ikaw yung tumanggap ng 75 million. Ikaw yung nakinabang, ikaw yung nagpasarap sa 75 million. Bakit kaming dinadamay mo? Parang ganon, sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nagparang disclaimer si Tunying, hindi daw siya yun. Sorry to hear that matagal na po kayong byudo. Hindi, byudong buhay. Kaya ang marital status ko, Sheila Arbues, ay single na may S. Singles. Hindi po na byudo. Sheila, ang dami mong tanong. thank you for your support sa RJ Patrol. Maraming salamat sa oras on the air. Aming greetings po dyan sila the early hingi ka blowout. Hindi, bakit? Bakit? Napaparty sila? Sabihin mo sa kanila mag-imbita naman pag yung mayroon silang yung victory party. Si Ate Early. Batang-bata si Ate Early. Siguro to the tune of 78 na si Ate Early. Ikabat siya ng kuya ko eh. 78 years old na binati ko nung June 25, nag-birthday. Kuya June. Isipan report, House prosecution handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Phone patch report ni DCRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
1: Kuya Angel, good morning ulit. Inihayag ni House Committee on Justice Chair at Lead Prosecutor Jerbil Chinky Beatrix Tuistro, naganap ng handa ang House Prosecution Panel para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tuistro, matagal nang naghahanda ang prosecution team mula pa noong 19 Congress at nakompleto na rin ang pre-trial conference kasama ang depensa, kabilang ang pagtukoy sa mga ebidensya, testigo at mga legal na issue. Sinabi naman ng private prosecutor na si Attorney Dorda Kapunan na may 57 testigo ang prosecution at mahigit 20 naman ang nasa depensa. Una umanong tatalakayin sa pagdiligtis ang artikulo ng impeachment na may kaugnayan sa muli mga pagbabanta ni Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez na impeach si Duterte noong May 11 matapos suportahan ang 257 na mambabatas ang iniyain na verified complaint laban sa kanya. Ako si Jong Malapas para sa TGRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. All set for July 6, 7, and 8. marathon daw po yung hearing sa impeachment court. Oo, so Monday, Tuesday, Wednesday. So magkakaroon kami ng hook up special coverage Monday, Tuesday, Wednesday. Most likely kinukonvene yan mga 10 or lunchtime. Mag-abang kayo dito sa DCRJ para sa blow-by-blow coverage ng impeachment trial na yan para magkaintindihan. Yung pag sinabi mo impeachment trial at kinonek mo kay Rodante Marcoleta, si Senador, may ano po yan? May kinalaman, may ano yan? May relasyon. Kapag ganun nga, pag kinasuhan mo si Senator Rodante Marcoleta tapos nag-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, kinasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan, malaking drama yan. Alam niyo na, malaking drama. Dun sa placard ng isang rallyista ng Iglesia ni Cristo, si Senator Rodante Marcoleta ang inyong kakasuhan, kayo naman yung ano ba yung pagkakarime? Ninakawan? Hindi po. Ang bayan naman natin ang inyong ninakawan. Parang ganun. Parang may rhyme eh. So, ganun po yung nangyari. Diyan sa kahapon na pauwi ako ng mga alas 9 ng gabi sa pag-attend ko dyan sa get-together ng lifetime members na member ako, National Press Club. Maingay pa po sa Liwasan Bonifacio. Yun nabanggit ko nga po na pwedeng nabigyan sila ng pwedeng special treatment. Kasi nga po, gabi na eh. Usually, dapat natural dispersal. Kahit mamay, paulan-ulan po, hindi sila natinag dyan eh. Kompleto po yung mga iglesia ng payong. May tent pa nga silang dala-dala, di po ba? Itong payag ni Senator Alan Peter Cayetano, sabi nila, hinaharangan daw po natin ang daan. Pero, hinaharangan nila ang daan ng hustisya. Hinaharangan nila ang daan para sa katotohanan. Sabi rin nila, nakakaperwisyo ang traffic sa rally ng Iglesia ni Cristo. Totoo po yun at pasensya na po sa mga napeperwisyo. Pero, hindi rin ba kayo napeperwisyo kapag araw-araw ninanakaw ng gobyerno ang inyong pera? Signed, Kuya Alan Peter Cayetano. Oh. Pus mo yan! May kasunod na ano eh, reaction eh. Pus mo yan! Hindi po atin yun ha. Hindi po sa atin ang galing yun. Galing sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Oh, sa harapan ng mga buhaya. Ito ang isang nakakatawa. Itong si, ano pangalan nga niya? Jesus Busi Duque. Pinanonood din natin yan maliban kay Pastor Attorney Mike Operario ng isang born again church dyan sa Bataan. Ito rin si Sayang ang Bayot. Ano pala siya, waray-waray, si Jesus Busi Duque. Nakakatuwa yung pag, parang sarcastic pag tumawa siya sa kanyang mga posts sa social media, ano po. Oh. Ang pinagtatawanan niya, yun nga po, yung report kanina ni Jong Manlapas tungkol kay former DPW 8 Secretary Martin Bunuan na ginawa ng state witness ng ombudsman para sa investigasyon ng flood control projects. Yung abogado mismo ni former House Speaker Martin Romualdez nagsabi, laki-laki ng kinamkam din yan ni former Secretary Martin Bunuan, bakit naging state witness? yun lang, katawa-tawa sa ating gobyerno, ano po. Tapos, sabi nitong si Jesus Duque, waray-waray, maupay nga aga sa sangkay dia sa Samar o Leyte, eh gawin mo na daw lahat si Ombudsman Boyeng Remulla na state witness lahat. State witness mo na si Martin Romualdez kasama ni Martin Bunuan, Saldico, at pati daw si President Bongbong Marcos sabay tawa. Sayang ang bayot. alam nyo, ibig sabihin nun, sayang ang bayot, sayang ang bakla. Bayot kasi is a Cebuano word. Sa Visayas and Mindanao, pag sinabi mo bayot, member yan ang LGBTQ++. Dito sa Manila, ang bayot, bakla, bading, ganun. Sa English, gay, oh, di ba? Sabi ni Senator Marcoleta, dapat ipaglaban natin ang ating karapatan sa mga buhaya na nakaupo. Mga buhaya na walang awa sa bansa. Oh. Do not bend the law. Oh. We want the truth. Bakit si Marcoleta ang kakasuhan? Ikukulong e kayo ang mandarambong. Ah, ito nga pala yung nag-rhyme. Bakit si Marcoleta ang inyong ikukulong? Ikayo, e kayo pala ang mandarambong. Oh, yun ang ano, nagra-rhyme, ikukulong at mandarambong. Sabi ni Marcoleta, Senator, mga kababayan, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Pero hindi siya very visible kasi sa rally ng Iglesia ni Cristo, ano po, kasi may nagsasabi na magkakaroon ng epekto sa kaso niya. Meron bang ganun? Siguro, maaring ganun. Bilang isang senador, senador siya eh. Pwede maka-influensya sa kaso niya. Kung magsasalita, very active siya magsasalita sa rally ng Iglesia ni Cristo na siya mismo ay miyembro. So, baka magkaroon ng sub judice rule. Ma-influensyahan yung magiging outcome ng pag merits of the case, pag diniscuss mo merits of your case, ay bawal nga po yun. In public, kapag may pending case, eh may balitang wala pa naman. Wala pa rin. Wala pa naman siyang kaso daw eh. Nananatili pa rin siyang naniniwala na mananaig ang katotohanan at katarungan sa bansa. Alright, see you on Monday. Impeachment Court will start the hearing. For now, happy weekend. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: A Day in the Life of a Song, my original tribute to the Beatles. This is Jose Mari Chan.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
1: Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya.
2: Bravo, ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Three songs in a row, RJ 100.

A las 8:35 nos ponemos umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw na ng Biyernes, July 3, 2026. Hapon, lumipat na po yung rally dyan sa may Liwasang Bonifacio. At yun nga, hindi na mapipigil yon dahil designated Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Ibig sabihin, libre na magtipon-tipon ng mga tao doon at magbigay ng kanilang pahayag dahil Freedom Park nga eh. Freedom, di ba? Oh, so, doon sila. Hindi naman pumapalag si Mayor Isko Moreno dahil ang Iglesia ni Cristo daw, okay. Oh, di ba? Okay sila. Hindi naman sila magulo. So, tignan natin. Mamaya, pag-usapan natin yan. May balita tayo dyan. Pero ngayon ay Biyernes na, July 3, di ba? Yung mga sumweldo nung isang araw, pwede mag-good time ngayon. Sana may natira pa sa pera nyo. Pero anyway, kasama ang suporta natin sa engineering at technical side at si Ariel Castro. Ako po si Ira Pangriban at ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging super typhoon sa susunod na linggo, sinabi ng PAGASA. Department of Energy, target magtayo ng oil reserve, humiling ng mas mahigpit na kapangyarihan laban sa hoarding. Iglesia ni Cristo, lipat protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, Quezon City. Umayaw na, day na, suko na. Mayor Isko Moreno ng Maynila, sinabing pag ang Iglesia ni Cristo ang nagra-rally, wala siyang kakaba-kaba. Pulong Bongbong Marcos, bumiyahing Canada sa kabila ng Iglesia ni Cristo rally. Ang Commission on Audit nagbigay ng unmodified opinion sa financial statement ng OVP para sa 2025. Alam nyo ba ang unmodified opinion? Okay, yung kanilang audit. Testimonya ng walong dating bodyguard gagamitin laban kay Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez. Dating Speaker Martin Romualdez, sinabing ginagamit na scapegoat sa flood control anomaly ayon sa kanyang tagapagsalita. Mukhang meron ng ano doon, meron ng magsanib kaya yung ano, yung Amy Marcos at saka yung Martin Romualdez. Hindi, ano? Hindi, magkaaway yun. Marcoleta, o Senador Redante Marcoleta, handang maaresto para ipaglaban ang katarungan. Pangulong Bongbong Marcos, nagpaabot ng 1,000,000 pisong tulong pinansyal sa Tacloban School shooting victim. Pangulong Bongbong, utang ng gobyerno, yan, ito, utang ng gobyerno, umabot na sa 18.55 trillion peso sesoses. Mga negosyo umaray din sa 85 peso wage hike sa Metro Manila. Yan po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himay natin ang mga yan. Pero bago ang lahat ng yan, katulad na nakagawian,

Eh, babatiin muna natin yung mga palaging nanonood sa atin, di ba? Kasi importante yung ma-acknowledge sila, di ba? Dahil sila ang nagbibigay buhay sa ating palatuntunan. Si Steel Joanne, good morning Steel Joanne. Si Luz Papa, magandang umaga. Si Haji Evangelista Panganiban, good morning Haji. Angelo Redaha, good morning. Mark Mallorca, good morning. Julio M. Trenta, Tatay Strauss Fernandez, Rick Oracion, Emilski, Zapata, Sablan, good morning, good morning, good morning. Jomedes Castro Jr., good morning. Oy Gloria Ong, magandang umaga sa iyo. Mercy Fernandez, good morning Mercy. Jenny Lubiga Jose, magandang umaga. Menchi Me, good morning Menchi Me. Roxanne Costo, good morning. Randy Santisas, good morning. Pyotr Nikolaevich Rasputin, good morning. Kimura Dolores, kape-kape na, galing sa Japan. At si Jaime Samoya Bernante, magandang umaga sa iyo. Jaime Samoya Bernante. Yan yung mga nanonood sa atin na regular. Sa magiging taya ng panahon po ngayong araw ng Biyernes, thank God it's Friday, July 3, 2026. Posibleng tumaas bilang o lumakas bilang typhoon o maging super typhoon ang tropical storm na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility bago ito makapasok sa bansa sa kalagitnaan ng susunod na linggo ayon sa PAGASA. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Leanne Loreto, maaaring pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility kahapon o ngayong araw, Biyerkules o Huwebes sa susunod na linggo, at tatawagin Inday kapag nakapasok na sa monitoring area ng bansa. Sinabi ni Loreto na nananatiling hindi tiyak ang tatahaking direksyon at magiging lakas ng bagyo, ngunit ipinapakita ng mga forecast na maaari pa itong lumakas habang papalapit sa bansa. Dagdag pa niya, posibleng palakasin ang naturang sama ng panahon ang southwest monsoon o habagat. Samantala, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry at huling namataan sa layong 610 kilometro kanluran ng Bacnotan, La Union, habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Henry, sinabi ng PAGASA na patuloy na magdadala ng malakas na hangin, gale po, malakas hanggang gale force na bugso ng hangin ang pinagsamang epekto ng outer circulation nito at ng habagat sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. Apektado rin ng habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Palawan at Occidental, Mirong, Bindoro. Makakaranas naman ang Sambanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique na bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa habagat. Samantala, makakaranas ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ng Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, Davao Region at Quezon dahil sa Easterlies. Ang Palawan ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa Amihan. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Quezon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa Easterlies. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Antique at Occidental, Mindoro ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa Easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.31 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.29 ng gabi. 58 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. O yan na, 58 minutes na lang. Doon sa mga nag-aabang ng exchange rate na araw-araw naman nating ibinabalita, ang kasalukuyang presyo ng dolyar sa piso ay 61 pesos and 57 centavos. Medyo bumaba ng konti dahil siguro nakikita nilang medyo malapit ang maresolba yung init politika, init civil action, pero mataas pa rin kasi last week nasa 60 peso level na siya eh. Ngayon, 61 pesos na naman.
Di ba? Mukhang dito na talaga nakapako ang magiging palitan ng piso sa dolyar. Pagka ganun, talagang kasjay, sabi nga sa Biskaya. Talagang kasjay. Plano naman ng pamahalaan na magtayo ng hindi bababa sa isang oil reserve storage bago matapos sa 2027 o sa unang bahagi ng 2028 upang mabawasan ang epekto ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na aabuti ng humigit-kumulang isang taon ang pagtatayo ng pasilidad. Tinatayang aabot sa 5 bilyong piso ang gasto sa pagtatayo ng imbakan para sa 1,000,000 bariles ng langis. Ayon kay Garin, nakikipag-usap na ang Philippine National Oil Company at Department of Energy sa Maharlika Investment Corporation para sa proyekto. Kasabay nito, hiniling din ng Department of Energy sa Senado na bigyan nito ng mas malinaw na kapangyarihan laban sa oil hoarding. Ipiniliwanag ni Garin na kulang ang kapangyarihan ng Department of Energy sa ilalim ng kasalukuyang oil deregulation law, kaya kailangan pa nilang makipag-ugnayan sa PNP, DTI, DOJ at iba pang ahensya upang maaksyonan ng mga kaso ng hoarding. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na limitado ang kakayahan ng gobyerno na protektahan ang mga mamimili kung may kumpanyang magtatago ng supply ng langis upang maimpluwensyahan ang presyo. Sa panukala ng Department of Energy, papatawan ang multang 250,000 piso hanggang 500,000 piso ang pagkakakulong o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon ng mga oil trader na mapapatunayang nag-hoard ng langis. Ang mga consumer naman na mapapatunayang nag-iimbak ng labis ay maaaring pagmultahin na ng 10,000 hanggang 100,000 piso at makulong ng hanggang 6 na buwan. Kasama rin sa panukala ang pagbibigay sa Department of Energy na kapangyarihang magsuspindi o magbawi ng mga permit at humingi ng mas detalyadong ulat tungkol sa presyo at inventaryo ng langis. Ayon kay Garin, bagamat naging mahalaga ang oil deregulation law noong 1998, kailangan itong muling siriin dahil sa nagbabagong kalagayan ng industriya at pangdaigdigang merkado ng langis.

Nakatuyo na lalamunan. Mga balita. Nagaganap na rally ng Iglesia ni Cristo. Inanunsyo ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ililipat nito ang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ito ay matapos bawiin ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit na kanilang rally para sa July 2 o kahapon. Sa ilalim ng Public Assembly Act of 1985, hindi na kailangan ng permit para magsagawa ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio na itinalagang isang Freedom Park. Pabilis naman kumapal ang mga nagtutungo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang ipagpatuloy ang pagsasagawa ng kanilang kilos protesta. Sinabi ni Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District, na umabot na sa 1,200 ang crowd estimate sa Liwasang Bonifacio kahapon pa lang ng umaga mula sa iba't ibang lugar ng nakikiisa sa protesta na una na rin nagtungo sa Edsa Shrine itong nagdaang dalawang araw. Ang pagsasagawa ng Iglesia ni Cristo ng kilos protesta ay bilang maaaring mariing pagdibatikos sa mga nangyayaring pagbaluktot ng gobyerno sa batas. Kabilang rito sa kanilang ipinaglalaban ang kanilang kapatiran na si Senador Rodante Marcoleta na siyang nanguna sa investigasyon sa anomalyang flood control project ay siya pa ngayon ang kinakasuhan ng plunder at ipakukulong. Una nang naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na kaisa sila sa paghahanap ng hustisya, transparency at accountability sa mga nangyayaring malaking nakawan sa kabanang bayan ngunit ang pagbaluktot sa batas at pilit na pagkakaso kay Marcoleta ay tila hindi makatarungan. Samantala, sinuspindi na rin ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong eskwelahan dahil sa inaasahang pagbuhos ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio na makaapekto naman sa mahigpit na daloy ng trapiko sa Maynila. Inaasahang sisimulan ng Iglesia ni Cristo ang kanilang programa at inaasahan din na may mga matataas na personalidad na nadadalo gaya na naganap sa Edsa Shrine. Hindi na kailangan ng permit ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para magsagawa ng mapayapang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang itinalagang Freedom Park. Ayon kay Manila City May Administrator Attorney Eduardo Wardi P. Quintos the 14th. Dami nito ah. Inilabas ang pahayag kasunod ng mga ulat na ililipat ng mga nagpo-protest ang miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pagtitipon mula sa People Power Monument sa Quezon City patungong Liwasang Bonifacio. Tinapos ng mga kalahok ang kanilang programa sa Quezon City alas 8 ng gabi noong Miyerkules alinsunod sa permit na ibinigay ng lokal na pamahalaan at inatas ang linisin ng lugar bago umalis. Sinabi naman ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na wala siyang pangamba tuwing nagsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo dahil sa maayos na record ng grupo sa kanilang mga pagtitipon. Ginawa ng alkalde ang pahayag habang ikalawang araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo kung saan mas kaunti na makalahok kumpara sa unang araw. May ilang grupo mula sa unang distrito ng Batangas ang nanatili sa Freedom Park habang ang iba ay nagtungo sa EDSA upang makiisa sa protesta ron. Ayon sa Manila Police District, nasa 30 rallies na o na lamang ang nananatili sa lugar batay sa pinakahuling monitoring. Pinaalala ni Dumagoso na hindi kailangan ng permit sa Liwasang Bonifacio dahil isa itong Freedom Park. Binigyan din niya na naging maayos ang mga nagdaang malalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Luneta at patuloy na ipinatutupad ang pamahalaang lungsod ang polisiya ng maximum tolerance sa lahat ng lehitimong protesta habang mahigpit na binabantayan ang mga pangunahing kalsada at mga lugar tulad ng Mindoro Street at Malacañang Palace. Gayunman, inamin ang alkalde na nagkaroon ng mas mabigay na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa pagtitipon. Bilis naman yan eh. Ang Iglesia ni Cristo may takdang araw yan eh. Binila 3 araw, 4 araw, 5 araw. Ganun lang yon. Pag-abot na nila yung ano nila, yung tanning nila at sa tingin nila ay na-achieve na nila yung kanilang objective, eh tahimik na makaalis yan eh. Naglilinis pa nga ng ano yan eh. Nang pinagdausan nila ng mga rally eh. Diba? So, okay na yun. Diba? Let them vent. Pero syempre nakakainis, 'di ba? Dahil yung traffic, grabe. Grabe, hindi na ni sinubukan lumabas, umuwi na lang ako eh, 'di ba?
Dahil hindi gumagalaw eh. Medyo nakakaano rin yun. Nakaka turn off dun sa mga, especially yung fence sitter. Di ba? Nakaka-turn off yun. Pero otherwise, sa tingin ng iglesia ni Cristo, kailangan nilang gawin, di ba? So, karapatan naman nila yun, di ba? Huwag lang sila makapermisyo, nakakapermisyo. So, paano ba yun? Ano ba gagawin natin, di ba? Paano kaya? Paano kaya? Ha? Paano kaya? Panatag naman na umalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang official visit sa Canada sa kabila na nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng EDSA. Sa isang ambush interview sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na wala namang kasaysayan ang Iglesia ni Cristo ng panggugulo sa tuwing nagsasagawa ito ng protesta. Gayunman, inamin niya ang kanyang ikinababahala ay ang posibilidad na may mga individual na makakapasok sa hanay ng mga nagrarally upang mang-agitate at magsimula ng kaguluhan. Ayon sa Pangulo na isang pamahalaan na maiwasan ang anumang insidente at matiyak na walang masasaktan, kaanibman o hindi na iglesia. Sinabi rin ni Marcos na nananatiling mapayapa ang pagkilos ng Iglesia ni Cristo at nagpasalamat siya sa lahat ng tumutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa mga kalahok sa rally. Pansinin niyo, may politiko kayong nadinig na umaway sa ano, sa Iglesia ni Cristo rally? I mean, really, honestly, pansinin niyo. Maliban kay Ping na hindi pa direkta, maliban kay Senator Ping Lacson na hindi pa direkta ang pambatikos, ha? Medyo palihis, di ba? Wala, wala. Maski yung mga congressman, wala, wala, wala. Ang pumapalag si Boying kasi siya yung ombudsman, di ba? Yung Malacanang, eh. Kita mo yung tono ng Malacanang, di ba? Okay lang. Tahimik naman mag-rally ang mga iglesia ni Cristo, eh. Di ba? Hindi natin kailangan mag-alala. Di ba? Di ba napansin nyo yun? Napansin nyo yun? Di ba? Di ba? Yan yung Senado. Wala ka nadidinig, eh. Maliban kay Alan Peter Cayetano na andun, di ba? May epal. Anyway, sa kabilang dako, nagbigay ang Commission on Audit o COA ng unmodified opinion sa financial statements ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ayon sa COA, nangangahulugan nito na ang financial statements ng Office of the Vice President ay naihanda at naipasa ng maayos sa alinsunod sa itinakdang financial reporting standards. Sinabi rin ng COA na sapat at angkop ang mga ebidensyang nakalap ito upang suportahan ang naturang audit opinion. Ayon sa OVP, nagamit ito ang 92.32% na kabuuang budget ito noong 2025 na anilay nagpapakita ng maingat na pamamahala sa pondo sa kabila ng mas maraming operasyon at serbisyong ibinigay. Dagdag pa ng OVP, ito na ikaapat na sunod na taon na nakatanggap ito ng unmodified opinion mula sa COA. Gayunman, nilinaw ng COA na ang unmodified opinion ay hindi isang rating o marka ng isang ahensya. Saklaw lamang nito ang pagsusuri kung tama at kumpleto ang paghahanda at pagsusumite ng financial statements. Hindi rin ito nangangahulugan na nasuri na ang pagsunod ng ahensya sa lahat ng batas at regulasyon o pa ang pagiging epesyente at epektibo ng paggamit ito sa pondo. Ang mga ito ay sinusuri sa pamamagitan ng hiwalay na compliance at performance audit sa inilabas ang audit opinion bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan isa sa mga isyu ang umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Okay, let me put it bluntly. An unmodified opinion says the reporting system is proper. All elements have been complied with. Lahat ng documents na kinakailangan ay isinubmit at walang nakitang depekto o problema sa filing ang COA. Sabihin naman ng mga bumabatikos, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya guilty sa malversation, etc., etc. That's the point. That's the point, 'di ba? Kung ganun ang ano ninyo, ang pananaw ninyo, 'di ba? Wala kay Sara Duterte kasi palagi niyo sinasabi kailangan humarap si Sara Duterte dahil obligasyon niya na idepensa ang kanyang sarili, ang kanyang posisyon sa mga akusasyon, mga boss. 'Di ba? Ang nag-aakusa, ang may responsibilidad na magpatunay, hindi yung inaakusahan. That's one. Isa 'yan. Pangalawa,
lalong humirap yung pagpapatunay ng prosecution dito sa sinasabing ill-gotten wealth o improper acquisition of wealth ni Sara Duterte, dahil sinabi na ng COA na maayos yung report. Ngayon, kailangang buhaghagin, kulitin, at repasuhin ng prosekusyon, di ba, yung COA report. Ang problema sa COA report, may mga bagay na confidential na maging ang Kongreso ay hindi maaaring pakialaman. Ngayon, papayag. Usually, pumapayag yung mga yan eh. Pero executive session. Bakit executive session? Kasi may mga impormasyon vital to national security, vital to our to the security of the functioning of the government, na hindi po pwedeng ipahayag ng basta-basta dahil may mga masasamang elemento ang nag-aabang sa impormasyon na ito upang mapagsamantalahan yung impormasyon. Si BB Sara dun sa BIR ano niya, hindi naman niya sinabing ayoko eh, 'di ba? Sabi niya, labas ko, pero dun sa executive session kasi ayoko makita ng mga mapagsamantalang tao, 'di ba? Yung mga dokumento dahil baka baluktutin nila, baka ano-ano gawin nila, which is fair because well, may ang dami nga natin nakikita ng mali eh, 'di ba? Yung mga kaso na lang eh, di ba? Ang unang itinuro ni Pangulong Bongbong Marcos, mga congressman eh, sinong kinasuhan? Puro senador. Fence sitters, yung mga on the sidelines, nagigets nyo ko, di ba? Nagigets nyo ko. Siyempre, nanervisin yung inaakusahan. Dahil ngayon, ang nangyayari, yung accuser, yun ang sinasampahan ng kaso. Pwes na dinggin ng kanilang pag-akusa. Of course, kailangan nilang patunayan yung kanilang akusasyon. But the least, especially, kayo na rin ang nagsasabi pagdating kay Sara Duterte, di ba? Dahil public official siya, kailangan niyang patunayan. Ganun din, I'll take the case of the 18 Marines, the 18 soldiers, ex-soldiers. Di ba? May akusasyon sila. Oh, sasabihin ninyo, kailangan nilang patunayan. Oo. Oh. Di ba? Dahil sila nag-akusa. Pero harapin. Hindi yung sila ang kakasuhan. At yan ang nangyayari dahil nag-akusa sila, silang iniipit. Tawag yan using the forces of the government to suppress dissent. Kailan ko ba huling nadinig yun? 1983 yata. Pagbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong

Itong legal na proseso, particular na para sa mga Pilipinong mas komportable sa kanilang katutubong wika. Excuse me po. Anya, bagamat may mga abogado silang tagapagsalita para sa mga usaping legal at teknikal, ang kanyang tungkulin ay patatagin ang komunikasyon upang masiguro nakararating ang tamang impormasyon sa mga ordinaryong Pilipino. Binigyan din pa ni Barbers ng impeachment ay isang mekanismo ng pananagutan sa ilalim ng saligang batas na maaaring ipatapad kahit sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kaya naman nararapat lamang na maunawaan ito ng taong bayan bago sila magbigay ng sariling konklusyon. Hinikayat din ito ang publiko na direktang subaybayan ang paglilitis sa halip na umasa lamang sa mga komento sa social media. Samantala, iginiit ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Adjong na walang anumang dahilan para maantala ang nakatakdang simula ng impeachment trial sa July 6, 2026 sa kabila ng mga ikinakasang kilos protesta kaugnay ng hiwalay na kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Nilinaw pa ng mambabatas na nakatutok ang prosekusyon sa mga direktiba ng Senado at maayos na umuusad ang kanilang paghahanda para sa pagbubukas ng paglilitis sa Lunes. Sa katunayan mismo ang Senate President na ang nanguna sa ocular inspection sa pasilidad ng Senado upang tiyaking handa na ang lahat.

Sinabi naman ng Office of the Ombudsman na gagamitin ng testimonya ng walong dating bodyguard niya ko Bicol Representative Zaldico sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, pare-pareho at malinaw ang mga salaysay ng walong dating bodyguard tungkol sa umunoy mga cash delivery kay Romualdez. Kaya naman sinabi ni Clavano na hinihintay pa ng ombudsman na pirmahan ni Attorney Levy Baligod, abogado ng walong individual ang kanilang mga sinumpang salaysay, anya kinakailangan malagdaan muna ang mga pidabit bago magamit bilang ebidensya sa inihahandang kaso. Itinanggi naman muli ng kampo ni late 1st District Representative Martin Romualdez na may kinalaman ng dating House Speaker sa umano'y maanumalyang flood control projects kasabay ng pagsasabing ginagamit lamang siya bilang convenient excuse and political scapegoat sa kontrobersiya. Ayon sa abogado niyang si Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, wala pa rin ebidensyang nag-uugnay sa lakas sa CMD President sa umano'y ghost flood control projects. Sinabi ni Atienza na sa kabila ng mga pagdinig sa Senado at Kamara, gayon din ang iba pang opisyal ng investigasyon, wala umanong dati o kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang tumukoy kay Romualdez bilang sangkot sa pagpaplano, procurement, implementasyon, inspeksyon, pagbabayad o pagpapalabas ng pondo para sa anumang umanoy ghost project. Dagdag pa niya, maging si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na may direktang kaalaman sa operasyon ng ahensya ay hindi rin idinadawit ang mambabatas mula sa Leyte. Giit ni Atienza, hindi rin tumutugma ang mga aligasyon sa aktual na proseso ng paggawa at pagpapatupad ng pambansang budget. Pinaliwanag niya na ang National Expenditure Program o NEP na pinagmumula ng General Appropriations Bill o GAB o panukalang pambansang budget ay inihahanda ng executive branch sa pamamagitan ng Department of Budget Management at ng implementing agencies kabilang ang DPWH bago ito isumite sa Kongreso para sa deliberasyon ng House of Representatives at Senado. Binigyan din ni Atienza na kapag dahil sa batas na ang budget, absolutely no authority umano ang speaker sa bidding ng proyekto, paggawad ng kontrata, implementasyon, inspeksyon, pagbabayad o pagpapalabas ng pondo ng pamahalaan. Parang nagbobolahan tayo doon, sa totoo lang. Ayon kay Atienza, ang nagpipilit na si Romualdez ang umunoy mastermind ay tila pagpapalabas na isang tao lamang ang kumukontrol sa buong proseso ng budget at infrastruktura. Iginiit niya na ang pananagutan ay dapat nakabatay sa ebidensya at dapat ituon sa mga taong may legal at operational authority sa mga proyekto. Parang lumalapit tayo dun sa puntong hindi ako yan, Malacanang yan. Lumalapit na tayo dun, ano? Executive na eh. Hindi, executive yan eh. Hindi naman legislative ang may control sa budget eh, di ba? Malapit na tayo dun sa puntong yun eh, di ba? Hindi, ando na tayo sa puntong yun. Malapit na tayo dun sa puntong hindi, sino bang may control na executive? Pag umabot na tayo ron, ako na. Ito na, nako na.

Kaya dinidribble lahat eh. Dinidribble lahat. Mahirap na kasi. Kasi baka, di ba? Alam niyo na yun, baka eh. So, dribble na lang natin para hindi tayo magka-problema. Yun yung nagiging sakit ng ulo natin ngayon. Anyway, nilinaw ng House Prosecution Panel na walang anumang kinalaman na nagbabadyang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert H. Barber sa na nagsisilbing House Prosecution Panel spokesman at impeachment trial advisor, malinaw na magkahiwalay ang dalawang issue at hindi dapat bigyan ng maling interpretasyon ng publiko. Ang paglilinaw ni Barber sa isyu ay kasunod ng mga espekulasyon na ang reklamo ng isasampalaban kay Marcoleta ay isang coordinated effort o planadong hakbang para ipitin ang mga batas at pigilan nitong makilahok sa trial. Pinaliwanag ni Barber na ang legal na usaping pagkinakaharap ni Marcoleta ay nag-ugat sa naging pag-amin mismo ng senador na nakatanggap siya ng 75 million peso donation mula sa tatlong kaibigan para sa kanyang kampanya noong May 2025 midterm elections na nabigo maideklara sa kanyang sal-en at sose. Gid ni Barber, sumaksyon lamang ang Office of the Ombudsman batay sa mga pampublikong pahayaga at pag-amin mismo ni Marcoleta. Pinaalalahanan din ni Barber sa publiko na ang pag-uugnay sa dalawang magkaibang usapin ay puro spekulasyon lamang at walang matibay na batayan. Sinabi naman ni Senador Rodante Marcoleta na handa siyang maaresto kung kinakailangan habang ipinagtatanggol ang sarili laban sa kasong plunder na katakatang isang pa laban sa kanya. Sa kanyang talumpati sa Rally for Transparency and Accountability sa EDSA People Power Monument, nagpasalamat siya sa mga dumalo, kabilang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pang taga-suporta sa pananatili sa kabila ng malakas na ulan. Binasa rin niya ang preamble ng 1987 Constitution at sinabing ito ang sumasalamin sa layunin ng kanilang pagtitipon. Iginiti Marcoleta na wala siyang ginagawang mali at sinabi na ang pondong binabanggit sa reklamo ay mga campaign contribution mula sa kanyang mga kaibigan gamit ang sarili nilang pera. Sinabi rin niya na hindi umano na ipapakita sa reklamo ang mga elemento ng korupsyon o pag-abuso sa kapangyarihan. Kinwestiyon din ni Marcoleta kung bakit siya ang pinupuntirya ng Office of the Ombudsman sa halip na imbestigahan ang mga umano'y katiwalian na kanyang ibinunyag. Iginiit pa niya na may motibong politikal ang kasong isinampalaban sa kanya at pinuna ang isang kapwa-senador na umano'y nagsabing maaaring baluktutin ang batas para sa layuning pang-politika. Sinabi naman ng Criminal Investigation and Detection Group na wala pa silang natatanggap na bagong warrant of arrest laban sa sino mang mataas sa opisyal ng pamahalaan. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giagi, nakahanda ang kanilang grupo na ipatupad ang anumang warrant na ilalabas ng korte. Lumabas ang pahayag matapos ang mga protesta ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng planong pagsasamparang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sinabi rin ni Giagi na mangangailangan ng masusing paghahanda at koordinasyon ng pagpapatupad ng warrant laban sa isang kilalang opisyal. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanap ng CIDG sa mga pinaghahanap na sangkot umano sa anomalya sa mga flood control project. Kasama rito ang ilang tauhan ng Department of Public Works and Highways na inuugnay sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Discaya, gayon din ang iba pang suspect mula sa Sunwest Corporation na nananatiling nagtatago sa kabila ng umiiral na warrant of arrest. Ayon kay Giagi, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga banyagang otoridad upang matunton ang mga tumakas na pinaniniwala ang nasa ibang bansa. You know what I'm reading? Huh? You know what I'm seeing? Alam niyo kung ano nakikita ko? Nakikita ko rito twofold. No? Number one, naglalatag ng senaryo ang grupo ni Boeing na para pag kailangan nila magbigay ng pressure kay Marcoleta, meron silang leverage. Yung ginawa naman ng Iglesia ni Cristo na rally, kita nyo ngayon ginawa yung rally sa Lunes yung simula ng impeachment hearing. Pag umupo at sumumpa na si Rodante Marcoleta bilang Senator Judge sa impeachment hearing, sa gitna ng hearing, halimbawa, tumatakbo yung hearing, may nangyayari, nag-uusap sila doon, nagdedebate sila doon. Tapos may mga puntong malalim at matibay at matigas na inilalabas itong si Rodante Marcoleta. Tapos bigla siyang inaresto para tanggalin sa impeachment bilang judge.
magkakaroon ngayon ng kulay yan. Uy, talagang, di ba? Ganun, yun yung iisipin ng taong bayan eh. Sana naiisip ito ng Malacanang, sana naiisip ito nila Boying Remulla, sana naiisip ng iba to. Kasi popular opinion is totally against them already. At the moment, all surveys indicate that the president is at the negative sa trust and approval rating. Sa negative, ano na siya, andun siya sa negative zone. Di ba? Oh. And it's because of what's happening, di ba? Not only economically, not only relationshipally, not only personally, but also politically. Di ba? Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung senaryo. Di ba? Nakaupo si Rodante Marcoleta. Kasi salunis na eh. Kung hindi maglalabas ng Sabado at Linggo ng pang-arrest warrant, ang ombudsman para aresto yung si Rodante Marcoleta, at nagawa nitong umupo at sumumpa bilang senator judge sa Lunes sa impeachment court, pag binunot siya doon, ang pinakamalaking iisipin ng taong bayan ay may tinatago talaga. Talagang didikdikin nila si Sara. Oo. Talagang uubusin nila yung mga kampi kay Sara para madikdik nila si Sara. Na, alam ko yung sasabihin ng iba, hindi, may legal eh. Hindi, may ganyan. Pero hindi. Hindi, kasi may dalawang senador eh. May dalawang senador na may kaso eh. Pero hindi tumatakbo yung kaso. Kasi lumipat na ng bakod. Yung kay Saldico, yung kay Martin Romualdez, ang tagal na nakasampa sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, hindi gumagalaw. Kasi wala na may epekto sa impeachment. Pero yung kay Marcoleta, may epekto eh. Kasi minus one eh. Minus one pro-Sara vote. And a heavy and influential one at that. So, nakikita nyo, yun yung senaryo na lumalabas ngayon. And it's not going to bode well for the administration or for Sina Boying or for anyone in government if pakialaman nila pag nabuo na, pag na-constitute na yung impeachment court at gumawa sila ng paraan para mabawasan yung mga taong, yung mga judges na nakaupo doon, at ang tinanggal o ang tinatanggal ay ang mga pro Sara Duterte senators. Boss, alam niyo naman ang history ng Pilipinas eh, di ba? Alam niyo naman ang history ng politika natin pagdating sa mga ganyang bagay. Ang tao very passive until guluhin mo. Guluhin mo 'yung sinusuportahan nila. Sasabi sa akin, hindi naman mangyayari na, hindi gumagalaw ang militar. Hindi gumagalaw. Pero may bulungan na sa mga kampo eh. Mga pulis na lang eh. May mga kausap ako na sinasabi sa akin na, alam mo, minsan ang hirap eh. Kasi nagpo-protesta lang sila doon. Tapos ang utos sa amin is ipitin sila eh. Yung press inside sila para mapilitang pumalag. Para, di ba? May ganun eh. May ganun. Alam niyo yung ginagawa ng mga pulis, yung tahimik naman na nagpo-protesta yung mga tao doon, tapos nakatayo yung mga pulis. Tapos bigla nga abante yung mga pulis, di ba? Para maipit yung mga tao. Na ang mangyayari, mapipilitang pumalag yung mga tao. O, di ba? Pag pumalag yung mga tao, may dahilan na yung mga pulis, di ba? Para umaksyon, di ba? Mambatuta, mga aresto, di ba? Manghablot. Ganun yun eh. Di ba? Sineset nila yung stage. At tinuturuan ng pulis. It's called crowd psychology. It's called mob manipulation. Meron hong science yan. Alam na mga pulis yan. So, nakikita ninyo, may scenario eh. Diba? May scenario. And the scenario, while it may succeed in allowing the current whoever powers that be, that is, to na magtagumpay para dun sa pag-ipit sa mga kakampi na ni Vice President Sara Duterte, ang backlash sa taong bayan masakit. Nakita nyo na yan noong 2019. Nakita nyo na yan noong 2022.
Kita nyo na yan noong 2025. Walang kung bakit hindi kayo natututo sa ano eh, sa history at saka sa trajectory eh. Di ba? At saka sa psychology eh. Dapat natututo kayo eh. Dapat napapag-aralan nyo yan at natututo kayong gumawa ng medyo ibang hakbang. Hindi yung tira pasok. Kasi right now, tira pasok eh. Di ba? Bata kami, pag sinabing tira pasok, ano yun eh, palpak na galaw. So, ewan ko, pero yun yung nakikita kong senaryo. Eh, hindi ko alam, di ba? Baka mali ako. I don't know. I may be wrong. Di ba? But, as it is, nakikita natin, di ba? Ang problema, pag umupo na si Rodante Marcoleta as senator on Monday, senator judge on Monday, binunot nyo yan dahil may arrest warrant. Okay pa yung kay Jinggoy eh, dahil hindi pa siya nakakaupo eh. Okay pa yung kay Bato dahil nagtatago eh. Pero yung umupo na si Rodante Marcoleta bilang senator judge, tapos bubunutin nyo ron? Gagawa kayo ng mga legal hulabaloo? Sabi nga ni dating senador Pong Biason, gagawa kayo ng mga legal hulabaloo para ma-accomplish yung gusto nyo? Mga boss, problema yan. Mahaharap kayo sa problema niyan, sa totoo lang, di ba? You might not realize it right now, but at some point, something will happen and then you will tell yourself, supply. Anyway, inanunsyo ng Malacanang na nagpaabot ng mahigit 1,000,000 piso na pinansyal na tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng mga estudyante na nasawi at nasugatan sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Malacanang, ang pamilya ng tatlong estudyante na nasawi sa nasabing insidente ay makatatanggap ng 150,000 piso bawat isa, habang ang 18 estudyante na nasugatan ay makatatanggap ng 50,000 piso bawat isa, o may kabuuang 1.35 million pesos. Ang pinansyal na tulong ayon kay Palace Press Officer Claire Castro ay bukod pa sa tulong na may bibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Social Welfare and Development at Department of Education o DepEd. Sa kabilang dako, sinabi ni Castro na narinig ng Malacanang ang apela ng pamilya ng biktima na ang mga suspect na pawang minor de edad ay hindi lamang dapat na manatili sa pangalaga ng DSWD. Samantala, ikakasana ng DepEd ang malawakang implementasyon na isang multi-layered security strategy sa mga paaralan sa bansa bilang parte ng school safety campaign kasunod ng shooting incident sa Tacloban City noong nakaraang Lunes, June 22. Batay sa pahayag ng DepEd noong Biyernes, sa bahagi ng school safety campaign ay ang pagpapatupad ng inspeksyon sa mga bag gamit ang handheld metal detectors, mas mahigpit na sistema sa visitor management, regular na inspeksyon ng bag, paglalagay ng CCTV cameras, at sa strategic na pagtatalaga ng mga security personnel. Gayun din ang pagsasailalim ng physical na istruktura ng mga paaralan sa safety audits, kabilang dito ang mga bakod, daanan ng mga bisita, ilaw at emergency exits upang matukoy at maitatag ang high school o ang high-risk school campus. Isinusulong naman ni Sen. Rapi Tulfo ang pag-amyenda sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act upang makapaglaan ng pondo para sa pagtatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga children in conflict with the law na sangkot sa heinous crimes. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, sinabi ni Tulfo na hindi na sapat na dahilan lamang sa DSWD bahay pag-asa ang mga minor de edad na nakagawa ng mabibigat na krimen kung hindi nila nauunawaan ang bigat na kanilang pananagutan. Sinangayuna naman ni Jeneline Badoria, ina ng isa sa mga estudyanteng nasawi sa Tacloban school shooting, ang panukala ng senador. Iminukahi rin ni Tulfo sa DepEd na pag-aralan ng supervised programs kung saan maaaring magbahagi ng kanilang karanasan ng mga nagbagong persons deprived of liberty bilang bahagi ng crime prevention sa mga paaralan, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, na nasa mga mambabatas ang pagpapasya sa panukala, ngunit kung ito ay maisa sa batas, mas mainamanyang pamahalaan ito ng national government. Gayunman, sinabi ni Raymond Narag, head consultant ng Preso Foundation at associate professor, na hindi epektibo ang mararahas na juvenile detention center at boot camp.

0: Maganda-maganda hapon! Ay, Biyernes na! Dito pa rin tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At syempre, marami tayong mga bagong balita at mga isyong pag-uusapan. Pero unahin muna natin ang panlagay ng panahon sa susunod na 24 oras mula po sa Pag-asa. Meron pong bagyo, malayo pa naman. Ano, malayo pa ito. Nasa 3,190 kilometers east of Eastern Visayas. At ito'y medyo malakas-lakas itong bagyong ito. 150 kilometers per hour ang hangin nito. Malapit sa gitna at yung bugso ay maabot ng 185 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos westward pa Kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. At ang easterly naman naka-apekto sa eastern section of Central Luzon at Southern Luzon at sa Visayas. Kaya po ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan dahil sa easterlies. Ganun din sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies din. Mayroong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil naman yan sa localized thunderstorms. Ang ating araw lulubog mamaya alas 6.29 ng gabi. At sisikat ulit bukas alas 5.31 ng umaga. So yan po latest mula sa Pag-asa. Eto, punta na natin itong ating mga balitaan at mga talakayan ngayon pong araw ng Biyernes. Ikatatlo sa buwan ng Hulyo. Ayan, ngayon ang CIDG po ay naka-ready na raw para arestuhin itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung maglalabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ayan, kanina kasi nagsampa na ng kaso ang ombudsman. Sinampa na nila yung kasong plunder laban dito kay Senator Marcoleta. Yun, ha? At ito po'y nairapol na rin doon sa ano bang division yan? Ha? Sa 5 o 3? Hindi ko na matandaan eh. kanina pang umaga. Pero anyway, meron na pong nairapol na rin. So kung maglalabas yan ngayon ng warrant of arrest, ano kaya? Susuko ba itong si Senator Marcoleta o ito ay kailangan pang arestuhin? Magtatago ba? O ano ba? Ha? Pero sabi nito si Senator Marcoleta, haharapin naman niya. Diba sabi niya, haharapin niya yung kasong isinampa laban sa kanya. Okay, tuloy po tayo. At ito po, ang mga balita natin, ha? Itong si Vice President Sara Duterte, pinaharap ng Senado yan eh. Sa Lunes, sa pagsisimula nitong impeachment trial, sa unang araw ng impeachment trial, kailangan daw ay humarap sa impeachment court itong si Vice President Sara Duterte. Yan ha. Mamaya po, hintayin nyo mga detalye niyan para malaman natin ano na ba mga latest na nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. At kanina nag-caucus itong mga senador. Tinalakay nila dyan kung paano magiging takbo dyan sa impeachment trial. Pero yung mga senador kanina ayaw pa magsalita. Wala pang sinasabi. Pero sa kanina po, in-announce na mismo nitong si Senate President Sherwin Gatchalian na siya mismo ang magpe-preside sa impeachment trial. Ayan, at mamaya tingnan po natin mga detalye niyan. At yung tingnan din natin statement nitong Office of the Ombudsman tungkol dito sa paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ha. At syempre yung rally ng INC tapos na rin ha. Kaya nagsisimula ng magtanggal ng mga barikada dyan sa paligid ng Malacañang. Okay, so tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Unahin na muna natin itong mga balita na tungkol po dito. May sinuspindi na namang klase ngayon pong araw na ito. Diyan naman ito sa Eastern Samar. Yung Eastern Samar National Comprehensive High School. Diyan sa Borongan City. Dahil merong online post na nagsasabi, bomb threat at gun threat. Na yan po, siyempre, hindi yan na, kumbaga, hindi pinalalampas yan. Siniseryoso po yan ng mga otoridad. Kaya ang school, nagdeklara na walang pasok. Ha? Nangyari po yan, ilang araw lang, pagkatapos nito nga, di ba? Yung nangyari dyan sa Tacloban City. Kaya marami, kabadong-kabado pa pag may naririnig na ganyan, may mga post na ganyan. Pero kung matatandaan nyo, dami ng post niyan, di ba? Ang dami-dami na, simula nung nagkaroon ng pamamaril dyan sa Tacloban City, ang dami nang sumunod ng mga banta na natatanggap itong iba't ibang paaralan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan. At marami nang nasasayang na panahon, di ba? Ito pong administrasyon ng Eastern Samar National Comprehensive High School ay nag-utos ng suspension ng klase ngayon pong araw na ito dahil kumalat yan, online yung online post tungkol dito sa sinasabing meron daw isang grade 11 kitchen operations or cookery students na merong bomba at meron ding gun threats. Diyan sa isang official statement, sinabi yung post na yan ng isang grade 11 na cookery students, sinasabi niya may bomba, may mamamaril din. Doon sa official na statement itong school, sinabi itong acting school head, si Dean Ernest Paul Hermano, na sabi niya, nagsuspensi na ng klase dahil yan batay sa recommendation naman ng Borongos City Police Station para matiyak ang safety at security ng mga students, faculty members at mga staff. So yung desisyon na yan ay sinagawa daw in coordination with the Office of the Schools Division Superintendent at ng Assistant Schools Division Superintendent at ng Department of Education, Borongan City Division. So yung mga law enforcement agencies, mga authorities, agad-agad naman nag-deploy ng SWAT, ng mga SWAT team dyan at in-inspection yung lugar. Dahil nandun, may picture pa eh. Doon sa online post, may picture pa. Na kaya doon, hinanap nila, meron bang bomba? Sabi po nitong si Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, pagkatapos nila magsagawa ng mga inspeksyon, kanina, dineclared nila na walang bomba at wala rin gun threats as of 8:35 a.m. kanina pong umaga. At tinitiyak ng PNP dun sa Borongan Samar na ito po yung ESNCHS ay gumawa ng lahat ng aksyon para matiyak na ligtas ang mga mag-aaral, pati mga staff at lahat ng nandyan sa paaralan. At sila rin nakikipag-cooperate sa mga authorities dito po sa ginagawang investigasyon para matiyak yung accountability at ma-maintain yung safe learning environment para sa lahat. Ayun, inaana pa at gusto nilang makilala pa kung sino yung mga naglagay na yan, sino may kagagawan yung mga online post na yan. Para po, alam nyo merong ano ngayon eh. Yung mga maglalagay ng mga online post na ganyan o yung mga magbabanta ng ganyan, ako yung mapaparusahan na. Meron pong sinabi dyan, ang DepEd. Kaya yung mga anak nyo pagsabihan nyo na. Dahil sabi ng DepEd, ako may kalalagyan daw yung mga nagpapakalat ng mga ganyan na mga Pwede ba natin sabihin fake news yan? O ano ba yan, mga prank? O ano ba yan, ha? Pero ito hindi po. Basta yung mga banta na yan, siniseryoso po yan ng ating mga authorities. Ha? Kung matatandaan nyo, yung mga bum jokes na yan, eh, siniseryoso po yan. Kaya pag nandyan kayo sa mga public places, lalo na sa mga public transport terminal, sa airport, sa pier, ha? Kahit sa MRT, eh pag mayroong mga bump joke, naku, eh, hinuhuli, di ba? Ina-apprehend yung mga gumawa niyan at iniimbestigahan. Ayan po yun. At pwede makasuhan yan, pwede maipakulong yan. Ayan ngayon, dito naman, ito naman, itong mga naglalagay ng mga post na yan sa mga paaralan, yan naman po. At ang PNP nagbabala na rin, dumarami daw kasi itong mga banta na yan, ha? Sa iba't ibang mga paaralan nationwide. Eh sabi nito si PNP Public Information Office Chief, si Colonel Allen Reyko, sabi niya, itong mga authorities mukhang napansin nila na dumami itong school-related threats. Although sabi niya, hindi naman siya makapagbigay ng agarang mga datos dun sa para masuportahan yung claim na yan. Pero nakikita daw nila yan. Na-acknowledge nila itong concern ng publiko tungkol dito sa nangyari kamakailan. Lalo na yung dito sa mga paaralan. Ha? Kaya sabi po nitong PNP, nakikipag-ugnayan daw sila sa mga school authorities at local governments at upang stakeholders para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan. At sabi pa ang tagapagsalita ng PNP o ng PIO ng PNP, sabi po yung mga threat daw na yan na ginagawa ng mga estudyante para to avoid attending classes or taking examinations, parang dati mga bomb threats ang ginagamit. Pero ngayon daw, hindi yan na pinapalampas, siniseryoso yan. Kaya nag-issue rin ng reminder ang PNP dahil dito sa mga false report na ito, ng mga shooting, yan, sa Bagong Silangan High School sa Quezon City kahapon, at dun sa iba pa, yan daw mga yan, delikado. Ha? At ang DepEd may sinabi na rin na pwedeng ma-expel sa paaralan ito mga estudyante na gagawa ng mga ganyan mga impormasyon, magpo-post ng mga ganyang banta sa social media. Yung mga gagawa ng bantang panggugulo sa mga paaralan, pwede rin mapatalsik sa kanilang school. Yan, kaya ang mga magulang po pinapayuhan, yung mga anak nyo, pagsabihan nyo na. Huwag gagawa ng mga ganyan kasi makikilala sila, matitrace sila kung sino mga naglagay niyan. Sino nagpost niyan, natitrace po yan. Ha? At yan akala nyo, pag nagpost kayo, gumamit kayo ng mga alias-alias, mga fake account, hindi na kayo makikilala. Kung makikilala pa rin kayo dyan. Matutuntun pa rin kayo. Ha? Lahat po yan, ng mga post na yan, traceable yan. Kaya wala kayong ligtas. Di ba? Wala kayong ligtas dyan. Okay, tuloy tayo at may report si Chona Yu. Itong negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada, inaasahan matatapos ngayon na 2026. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Nagkasundo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Carney na tapusin na ang negosasyon sa Free Trade Agreement bago matapos ang taong 2026. Sa joint press statement ng dalawang leader sa Vancouver Convention Center, sinabi ng mga ito na binibilisan na ang pagsasapinal sa trade deal habang itutuloy ang negosasyon sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Sabi ni Pangulong Marcos, pinalawak din ng dalawang bansa ang bilateral trade, labanan ang economic coercion at pinatatagpa ang supply chains. Sinabi naman ni Carney na official at crucial ang kasunduan kung kaya dapat masilyuhan na ito sa lalong madaling panahon. Kinikilala ni Carney na isa ang Pilipinas sa mga fastest growing economy sa Asia at sa buong mundo. Umabot ang bilateral merchandise trade ng dalawang bansa sa $3.4 billion noong 2025, mas mataas ng 7.4% kumpara sa $3.2 billion noong 2024. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. Mga free trade agreement na yan. Ha? Alam nyo, ibig sabihin ng free trade agreement, pwede magpasok na mababang buwis o wala ng buwis ang mga ini-import. Yan, ha? Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Dito muna tayo sa ating fuel price update ngayon. Ha? Dahil mukhang sa next week, magtataas na naman itong presyo ng diesel mula piso hanggang 3 piso bawat litro. Ayan po ang sabi ng Department of Energy. Yung gasolina naman, pwedeng mag-rollback ng piso o pwedeng madagdagan ng piso. Yan, ha? Pero base po dito sa presyo sa world market, itong hanggang kahapon, hanggang kahapon, Webes, ay ang pumapatak po dito, mga increase po ito, 1 peso and 15 centavos per liter sa diesel, sa gasolina 1 peso and 10 centavos, at sa kerosene ay 1 peso and 45 centavos. Pero siyempre, yan ay estimate pa lang. Dahil yan ay tumatakbo pa, may last trading day pa ngayon pong araw ng Biyernes. Kaya hindi pa natin matitiyak kung ano talaga ang presyo. Pero ito na po yung mga, kumbaga, yung mga range na magiging taas o dagdag presyo at saka kung rollback, rollback din. Ito pong presyo ng krudo, bumababa na sa world market. Talagang bumababa na At na lumuluwag na rin supply. At dahil nga medyo may nakikita silang pag-asa, dito po sa ginagawang pag-uusap ngayon ng US at Iran. Kaya dito po yung yung diesel at iba pa mga middle distillate katulad ng mga kerosene, LPG at iba pa, bumababa rin ang presyo. Ayan, sana magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyuhan na yan para makaluwag-luwag na rin tayo dito po sa ating bansa. Tayo po na apektuhan yan. Okay, may report si Jong Manlapas. Alamin muna natin report na yan itong House Bill na nagbibigay kapangyarihan sa mga guro na disiplinahin ang mga estudyante. Uy, ano yan ha? Ibabalik na uli, pwede mamalo ang teacher. Ay, bawal pa rin yun. Bawal yun eh. Okay, alamin natin yan ha, Jong.
2: Kuyang Raul, iniaini at Busan del Norte Representative Del Corbera ang House Bill Number 9230 o ang Educators Discipline of Children Act na naglalayong pagtibayin ang otoridad at pananagutan ng mga paaralan, administrator at guro sa pagdidisiplina sa mga batang nasa kanilang pangangasiwa. Ayon sa explanatory note ng panukala, mas malaki na ang papel ng mga paaralan sa paghubog ng asal at karakter ng mga mag-aaral dahil sa mas maraming magulang ang nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakasabi sa nakinikilala ng Family Code ang karapatan at tungkulin ng mga magulang at ang mga paaralan na magpatupad ng disiplina sa mga batang nasa kanilang pangangalaga. Binigyan din ng panukala na ang pagdidisiplina ay dapat manatiling positibo at hindi marahas. Ayon dito, ang magaang nakaparusahan na may layuning magtuwid ng asal ay maaaring paintulutan sa ilang pagkakataon. Ngunit pinagbabawal ang pananakit gamit ang mga bagay o anumang parusang naglalayong ipahiya, saktan o abusuhin ang bata alinsunod sa Republic Act No. 7610. Diit ng magkongresista, mahalaga ang disiplina sa paghubog ng responsabling mag-aaral, kaya hinihiling ang agarang pagpasa ng panatala. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan, ha? Yung kayang face the wall, eh, pwede? Ha? Pwede kaya yung mga ganyan? Eh, dati, ang mga bata, di ba? Pinapalo pa ng ruler sa kamay. Yan. Pagka may mga nagawang kasalanan, walang assignment, walang ganyan, no? Di ba? Pero hindi naman malakas. At yung mga parang mahirap din gawin yan ngayon, ano? Ah, kasi katulad yan, no? sa panukala pa lang, eh. Ah, parang mahirap, eh. Kasi pag yung mga bata, di ba? Pag yung mga bata, alam nyo, eh, sasawayin nyo, parursahan nyo, i-kukorek nyo, mapapahiya yan, eh. Eh, bawal mamahiya, eh. Di ba? Napapahiya mga bata dun, eh. Kaya paano natin gagawin yan? Paano ba pwedeng madisiplina itong mga bata? Ah, mas mabuti pa siguro katulad dati, eh. Ah, ang mga teacher, eh, ganyan, no? Ay, mga kapila, mga hindi gumawa ng assignment, nakapila, yan, ha? Nakalagay yung kamay sa harap, ha? Pinapalo na ruler, yun. Yan, ha? Ganyan ang ginagawa. O kaya patatayuin sa sulok. Yun, ha? Mga ganun. Para nakikita nila na yung mga gawa nila may consequence. Diba? Kasi kung wala lang, eh, ha, paano mo gagawin yan ng hindi sila mapapahiya, hindi sila masasaktan, di ba? Parang wala yun, wala rin yun. Eh, yun lang tawagin mo, pansin nila, at pagsabihan mo, siyempre, mapapahiya yan. Eh, parang mahirap pagkaganyan, ano. Dapat ay gawing specific. Ano ba ang pwede at ano ba hindi pwedeng gawin? Yan. Anong masasabi natin na tama sa pagdidisiplina at yung hindi tamang pagdidisiplina? Okay, so tuloy tayo. Ha, magbe-break muna tayo sandali at babalikan natin yung pa mga issue. Oras natin, 32 minutes makalipas ang alas 4.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
4: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the food.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Ayan, tapos na yung rally ng Iglesia ni Cristo. Yung kanilang mga miyembro, nagsiuwi na rin. Tapos na at in-announce po ng kanilang tagapagsalita na tapos na ang kanilang rally. Actually, nag-uwian na sila, so wala na sila dyan. Si

0: For justice to prevail in this country, and not for those who bend the law for their own benefit. Ayan po, sabi nun si Zabala. Sabi niya, this is where we end our peaceful rally. I hope that you will get home the same way you arrived here peacefully. Yun, ha? So, yan na, wala na. Kaya dyan po sa paligid na Malacanang, unti-unti na rin na inaalis yung mga barikada. Diyan sa Ayala Bridge kanina, eh, kaninang umaga, inaalis na yung mga nakaharang diyan eh. Pati diyan sa may stretch ng ano ng Ayala Boulevard hanggang doon sa ano sa may Romualdez Street. Tinatanggal niya sa Mendiola, inalis na rin yung mga barikada diyan dahil tapos na, wala na po. Ayun na, ha. Nagsiuwi na sila. Actually, kagabi pa sila nagsisiuwi. Okay, so tuloy pa rin itong ating mga balitaan. May report si Jojo Sikat, ito si Vice President Sara Duterte, pinadadalo sa impeachment trial. Diyan sa unang araw ng impeachment trial, inutusan na po siya ng impeachment court. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Naglabas ng direktiba ang Senate Impeachment Court para sa paharapin nga sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Lunes, July 6, alas 2 ng hapon. Ang inilabas na utos ng Senate Impeachment Court ay may petsang July 2, 2026 sa tilagda ni Senate President Sherwin Gatchalian. Personal na pinadadalo ng Impeachment Court si VP Sara o kaya naman ay sa pamamagitan ng legal counsel nito para gagawing paglilitis ka sa apat na articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng kamara. Sa direktiba ay nasalig ito sa Rule 7 ng Rules of Procedures on Impeachment Trial at sa writ of summons sa inisyo noong May 9, 2026. Inaasa na tatalima si Vice President Sara sa kautosang direksyon at judgment ng Senate Impeachment Court. Samantala, kasalukuyan nagsasagawa naman ng caucus sa mga senador ngayong tanghali bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa gaganaping impeachment trial sa Lunes. Nauna nang tiniyak ni Gatchalian ang kahandaan ng Senado para sa gagawing paglilitis, kasama na rin dito ang patuloy na pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa kaligtasan ng mga dadalo sa impeachment trial. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Oh, yung mga gustong pumunta diyan, sumaksi diyan sa gagawing impeachment trial na yan, ha? Pwede po yan, open to the public. Kaya lang, yan po'y limitado. Siyempre, maliit lang yung kanilang lugar doon eh, sa Senado, di ba? Inayos na nila yan eh, pati yung session hall, inuba na forma eh. So, meron pong inilabas na advisory, ito yung si Attorney Renato Bantog Jr., ang Senate Secretary, ano? Para po dun sa mga gusto maka-attend dyan sa impeachment trial, ito si Vice President Sara Duterte. Ito po'y ang sinasabi po dito, yan, yung impeachment trial magsisimula sa Lunes, meron po silang inilagay din na limit dun sa mga pwedeng umattend. 61 lang. 61 na upuan yung available sa general public. Kunti lang, ano? Sabagay, kunti lang talaga dun eh. Ayan, ha? 61 na upuan yung inilagay po, inanda para sa general public sa bawat araw ng trial. At kailangan, kayo po'y magpaparehistro. Ha? Magpaparehistro kayo one day before. At saka first come, first serve ito. Ha? First come, first serve. Yan, para ma-determine din yung dyan sa order na yan, yung successful registration dyan sa Senate Visitor Management System. Meron po silang ganyan. So, yung mga interesado dyan, pwede kayo mag-register dito sa VMS. Meron silang website, yung https vms.senate.gov.ph. o kaya i-scan

0: QR code. Ha? Na meron pong makikita kayong QR code sa Senado na nandun po yan sa announcement. Ha? Yung pahayag na ginawa nitong si Attorney Bantog. Yan pong registration, magbubukas yan alas 2 ng hapon, one day before yung schedule na trial date. So yung mga naaprobahan ng mga registrants ay bibigyan din ng QR code na yun ang gagamitin nila para entry pass. Ha? Ganyan po, para kayo maka-attend doon. Personally, masaksihan nyo yung gagawing impeachment trial. At sabi po dito ni Attorney Bantog, lahat po yan na in-expect to maintain proper decorum at all times and comply with all rules and regulations habang nandun sa loob ng Senado. Yan, ha? So kung may mga update pa raw, antabayanan nyo na lang yung mga announcement. Yan, ha? So 61 lang ang limit. Ha? Wala nang iba. Pagka gusto nyo, lamampas kayo. Yun, ha? So ang gagawin nyo, magpaparehistro muna kayo. One day before, yung alas 2 ng hapon, bukas na yung kanilang portal para makapagparehistro kayo. Yan po ang mangyayari dyan. Pero kung hindi kayo makakapunta doon, tumutok na lang kayo dito sa ating Radyo Bandido. Radyo Bandido TV, DCRJ, 8:10 a.m. Tumutok kayo dito dahil i-cover po natin yan, buong-buo, yung impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte. Yan, mas madali dito. Ha? Buksan nyo na lang yung inyong mga gadget, kahit sa TV. Pwede rin, hanapin nyo lang yung Radyo Bandido TV sa Sky Cable, di ba? Channel 224. O kaya sa mga digital box, iscan nyo na lang. Makikita nyo sa Facebook, nandyan din. Sa YouTube. Kahit i-type nyo lang yung DCRJ, makikita nyo yan. Lalabas yan, makikita nyo na yan. Yan po yung ilalive natin dito sa DCRJ, Radyo Bandido TV. Kaya kung ayaw nyo nga, mahirapan pa kayong mag-register dyan sa Senado, para na rin kayong nandun. Para na rin kayong nandun kasi live po ninyong masasakyan dito yan sa ating Radyo Bandido TV. Okay, so yan ha. Yung mga gustong, yun lang naman mga gustong pumunta doon. Ayan ha. So, kanina mga po, nag-coco sila, yung mga senador, yan sabi sa report nito si Jojo Sikat, ano? Kasama yan, majority at minority block, nandyan sila. Para pag-usapan yung gagawin nila dyan sa impeachment trial. Pero hanggang kanina po, wala akong nakuhang mga impormasyon tungkol sa kanila mga pinag-usapan kasi ayaw nila magsalita. Ayaw pa magsalita. Pero diyan tuloy-tuloy yung paghahanda diyan, pati yung Senate Session Hall binago na. Pati yung Senate Media naghahanda na rin. Lahat po ay busy ngayon sa preparation para dito sa coverage ng impeachment trial. Makasaysayan po ito para sa ating bansa. Ang isang busy presidente ay isasalang sa impeachment trial. Yan. Bukod dyan sa paglilinis na at mga minor repairs na sinasagawa dyan, itong mga nakalipas na araw, pati yung layout dyan, binago na rin ang forma. Hindi na katulad sa regular session na yung mga senador, nakaharap dun sa podium at nandun yung flag ng Pilipinas. Dito ngayon, yung seating arrangement, in-adjust na nila. So, itong mga senator judges, nakaharap sila ngayon sa witness stand at yan po sa habang mayroong trial. Ayun ha, ganun ang mangyayari. Kasi mga judge sila, siyempre ganun ang magiging sitwasyon nila. Sila ang judge. So sa kanila haharap yung mga witness. Dahil sila rin magtatanong dyan. yung mga majority senators, kasama ito yung Senate President Sherwin Gatchalian, umaten dyan, ano? At yung mga minority senators, Senator Loren Legarda at Robin Padilla, nandun din, ha? Senator Erwin Tulfo, sabi niya, itong caucus ay nakapokus para dun sa pagtiyak na itong Senado ay fully prepared para sa impeachment trial o pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. At nanawagan din siya sa iba pang minority senators na umattend na kayo, magtrabaho na kayo, umattend na kayo din sa mga susunod na meetings. Ano na yan Biyernes ngayon, Sabado, Linggo, Lunes simula na ang impeachment trial. Ayan na yan. Isang issue daw na nangakailangan pang irisolba kung ito bang mga senator judges ay mag-i-elect ng isang separate presiding officer para sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng Senate rules tungkol po dito sa impeachment trials, mga senador pwedeng mag-elect ng isang presiding officer. Ang Senate President, katulad ito si Senate President Sherwin Gatchalian, sa kasalukuyan siya ang presiding officer ng Senate sessions. Ito si Senator Francis Chis Escudero naman, sinasabing pwede siyang, posible siya maging presiding officer sa impeachment trial. Ayan, so natanong naman kung sino ang magiging presiding officer dyan, ha? Sa proceedings, wala pa siyang sinabi. Si Senator Tulfo, Erwin Tulfo, wala pa siyang sinabi. Ano? Sabi niya, hindi raw niya alam kung ano yung desisyon. Pinauubayan sa mga kasamahan niya sa Senado. Wala pang gusto magsalita. Diba? Yung mga niyan si Senador, wala pa rin nagsasalita tungkol dito sa plunder case na isinampan ng Office of the Ombudsman. Laban dito kay Senator Dante Marcoleta. Alam niyo naman to si Senator Marcoleta, talagang ano to, ha? Masugid na kaalyado ng mga Duterte. So yung isinampang kaso sa kanya, non-bailable ito. So kulong ang aabutin itong si Senator Marcoleta. Kasi na-irapol na rin yan yung kanyang yung kaso Diyan sa Sandigan Bayan, hintayin natin kung ngayong hapon maglalabas na rin ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ayan, at hintayin rin natin kung anong gagawin nitong si Senator Marcoleta. Siya ba'y kusang susurrender? Ha? O ano bang gagawin ito? Siya ba'y magpapasaklolo sa Senado? O magtatago? Siyempre, hindi natin alam. Pero siya mismo dati, nagsabi na siya na haharapin niya yung kaso. Ayan, at hindi raw siya titigil dito sa ganyan. Okay, ito po si Senate President Sherwin Gatchalian kanina. Sabi niya, ay siyang magpe-preside dito po sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes. Sa ilalim ng Senate rules, ang Senate President ang mangunguna dyan sa impeachment trial. Yan po sabi nito si Senator Senate President Gatchalian. So, dito pong mga kalagitnaan ng Hunyo, si Senator Panfilo Lacson ay nagsabi na si Senator Francis Escudero daw na isang abogado ang pwedeng mangasiwa at mag-preside dyan sa impeachment trial. Pero si Gatchalian, si Senate President Wayne Gatchalian, sinabi na niya agad, nilinaw niya na itong bagay na ito pinag-uusapan pa rin dyan sa Senado. Kaya kung matatandaan nyo, itong Gatchalian Block, binago nila yung Senate Impeachment Rules para payagan itong impeachment court na pumili ng ibang presiding officer na kahit ano yan, pagka dyan sa mga presidential trials. Kaya lang, vice president yan . Kaya pwede yan. Ano? Kasi dun siya sa non-presidential trials, pwede silang pumili ng ibang magiging presiding officer. Kahit hindi Senate President. O ganun ang habang yayari. Binago nila kasi yung rules. Pero si Gatchalian, sabi niya, pinag-aaralan pa rin nila yung technicalities. Ha? Siya ang mga ngasiwa, siya mag-preside, pinag-aaralan yung mga technicalities yan sa pag-preside sa impeachment trial at kung ano yung mga merits ng kaso, paghahanda po, mabigat yan eh. Ha? Ang pinopropose nila ay 90 trial days. Ibig sabihin, 3 buwan ito. 90 trial days. Pero hindi po yan sunod-sunod. Hindi araw-araw yan eh. So lalampas yan ng 3 buwan. Ibig sabihin, yung 90 days, kung yan ay tuloy-tuloy, 3 buwan yan. Pero dahil sa isang linggo eh, 3 beses lang sila, ha? 3 beses lang sa isang linggo ang trial, matagal-tagal itong aabutin ito. Mga 7 buwan. Tapos marami pa silang re-resolve dyan. Siyempre, tungkol dito sa sinasabi ng konstitusyon, para makondict, 2/3 vote ng 24 members na Senado para makondict ang isang impeachable officer. Sabi nila, hindi raw fix yan to 16 dahil meron ng mga may mga bakante na eh. Katulad yan, si Senator Bato de la Rosa, nagtatago. Itong si Senator Jenggo Estrada, akakulong, suspendido pa. Meron pa mga makumukulong pa. Ito, nasampanan ng kasong plunder, itong si Senator Rodante Marcoleta. So, papaano kaya yan? Itong si Senator de la Rosa naman eh, malabo na itong umatend dyan sa impeachment trial. Dahil siya, pag lumutang siya uli, ay aarestuhin na siya talaga. Di na siya patatawarin, ha? Di na siya palulusutin dito. Kahit pa sabihin na bigyan siya ng protective custody ng Senado, hindi na. Not valid na yan kasi sinasabi na dyan eh, ang protective custody ng Senado, valid lang yan dun sa mga kasong mabababa ang parusa. Hanggang 6 years, di ba? Kung ganito ang kaso, ha? Case against humanity, against humanity, di ba? Ano to? Ang parusa dito mahaba lampas 6 years. Kaya hindi na siya sakop ng protective custody ng Senado. Ito po yung statement ng Office of the Ombudsman doon sa pagpapile ng plunder case laban dito kay Senator Rodante Marcoleta. Ito po ha, yung statement ng Office of the Ombudsman. Sabi nila, today we filed the plunder case against Senator Rodante Marcoleta before the Sandigan Bayan. Ayun ha. At paliwanag po nila dyan, hindi ito desisyon na ginawa na pawardi-wardi lang, kumbaga, o kaya by choice lang. Hindi raw. Ito raw ginawali na dahil yung mga ebidensya, kasama yung 3 cash donations na may kabuang halagang 75 milyon undeclared dyan sa SALN, itong si Senator Marcoleta, at yung campaign finance reports, hindi rin nakadeklara dyan sa SOSE. Yan daw, sabi ng ombudsman, sa walang discretion dito na pwedeng baliwalain yan. Yan daw mga katotohanan na yan ay not in dispute o hindi na pagtatalunan. Dahil si mismo si Senator Marcoleta, kinumpirma niya na tumanggap siya ng pera. At ito, pwedeng ma-stipulated dyan sa pagsimula ng trial. So kung ano raw nananatiling question ngayon dito ay yung question of law. Kung ito bang undisputed facts constitute plunder and bribery? Yan ang tanong. Kaya sabi nitong ombudsman, sila daw ay nanumpa para ipatupad ang batas. Regardless of who is involved. Yun, kahit sino pa ang nandyan, patutupad nila ang batas. So yan. At yung kanila raw panunumpa na yan, hindi nagbabago. Hindi yan mababago ng mga popularity, position, o personal relationship. Ayun, ha? Maya-maya po, ituloy natin yan. Dahil may report muna, itong si John Manlapas. Itong kongresista, pinuri yung programa sa pagbakuna para sa mga livestock. Alamin natin yung report ni John Manlapas. John?
1: Kuya Raul.
0: John?
1: Pinuri ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ang inilunsad na Animal Vaccine Development Program ng Department of Agriculture na anya'y mahalagang hakbang upang mapatatag ang livestock sector at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Ayon kay Bernos, ang kakayahan ng Pilipinas na makabuo ng sariling bakuna para sa mga hayop ay magbibigay ng mas mura at mas madaling makuhang bakuna na angkop sa mga lokal na sakit. Anya, makakatulong ito upang mapanatiling malusog ang mga alagang hayop at mapalakas ang food security ng bansa. Inunsad ng programa sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng at institusyon kabilang ang Bureau of Animal Industry, Philippine Caramel Center at Central Luzon State University. Bahagi ito ng pagtatayo ng Biosafety Level 3 Facility para sa ligtas na pag-aaral ng mga mapanganib na animal pathogens at pagbuo ng mga bakuna laban sa African Swine Fever o ASF at foot and mouth disease. Ang programa ay may pondong 140.9 million pesos na ipapatupad sa loob ng 3 taon. Ako si John Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni John Malapas. So tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan. Ayan, tuloy lang natin itong statement ng ombudsman. Tinukoy ng ombudsman dito yung mismong pag-amin nitong si Senator Marcoleta, at dun sa kanyang pag-amin, sinabi niya, ginamit niya yung term na utang na loob. Ayan ang sabi ng ombudsman. Sabi, tayo daw mga Pilipino, no, kinikilala natin yung utang na loob. Yan ay isa sa ating kultura. Isa sa mga magagandang value sa ating kultura. Yan ay isang debt of gratitude. Pagitan ng pamilya, kaibigan, mga kapitbahay. Pero wala raw itong puwang sa public office. Hindi raw ubra ito sa public office ang utang na loob. A public servant owes no personal debt to any donor that supersedes what they owe the Filipino people. Ayun, ang utang na loob daw nasa sambayan ng Pilipino, hindi dyan sa mga nagbigay ng donasyon. So, kapag yung the moment gratitude is used to explain away 75 million in undisclosed money, natatapos na raw yan. Ha? Na hindi na raw yan utang na loob. Yan daw ay nagiging plunder na at bribery sa ilalim ng ating batas. Yan, yan daw yan. So, kinikilala daw dito sa kaso na to na mukhang sabi ng ombudsman, talagang napukaw yung interest ng publiko. Mga debate. Siyempre, pinagtatalunan niya. Plunder ba yan? Ano ba yan? Di naman yan pera ng gobyerno. Yan. Pati daw sa ombudsman, pinagdidebatehan din nila yan. Pero siyempre, yung kailangan dyan, katulad yan, nagkaroon ng rally. Yung kanya-kanya daw yan. Ang mga mamamayan, may karapatan sa kanila opinion. May karapatan mag-rally. May karapatan mag-demand ng accountability. Kasama na yan, pati sa ombudsman. Ang hinihiling daw ng ombudsman ay in return, sila mismo, na ang kinukumit nila, let the facts and the law decide, not sentiments or fear. Senator Marcoleta retains the presumption of innocence and every right to defend himself before the Sandigan Bayan. We did not choose this fight. But when the law leaves no room for silence, silence is not an option. Ayan, ha? Yan po ang sabi ng ombudsman. Yan, sa bagay, ano? Eh, maraming ang ano, pinagdidebatehan yan. Kaya lang, eh, dito, sinasabi, bakit daw inuuna pa ito si Marcoleta? Ha? Eh, yung mga ibang malalaki dyan, ha? sangkot dyan sa flood control, eh bakit wala pa, di ba? Eh, maya-maya po, pag-usapan din natin yan dahil magbe-break muna tayo sandali, ha? Ang oras natin, alas 5 na.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Jazz Hara Ungi as Karen Carpenter.
5: There's a kind of hush all over the world tonight.
4: Marty Linyan as Air Supply.
5: Here I am.
4: And of course, Jerome Everdon as Elvis Presley.
5: Hallelujah.
4: And after the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
6: Happy anniversary, baby!
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Okay. Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ikatatlo sa buwan ng Hulyo. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Ito, balikan lang natin muna itong ating, dito po sa itong statement ng ombudsman sa pagpapail ng kaso laban dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yan, sinasabi nila yan . Yan daw. So, nire-recognize nila yan. Ngayon, sabi niya, sabi ng ombudsman, nananatili pa rin naman yung presumption of innocence at siya ay may karapatan pa rin na ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Actually, hindi lang plunder ang kaso nito si Senator Marcoleta na hinain po ng ombudsman. Meron siyang kaso na non-bailable, yung plunder case. Diyan po sa Sandigan Bayan, di ba? Yung plunder case na yan, napunta dito sa napunta dyan sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. At bukod kay Marcoleta, ay sinampaan din ang kaso ng ombudsman itong kanyang mga donor, si dating Congressman Mike Defensor, itong mga iba pang private individual, Joseph Varias Espiritu at Aristotle Baluyot Viray. Yan. Yan pong tatlo na yan. Ang kasamang kinasuhan din dito si Senator Rodante Marcoleta. Itong kaso nitong si Senator Marcoleta, yung plunder charge, ay napunta po, na-rapple dyan sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Tapos, meron pa siyang 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree number 46 o yung pagbabawal sa pagtanggap ng regalo. Ayan, yan naman mga kaso na yan, napunta naman, kanina po inain yan, kanina rin ni Rapol. Napunta naman yan dito sa 1st, 4th at 6th Division. Tatlo yun 3 counts of receiving gifts. Yan po inarapol naman sa 1st, 4th at 6th Divisions. Kasi tatlo yung nagbigay So magkakaibang kaso yan. Binigay nito si dating Congressman Mike Defensor, ibang kaso. Binigay nito si Joseph Varias Espiritu, ibang kaso rin. At itong binigay nito si Aristotle Baluyot Viray, ibang kaso rin. Kaya dyan sa 1st, 4th at 6th Division napunta yan. Yan po, kasi talaga ito si Senator Marcoleta, di ba pinagtatanggol nga siya Pati ito si Senator Alan Peter Cayetano kinundin na rin niya itong pagkain ng kaso laban dito kay Senator Marcoleta. Ito, tingin ko rito, kahit ito'y pinopolitika o kung ano man yan, di ba? Lalo na kung halimbawa ito'y katulad ng sinasabi na ito'y gusto siyang patahimikin, gusto siyang ganito, iiwas siya kung saan-saan, di ba? Pero kung wala siyang ginawang paglabag, hindi niya aabutin yung mga ganito ngayon. Kaya lang, may ginawa siyang paglabag siguro na na-overlook niya yan. At mismong siya mismo, sa kanya mismo nang galing na tuwanggap siya, di ba? Tumanggap siya ng pera. Na-overlook siguro niya yung mga issue na yan na siya nung tumanggap ay congressman siya. Di ba? Yun. Ngayon, yan ang nagagamit sa kanya. Kung wala yung mga issue na yan, walang magagamit sa kanya para kung halimbawa gusto siyang patahimikin, walang ganyan. Kaya alam, meron siyang ginawang paglabag. Kaya may nagagamit sa kanya ngayon. So, hindi pwedeng baliwalain din yan. Sabihin, unahin yung ganito, unahin yung ganyan. Para bang sa, di ba, sa traffic, minsan sabi, no left turn. Ang dami nyo nag-left turn. Tapos ikaw na tiyempo nung manguhuli. Yun. Tapos magtuturo ka. Dapat yun. Inan nyo. Yan, dapat yun. hindi ikaw nahuli. Di ba? Ganun yan eh. Kaya siguro, para dun sa mga ibang mga mambabatas, para sa mga ibang empleyado ng gobyerno, kung ayaw nyo makasuhan ng ganyan, kung ayaw nyo, lalo na sa mga mambabatas, sa mga opisyal ng gobyerno, di ba? Kung ayaw nyo magamit sa ganyan, halimbawa kayo ay sabihin, patatahimikin kayo, may ganito kayo, ha? Eh, huwag kayong gumawa ng labag sa batas. Ayan, ha? Pagka labag sa batas, siyempre, kahit ano pa yan, may nilabag kang batas, sa korte na ang paliwa na ganyan. Kung maabsuelto ka o makukundik ka. Yan na yan sa korte. Kasi kung walang nilabag na batas, itong si Senator Marcoleta, hindi siya makakasuhan ng ganito, ng plunder, ng graft, di ba, ng ganitong paglabag sa Presidential Decree number 46, walang maibubuta sa kanya. Kaya dapat sa mga, kumbaga, sa mga mambabata, sa mga opisyal ng gobyerno, siguraduhin nyo, wala kayong nilalabag na batas. Kasi pag meron, may maibubuta sa inyo. Talagang hindi kayo mapapaligtas. Hindi nyo mailulusot yan. Kahit na ano pang paliwanag sabihin nyo, ng mga katulad nitong sinasabi, bakit si Marcoleta ang inuuna, bakit si ganito ang ganyan, di ba? Hindi, pag may paglabag ka, kahit sino nauna, may paglabag ka pa rin. Kailangan pa rin na yan litisin para malaman kung ikaw ba'y guilty o absuelto. Okay, may report si Chris Lucas. Ayan, yung konsyal ng Quezon City, iniimbestigahan ng City Council dahil sa pambubulyaw sa LTO enforcer. Alamin natin report na yan mula kay Chris Lucas. Chris?
1: Magsasagawa ang konseho ng Quezon City ng isang patas na pagsisiyasat sa insidente kung saan makikita si Konsehal Ranulfo Tatay Rani Ludovica na binubulyawan at tinawag na bias ang isang enforcer ng Land Transportation Office. Layunin ng imbestigasyon na malaman ang mga naugnay na katotohanan at matukoy kung anumang magiging pagkilos ay naaayon sa mga pamantayan ng pag-ugali na inasahan sa mga opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang noong July 1, dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument si Ludovica at nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan niya at ng kawani ng LTO na tumutupad lamang sa kanilang tungkulin. Sabi pa sa statement ng City Council, kinikilala ng konseho ang dedikasyon ng lahat ng lingkod bayan na tapat na naglilingkod sa mga nasasakupan, kabilang si Konsehal Ludovica. Kasabay nito, binibigyan din ng konseho na bagamat tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan ang magreklamo sa mga lehitimong usapin at humingi ng pananagutan, ang naturang responsibilidad ika ay dapat laging isinasagawa ng may paggalang, profesionalismo at kaukulang paggalang sa dignidad at karapatan ng iba. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Sa mga ganyang pagkakataon, alam nyo may sabi talaga yung official na ng Quezon City. Dahil yung ginagawa nitong tauhan ng LTO, may presumption of regularity yan ganon, di ba? Ayos, tama yung ginagawa niya. Ngayon, kung may reklamo, meron naman tayong mga tamang pamamaraan para questionin yung mga ganyang ginagawa. Hindi pwedeng daanin sa mga ganyan. Yun lang yun. Okay, tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Tungkol pa rin dito po sa Sandigan Bayan. Itong 7th Division ng Sandigan Bayan, iniutos na po na itago muna. Ilagay muna sa kahon itong kasong graft laban dito kay dating Congressman Saldico. Yan ha. Itago na muna yan. Itabi muna yan ha. Yan. Inutos po na i-archive. itong graft case na initial laban dito po kay dating Congressman Saldico, dahil siya ay patuloy pa rin nagtatago. Hindi malaman kung nasaan. Nasa ibang bansa pa rin. At large pa rin siya, over 6 months na. Diba? Hindi maibalik dito sa Pilipinas. Yun. Lampas ng 6 months, itinago na muna sa baul. Ayan, bubuksan na lang yan, kukunin na lang yan, kung sakasakali. At ito si dating Congressman Saldico ay lalabas uli at babalik dito sa Pilipinas, o kaya matutuntun siya at maibabalik dito sa Pilipinas. Ang sabi ng 7th Division, ito raw si dating Congressman Saldico ay nandun pa rin, hindi pa nahuhuli. Mayigit 6 months na mula nung issue itong arrest warrant. So, yan, yung arrest warrant, kailan ba? November 2025, di ba? Yung may connection yan dito sa flood control project. So, dahil daw dyan, kinukonsider ng korte na hindi pa sinila ma-acquire yung jurisdiction dito kay Saldico. Kasi hindi pa siya mahuli. Wala pa siya eh. So, yung kaso niya, archive muna. Yan, ibig sabihin, ilagay muna sa baul, itago muna. At yung mga record dyan, ay forward nila to judgment and record section. Without prejudice to the reinstatement or revival of the case and its withdrawal from the archives upon such time as the court acquires jurisdiction over the person. Ibig sabihin, pag itong si Saldico ay naiharap dyan sa Sandigan Bayan, ahalungkatin uli nila sa baol. Ilalabas uli nila yung kaso. Pwede nilang ilabas din yan. I-re-reinstate nila yan, i-re-revive yung kaso. Pwede na siyang litisin uli. O litisin na ituloy yung paglilitis. Kasi pinaliwanag po ng Sandigan Bayan, yung archiving na yan, parang ano lang, na nakapost lang. Ibig sabihin, nakatigil lang muna. Naka-stop lang muna yung proceedings. Kumbaga sa traffic, merong naka-red light lang muna. At pag nag-green na, go, tatakbo uli. Ayan yun. Yun ang ibig sabihin yan. So sabi nila, yun daw kapag yan, naibalik na yung warrant, naibsubmit na, no? Yan na, yung kaso, pwedeng buhayin na uli. Yan. Magandang hapon muna kay Dan Bolos. Ayan, magandang hapon din dito kay Jaime Samoya Bernante. At sabi niya, magandang hapon kay UGM, TGIF, July 6 impeachment trial na ni BP Sara at Team Luistro. Nagsisimba na. Nagsisimba na sila. Who will be the win bloodbath to pagalingan ito ng utak? Yan, tama, pagalingan talaga yan. Paano nila ilalahad? Patutunayan. Kasi ang burden of proof dito, nandito sa prosecution. Sila magpapatunay na may kasalanan. Itong si Vice President Sara Duterte. Ayan yan. Kasi dyan, sa paglilitis, kahit sa regular na korte, kahit dito sa impeachment, ay pinalalagay na walang kasalanan yung nililitis. Kaya pwede siyang maabsuelto kung hindi mapatunayan yung kanyang kasalanan. Ngayon, kung mapapatunayan, makukundik siya. Pero dahil ito po'y isa ring political proceedings, pwede pumasok din ang politika rito. At pumasok din yung kampihan, di ba? Magkakampi sa politika, siyempre, yung kanilang mga desisyon, papabor dun sa kanilang kakampi. Pwede rin ganun. Kaya hintayin na lang natin yan. So, ulitin ko, yung mga gustong sumubayba dyan, tutok lang kayo dito sa ating Radyo Bandido TV. At dito po, ihahatid natin yan, blow by blow. Yan pong impeachment trial. para malaman natin, makita natin ha, kung paano, kung ano. Ito pong mga ibinibintang dito kay Vice President Sara Duterte. May katibayan ba o wala? Yan ha. Totoo bang nangyari yan o hindi? Siyempre dyan natin makikita kung paano nila ilalahad dyan. Paano ilalahad ng prosekusyon yung kanilang mga akusasyon para patunayan at paano rin ay pagtatanggol. Paano kukontrahin itong depensa ni Vice President Sara Duterte yung mga akusasyon na yan. Okay, tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan pa rin. Ito pong sabi ko nga kanina, nauuso yung mga bomb threat ngayon, ano? Dito po sa mga paaralan, sa iba't ibang lugar. Eh, di ba may sinasabi na ito raw na-impluensyahan itong isang grupo, isang international na grupo, itong tinasabing 764. Yan. Eh, itong PNP ngayon, humingi na rin sila ng tulong sa kanilang mga counterpart abroad para i-track down itong 764. Ito po isang online extremist group na pinaniniwalaan to have influence to minor suspects in Tacloban City school shooting on June 22. Ayan, ha? Pero tatandaan nyo, meron pa nauna dyan na sabi nga na rescue 7 kabataan dito sa Calabarzon. Ha? Na malamang ganyan din ang sitwasyon. Kasi ganun din ang pinagagawa sa kanila. At yun mas matindi pa yun. Dahil pagkatapos nilang gumawa ng karahasan, magpapakamatay sila. Yun ang utos sa kanila. Abuti at sila na agapan. At alam niyo kung sino ang nag-tip sa PNP. Itong mga foreign counterpart nila. Yan, yung mga nasa abroad. Biruin mo mga nasa abroad pa. Yung pa yung naka-track down dun sa grupo na yon dito sa Pilipinas, yung mga 7 kabataan, ha, di ba? 5 lalaki at 2 babae na mga edad nasa ilan ba yan? Ha? Nasa mga bata pa, hanggang 17 lang eh. Ha, mga ganun eh. Na magsasagwa rin ng ganito sa kanilang mga paaralan. Oh, pwede silang sunugin yung school nila, amamaril sila, kung ano makuha nilang available na pwede nilang gamitin. Ah, track down ng PNP, anti-cyber crime group ng PNP dahil sa tip nung binigay sa kanila ng kanilang counterpart sa ibang bansa. Ngayon, ang PNP humingi naman tulong dito sa ganun din sa mga counterpart nila dito sa ibang bansa para i-track down itong grupong 764. Pero ito ilaganap ito eh. Itong grupong 764, lumaki na ito eh. Ha? Kumbaga, hindi mo na mahirap ng tuntunin ito. Dapat hindi na lang dito, hindi na lang itong pan-track down sa 764. Ang dapat natin gawin dito ay paano natin masusugpo, ha? Yung ginagawa nitong grupong 764 dito sa ating mga kabataan. Ha? Anong pwede natin gawin para itong mga kabataan ay ma-track natin kung sakasakali at meron nag-iimpluwensya sa kanila. Di ba? Yun dapat ang ating tutukan. Dahil kung itatrack daw natin 764, anong gagawin natin dyan? Di ba? Eh, yung founder niyan, yung 15 anyos na nagtatag niyang grupo na yan, nakakulong na. Ha? Nasentensya na ng 80 years. 80 taon. Ang kanyang sentensya. Matagal-tagal pa yon. Kaya dapat gawin ng PNP siguro dito, palakasin yung kanilang monitoring Baka itong mga ibang kabataan natin, eh, na-impluensyahan na rin ito. Diba? Yun ang dapat tutukan. Hindi na itong hanapin mo pa yung grupo na yan kung nasaan yan. Ito eh, ang importante dito, yung ating pong mga kabataan, mabigyan natin ng proteksyon. Kung nangyari yan, dun sa pito na na-rescue sa Calabarzon, noong Marso, ha, na yan eh na tukoy ng mga counterpart nitong ating PNP dyan sa ibang bansa, eh siguro pwede magtanong itong PNP, paano ba ginawa nyo para ma-track down itong mga ito, ha, at naitip nyo sa amin at nahuli namin, di ba? Yun ang gawin nyo para matukoy nyo yung iba pa mga kabataan dito sa Pilipinas na na-influensya nitong grupo na yan. Yan, ha? Kasi sabi ng PNP, makikipag-coordinate daw sila sa mga foreign law enforcement agencies para ma-determine yung extent ng operation nitong grupo at ma-identify yung mga individuals behind it. Ayun, eh alam na natin sino mga nandyan eh. Hindi na importante sa atin ngayon yan eh. Importante sa atin ngayon, itong mailayo natin yung mga kabataan sa ganyan. Kasi kung na-track down dati, noong Marso, yung pito na bata, di ba? Na-rescue. Eh, matatrack down din yung ibang mga kabataan na ini-impluensyahan din nitong grupo na yan. Ayan. Yun ang tutukan nyo. Huwag nyo nang pakialaman yan. Ha? Ito yung kung nasaan-saan yan eh. Mahihirapan pa kayo dyan eh. Ha? Nasa ibang bansa yan. Wala dito sa Pilipinas. Itong grupong 764. Nangi-impluensya sila online. Ha? Dito sa atin ngayon, ang kailangan natin, maproteksyonan yung ating mga kabataan. Yun, ha? Sabi ng PNP, tinitingnan din daw nila yung possible involvement ng mga Pilipino sa grupo na yan. Eh, nandyan na nga. Ito na nga, namaril na nga eh. Namaril na nga mga Pilipino, di ba? Nandyan sa grupo. Ayan na. Yan. So, medyo nahuhuli talaga itong ating PNP. Di ba, nandyan eh. Dapat ang tutok nila ngayon eh. Hindi na dun sa ganyan. Ito na nga, yung pag-trace sa mga ganito. At pag natin na-trace nyo yan, malalaman nyo rin, matutukoy nyo na rin kung may mga Pilipino talagang nandito na sila rin ay nang-i-impluensya. Diba? Tatandaan nyo, ang nagsimula nito, bata. Pero mayroon din siyang nakatulong na nasa edad na. Ayun, ha? Na tumulong sa kanya para maitatag itong grupo na 764. Yan, research lang ng konti para malaman yung background niyan. Ito ay grupong sextortion ang takbo nito. Pero nangi-impluwensya rin sila ng mga bata para magsagawa ng mga ganyang kaguluhan. Yun yung dapat na ginagawa ng PNP. Eh kasi, kumbaga, pag-aaksayan natin ang panahon niya, napakalaking trabaho niyan. Ha? Hanapin mo pa sa ibang bansa yan. Dito tayo muna mag-concentrate sa atin. Yung ating mga kabataan ang proteksyonan muna natin. Ha? Kung na-rescue nga yung iba, ulitin natin yan. Kung na-rescue yung iba dati, noong Marso, eh baka ma-rescue pa natin yung iba na posibleng in-influensyahan din ng grupo na yan dito sa Pilipinas. At kung meron pang ibang grupo, ano, eh yan din. Dapat din makita rin natin yan. Okay, magbe-break muna tayo. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 5.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Okay, balik tayo. Yan, dito tayo sa panghuling bahagi ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Ika-3 sa buwan ng Hulyo. Ayan ha. Tataka ako dito sa PNP. Gusto pang hanapin itong 764. Gusto pa i-track down. Ha? Hanapin nyo na lang si Saldico. Hanggang ngayon yan, di pa maibalik sa Pilipinas eh. Hanapin nyo pa itong grupo ng 764 na laganap na ito sa iba't ibang parte ng mundo. Ha? Ayan. Huwag na yan ang pag-aksaya nyo ng panahon. Ha? Kung gusto nyo ng ganyan, maghanap sa abroad, si Saldico na lang hanapin nyo. Yan, ha? Pero mas maganda kung ito mga kabataan natin, ito maproteksyonan nyo. Yan. Okay, ito pa. Pero pa rin ditong sinasabi naman, ito ng mga Department of Justice natin ngayon. May panawagan po sa Kongreso. Ang panawagan nila, magpatibay ng batas na tututok dito yung para matugunan itong problema dito sa nihilistic violent extremism na ito, itong NVE, na ito ngayon na lumitaw dyan sa pagdinig ng Senado, sa hearing sa Senado kahapon. At sinasabi yung existing legal tools daw ay kapos para matugunan yan, makontra yung lumalaganap na threat ng online radicalization at violent acts na kinabibilangan ng mga bata at mga young people. Kaya ang apilan itong DOJ, habang sila ay nag-iimbestiga dito po sa mga nangyaring school shooting dyan sa Tacloban City, diba? Yan ang panawagan din nila. Gumawa ng batas para matuko yan, matugunan yan. Ayun, ha? Eh di ba dito sa sinabi nito si Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Dinidescribe niya itong NVE na isang form ng violent extremism na ang tinatarget nito yung mga vulnerable na mga bata, mga young adults. Ito yung minamanipulate nila sa magitan ng online platforms para magsagawa ng mga karumaldumal na krimen. Yan, katulad yung pamamaril mass shooting na ganyan. Sabi nito si T, itong mga individuals daw na nasa likod niyan, ini-explode yung emotional vulnerabilities itong mga kabataan na ito. Ha? At doon sa kanilang desire for acceptance and belonging, unti-unti, nakukuha yung kanilang loob at ito, namamanipulate sila na gumawa nitong mga ganitong karasan. Yan daw mga behavior na yan may begin with relatively minor offenses tulad niyang trespassing or vandalism, bago mag-escalate yan sa self-harm, animal cruelty, at sa iba mga kaso, itong mass casualty attacks. Ayan, yan ang sabi. Kaya nga kailangan natin, sabi nga, itong PNP, kung gusto, huwag nyo lang pag-aksaya ng panahon ng paghahanap dyan sa 764 na yan. Doon na kayo sa ano. Dito, pinyo na lang yung mga

0: Mix. Ha? Eh hanggang ngayon daw, sabi nito si Energy Secretary Sharon Garin, wala pang kumpanya na nagsasubmit ng proposal para magtayo ng nuclear power plant dito sa ating bansa. Sabi nito si Garin, ang Department of Energy ay meron silang natukoy. Ha? May na-assess na rin sila na ilang potential sites na pwedeng paglagyan nitong nuclear power plant dito po sa Pilipinas. Yan, at gusto raw nila itong magkaroon na tayo niyan. Ha? Ginawa nito si Garin yan dun sa nang dumalo siya dyan sa inauguration nitong 92 megawatt San Manuel Solar Power Plant. Ha? Dun po sa ano to, sa San Manuel, Pangasinan. Ayan. Gustong isama ito sa energy mix ng Pilipinas, itong nuclear power plant, hanggang ngayon wala pa raw nakukuhang mga proposal. Walang interesado. Ha? Wala bang gustong gumawa? Meron na tayo eh. Yan alam muna, unahin nyo. Total, nandyan na yan, yung Bataan Nuclear Power Plant. Ha? Kung gusto nyong gawing moderno, ay konting modification na lang yan. Yan lang naman ang babaguhin dyan, yung mga controls. Ha? Gagawin lang digital, kasi mga analog pa ngayon yan. Pero hindi pa nagagamit yung Bataan Nuclear Power Plant. Brand new pa yan. Kaya mas maganda siguro, yan na lang ang asikasuhin nyo muna kaysa dun sa maghanap pa kayo ng proposal ngayon eh. At tanungin nyo si Congressman Cuangco, dahil siyang nagsusulong yan. Okay, tuloy tayo at may report si Joe Manlapas. Itong House Prosecution, sinasabi nila dapat daw magpaliwanag itong si VP Sara sa impeachment trial. Illuminati Report mula kay Jong Manlapas. Jong?
1: Kuyang, iginit ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur, Representative Sia Alonto Adjong, na dapat magbigay ng direktang paliwanag si Vice President Sara Duterte sa 32 milyong Pilipinong bumot sa kanya sa oras na magsimula ang impeachment trial sa Senado sa July 6. Ayon kay Alonto Adjong, layunin ng impeachment trial na mailahad sa publiko ang mga ebidensya at testimonya upang makita ng taong bayan ng katotohanan at makabuo ng sariling pasya. Anya, may pananagutan ng Vice Presidente sa tiwalang pinagkaloob sa kanya ng mga butante at sa paggamit ng kapangyarihan ng kanyang tanggapan. Naharap si Duterte sa apat na articles of impeachment na kinabibilangan ng umunoy maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, at mga pagbabantas sa ilang opisyal ng pamulaan. Tiniyak naman ni Alonto Adjong na handa ang House Prosecution Panel na iharap ang kanilang mga dokumentaryong ebidensya at mga testigo sa paglilitis na anay mahalaga upang mapanagot ang mga opisyal at mapangalagaan ng tiwala at pondo ng taong bayan. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Ayun, ha? Sa bagay, dapat talagang magpaliwanag itong si Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng, yun lang mga abogado niya ang harap dyan. Kasi trial na yan, eh. Kailangan nandun siya, di ba? Katulad nung yung impeachment trial itong si dating Presidente Joseph Estrada. Di ba? Nandun yan. Umarap sila dyan. Itong si dating Chief Justice Renato Corona, ayun ha, umarap din dyan sa impeachment trial. Kaya siguro dapat din itong si Vice President Sara Duterte, umarap din sa impeachment trial. Kaya lang, baka hindi siya umarap sa impeachment trial kasi yung mga umarap sa impeachment trial nawala sa pwesto Di ba? Nawala sa pwesto. Kaya lang, ito si dating Presidente Joseph Estrada. Hindi siya na udlot yung trial Di ba?

0: nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na humawak ng ibang pwesto sa gobyerno. Kasi hindi na wala, hindi na ano, hindi siya natanggalan ng karapatan doon eh. 'Di ba pagka na guilty eh ano 'yan? Pagbabawalan kang ano, humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Eh hindi nagkaganoon eh dahil nagkaroon ng people power eh, EDSA 2 tawag nila, 'di ba? Nagkaroon ng ganon, ang nangyari, hindi natuloy yung impeachment. Pero natanggal na siya sa pwesto. Ayun na nga, pumalit na itong si, itong naging presidente, Gloria Macapagal Arroyo. Yun, ha? Yun. Pero dito kay dating Chief Justice, Renato Corona, yun naman ay natapos ang kanyang, ano, impeachment trial at siya inahatulan ng ano guilty. Ayun, kaya tanggal siya at napagbawalan pa siyang humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Okay, may report si Chona Yu. Ito si Pangulong Marcos, umapila sa Canada, nabigyan ng magandang oportunidad ang mga Filipino workers. Alamin natin yung report, ha? Chona?
1: Humihirit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada na kilalanin at bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga Philippine educated professionals na magamit ang kanilang propesyon. Sa pagkikipagpulong ni Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver Convention Center, sinabi nitong mahalagang matugunan ng issue para magamit ng husto ng may halos 1 milyong Filipino ang kanilang mga napag-aralan sa Pilipinas. Nagpapasalamat si Pangulong Marcos kay Carney dahil sa pagbibigay halaga ng Canada sa mga Filipino workers doon. Itinuturing ni Pangulong Marcos ang Filipino community na heart and soul sa pagkakatatag sa strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatakdang harapin ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa Canada. Sinabi naman ni Carney na nilagdaan ang Joint Declaration of Intent on Labor and Migration ay magtataguy dito at magtitiyak sa kapakanan ng mga Filipino workers. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito sabi po ng PNP, ito raw mga dumaraming mga banta, ha, sa mga paaralan. Eh, yan daw eh, ang layunin niya na ma-disrupt lang yung klase. Ah, walang klase at para makaligtas sila sa, ano, sa examination. Ayan ang sabi ng PNP. Ay, tingnan nyo mabuti yan. Dahil baka yan eh, kala nyo mga ganyan eh, threat po na yan. Baka yan eh, kasali na rin dyan. Tingnan nyo muna mabuti. Yun. Okay, para po dun sa mga may dollar dyan, ha? Medyo, ano po, bumaba na naman ang presyuhan ngayon, ha? Kung kahapon ay 61 pesos and 56.5 centavos, ngayon pong araw na ito, Biyernes, ano? Ito na yung magiging reference hanggang Lunes na po ito kasi Biyernes, last day ngayon ng trading. So, ibig sabihin, ngayon po, 61 pesos and 41.5 centavos ang reference na palitan. Kasi nagsara po ang palitan kanina, 61 pesos and 41.5 centavos. Yan po ang ating peso-dollar rate. Ulitin natin, 61 pesos and 41.5 centavos. Ayun, ha? Okay, eto. Baka dito, maidiin na talaga itong si dating speaker Martin Romualdez. Kasi ito pong, itong walo, dun sa 18 dating bodyguard ng ito si dating ako, Bicol Partilis Representative Saldico, ay nag-submit na ng kanilang individual affidavits. Kasi dati ang sinabit nila ay joint affidavit, sama-sama. Eh, ang gusto ng ombudsman, kanya-kanyang affidavit. So, nag-submit na yung walo. At sabi nga nitong ombudsman, eh mukhang consistent, maayos yung iisa yung kanilang, kumbaga may direksyon yung kanilang mga statement doon sa kanilang affidavit na yan. At kung yan ay magagamit daw yan para kasuhan itong si dating Speaker Martin Romualdez. Yan daw ang magagamit nila. Yung mga dating bodyguard na yan, na dati nagsabi sila, di ba, na sila yung nag-deliver ng mali-maliitang pera, ng mga kickbacks sa ilang mga government officials sa batay sa instruction itong si Saldico. Yan. So, yun po yung sinasabi ngayon, ni report ng ombudsman. So, dyan po, yung mga affidavit na yan, magagamit daw yan para maidiin itong si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi ano yan eh, hindi maidiin dati, walang ano eh, wala kasing matlinaw na nag-uugnay sa kanya dito sa ano, sa flood control, doon sa mga nauna, di ba? Eh ngayon, itong walo, doon sa 18 mga dating bodyguard nito si Saldico, eh meron na silang affidavit na isinabmit na doon daw nakikita, sabi na ombudsman, na merong batayan yung kaso na isasampa nila. Ayan, at dyan, baka pwede raw madiin itong si dating Speaker Martin Romualdez. Yan, ha? May report po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi nito si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na mas marami pang bangko ang susunod na magpapataw na ng zero transfer fee. Yan.

0: So, tama, ngayong araw na ito, simula na rin yung zero transfer fee ng RCBC. May mga bangko kayo, di ba, gagamit kayo ng online banking. Pag nagta-transfer kayo, may bayad, di ba? Kaya ako, pagka ako nagta-transfer, ang ginagamit ko yung mga pag ita-transfer ko, ginagamit ko yung mga digital bank. Yan, mga digital bank. Kasi zero ang transfer nila. Meron silang, halimbawa, sa isang araw, 50 transfer ang libre. Walang bayad. Doon sa InstaPay, walang bayad. Ayun ang ginagamit ko. Meron akong bangko na may bayad ang transfer. So, ita-transfer, isang transfer na lang, alagay ko dun sa digital bank, isang transfer na lang, tapos, from dun sa digital bank, dun ko na ita-transfer sa ibang gagamitan ko ng paggagamitan ng pondo. Para isang bayad lang na 10 pesos, tapos, pag ita-transfer ko na sa iba, libre na. Kasi doon sa mga ngayon, sa mga digital bank, libre. Meron silang kung ilan libre. Na sa isang buwan o sa isang linggo, merong libre ka ng 50, di ba? Ganyan. Ay, ang ganyang ginagamit kong para mag-transfer. Mas convenient kasi pagka ganun transfer lang Hindi pa naman ako na nawalan dyan. Hindi pa naman. Minsan lang, nagulat ako kasi tinransfer ko, wala. Hindi pumasok. Ako, buti, tinik ko muna. Kasi nung nakita ko, iba pala. Ano ba isa? Bukod sa InstaPay. Kasi yung InstaPay, madalas kong ginagamit. Kaya kabisado ko pangalan. Yung InstaPay, instant yun . Pagka-click mo, nandun na agad . Pero yung isa, ako, kaya pala wala. Kaya nung chinek ko wala, hindi na transfer. Yung pala, malaki pa naman yung transfer ko. Yung pala, ang na-click ko pala, hindi InstaPay. After 2 banking days pa, saka pala makikredit. Tapos may bayad pa. Nagkamali pala ako doon. Ayun, kaya sabi ko mukhang akala ko nawala na . Sayang. Yung pala, nagkamali lang ako ng click. At after 2 banking days, naghintay patuloy ako. Yun. Pero maganda. Very convenient. So kung ganito na mangyayari, katulad nito sinasabi ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, so lahat na ng bangko, baka ito lahat na kasi mas marami raw para bangko ang mag-a-announce na ng kanilang libre na ang kanilang transfer fee. Maganda po yan. Mas madali na pag may babayaran ka, hindi mo na kailangan punta ka pa sa ATM, magwi-withdraw ka pa. Di ba sa mga ATM card, pag magwi-withdraw ka sa ibang bangko, mayroon ding may charge din. Buti na lang, mayroon yung isang bangko kong ginagamit. Yung isang bangko, International Bank. Pagka nag-withdraw ako kahit saan, libre. Walang charge. May lumalabas na sinasabi na may charge, pero wala. Hindi pumapasok yung charge kasi wala talaga. Okay, sandali . Merong report si Jong Manlapas. Itong house prosecution, inihiling ang partisipasyon ng mga private prosecutor sa pagtatanong ng mga testigo. Alamin natin yung report, Jong?
1: Kuya Raul, hiniling ng House Prosecution Panel, the Senate Impeachment Court, na payagan ang mga private prosecutor na magsagawa ng pagtatanong o cross-examination sa mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Ronald Dosu, Representative C. Alonto Adjong, nakabatay ang kailingan sa naging practice sa mga nakaraang impeachment trial, kabilang ang kaso ni dating Chief Justice Renato Corona na anay nagbibigay o magbibigay ito ng mas malaking kakayahang maipresenta ng maayos ang ebidensya at mga testimonya sa paglilitis. bagamat tumutulong

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Ano po? At ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng mga gera at digma ng ilang mga bansa, banta rin po sa kalusugan ng isang malapandemyang mala COVID-19 na hantavirus at kasama na po yung mga ikangay mga pagputok at saka pagputok ng mga bulkan, ano? Paglindol at saka mga pagbaha at tagulan dito sa ating bayan, ano? Ay nako, sa totoo lang, sa dami ng ating mga kinakaharap kasama na ang bagsak ng ating ekonomiya ay talaga naman sadyang ang titindi nila at ang lulupit nila. Dahil wala talaga sila mga patawad at ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila at siyempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid ng mga naglalabas ang balita naman na pilit namang dinadala ng ibang tagpagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at siyempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung paanong pilit na kung saan man nila gustong dalhin ang kanilang mga naratibo, ano po, at ang mga intensyon ng kanilang nais. Ngunit siyempre, alam na rin po natin ang tunay na kagustuhan at kanilang mga damdamin, ano. Kaya wag na wag din po natin silang payagang manaig, ano po. At siyempre, ang hindi lang naman natin talaga alam ay ang kanilang mga intensyon at mga kagustuhan ng kanilang mga nais na gawin. Ano po? Kaya ipinipilit na ilihis at iligaw ang taong bayan, ano po, sa mga kasalukuyang nagaganap na mga usapin at issue ng ating kasalukuyang nagaganap. Kasalukuyan na tigay tinatawag na ginagamit sa kanilang sinasabing nakabibinging mga nakabibinging mga katotohanan na hindi nila pinapansin. Kasama na po dyan, syempre, gamit ang kanilang mga ACDC, ang kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move, at ang kanilang mga speed tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay ilang po bang mga maleta ng iba't ibang mga sizes
small, medium, XS, ha? O di kaya XL na mga sizes na mga maleta, na ang sabi ko yan laman ay mga basura, pero ang totoo pera talaga, limpak-limpak na pera, mga paper bag at expandable envelope, o envelope po ba ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletan journalism, na sintanda na po ng mga oligarko na sadyan dapat na po talagang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po ay araw po ng Biyernes, ikatatlo, sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Ano po, kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Opo, tinapos na po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at ng ilang mga sektor ng ating mga kababayan, yung pong malawakang kilos protesta, ano po, na ginawa dyan po sa EDSA at dyan din po sa Liwasang Bonifacio, no? Dahil ang sabi po ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ay naabot na daw po yung pong sinasabing pagpapaalam sa gobyernong ito, yung pong kanilang mga hinaing, no? Lalo na patungkol po sa selective justice at saka yung pong sinasabing double standard, no, sa pagturing po, no, ng ikapagpapatupad ng ating mga batas, no. Pero sa kabila po niyan, ano, ito isang babala dahil ibig sabihin lamang na mulat ang taong bayan at nakabantay, ano, sa kung anumang pagmamalapis o pang-aabuso ng gobyerno ay mauulit, no, at baka mas malaki pa ang dami ng tao kung sakasakali, no, sa mga susunod na panahon, no. Pero sa kabila noon, ang ombudsman po ay ipinagpatuloy pa rin at sinampahan ng kaso, no, ng plunder itong si Senador Dante Marcoleta, no. At kanina yun po ang ginawa ng opisina ng ombudsman at punta ng Sandigan Bayan at nag-file nga po ng kasong plunder. At ito nga po yung kanilang nangyari kaninang umaga na sinasabing pagpapail, ano po. At dito makikita po natin po yung pong pagpapail na yan ng plunder ay kumbaga ikwan, no? Sinasabing ito ay kasama sila former Quezon City representative Mike Defensor, businessman Aristotel po, Biray, and Joseph Espiritu, no? At ito ay na-raffle daw sa Sandigan Bayan 3rd Division, ano? Chaired by Associate Justice Carl Miranda, no? The charges against Marcoleta and Defensor for violation of Presidential Decree number 46, which prohibits public officials from receiving gifts and private individuals from giving them, were assigned to the 4th Division headed by Associate Justice Michael Muski, no? The same PD 46 cases against businessman Joseph Espiritu and Aristotel Biray were separately raffled to the 6th Division naman, ano po, chaired by Associate Justice Sara Fernandez, and the 1st Division headed by Associate Justice Maria Mendoza Arcega, yan, respectively, no? Hari nawa, no, na ito ay may mga na-raffle na sa mga division ng Sandigan Bayan, eh pwede nila itong i-review. Sila naman po ang mag-i-review niyan bago sila gumawa ng mga hakbang, ano? Kung sakasakali man yung pong ikinaso ay may batayan, ano? Patungkol po din sa sinasabi na receiving of gifts, no? Sa totoong buhay lamang, talagang ito pong kasong ito ay napakamahiwaga talaga dahil nung una po ang sinasabi for campaign contribution, no? Yung pong 75 million na campaign donation na hindi daw niya dinisclose o hindi dinisclose o finale sa kanyang sose sa COMELEC, di ba? Pero sabi nga natin kahit kahapon pa na ito ay dininig na mismo ng COMELEC. Nagkaroon po ng investigasyon, ano? Kung may nalabag ba si Senator Dante Marcoleta patungkol sa campaign contributions, no? At malamang naliwanagan ng COMELEC na hindi ito saklaw pa ng campaign period at maaaring hindi nga maideklara dahil nga po noong mga panahon ay wala pa pong kampanya, di ba? Kaya kung ito ay mismong jurisdiction ng COMELEC, ay wala akong nakitaan ng anumang anomalya, pero ang ombudsman, ang pinagbatayan ay yung mismong pag-amin, ano,
ni Kadante Marcoleta, Senator Marcoleta, sa kanyang programa at kanyang nabanggit ano, na siya'y nakatanggap nga ng mga donasyon na hindi niya dineklara sa SOSE dahil nga rin sa maliwanag na dahilan na noong mga panahon na yun, mas maaga pa kaysa sa campaign period, kaya yun eh, hindi kasama no, kung tutuusin. Pero dinadala nga nila sa aspeto ng ito nga sinasabing gift or donation na bawal daw tumanggap ang isang opisyal. Ano po? Well, kung ang pagtatuunan po eh tulong po para ho sa kanyang kampanya, aba eh hindi ho yung gifts, hindi ho maituturing, no? Dahil ito po eh mayroon pong patutungkulan na pagkakagastusan sa pangangampanya niya. Ngayon, kung ang sinasabi naman po eh dahil may kapalit yung pagbibigay po ng donasyon, eh makikita nyo po na dapat po eh may mapatunayan na kaakibat na kaso ito na graft and corruption, na predicate crime, para po masabi na yung 75 million ay may pabor ano po na ikang ay kapalit doon sa ibinigay sa kanyang pera. Mukhang wala namang ganyan, dahil sabi nga natin kahapon, mas matindi pa kung ang Pangulong Marcos na ang mga campaign contributors niya ay nakaupo na sa kabinete niya, no? Kasama na po ang Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo, no? Na malaki-laki rin po yung pong kanyang campaign contribution. Ilang million po yon, lagpas po sa threshold ng kwan, eh, ng plunder, no? 200 plus million po yata yan, ano? Kasama na po itong nakaupo ngayon sa PCSO na si Mel Robles, no? Na mga 30 million po ata rin ang campaign contribution. At pati po yung kalihim no ng Department of Agriculture no na si Juan na si Secretary Kiko Tiu Laurel, di ba? Francisco Tiu Laurel. So lahat po yan ay kilalang mga campaign contributors ng ating Pangulong Marcos. At kung ngayon eh, sila'y inupo sa iba't ibang mga tungkulin ng kanyang kabinete, eh yan eh, kung hindi pa matatawag ng kapalit, di ba? Ay ano kaya ang ibig sabihin nun, no? Kasi kung ang pagbabatayan po ay yung ikinaso kay Senator Marcoleta, eh kung yun ang premise, di po ba? Eh di, paano pa to? Ano pa itsura ng sa ating Pangulo? Mas matindi po ito dahil ito ay direktamente niyang binayayaan ng posisyon sa kanyang kabinete, di ba? So, they parang nakinabang din yung nag-contribute dahil inupo siya bilang mga kalihim o di kaya sa isang ahensya tulad ng PCSO. Di po ba? So, kaya yan po yung sinasabi sana na ipinagbabawal ng batas. Di ba? E kung yun nga, direktamente nga. Kasi para baga nga limbawa, kung ikaw ay isang mambabatas, ano, ikaw ay bawal tumanggap ng anumang regalo o pera o bribe, no? Panunuhol na binigay sa iyo para isulong yung interes ng ilang tao o sa kanilang negosyo o yun, ang kapalit ng ibibigay nila sa iyong pera o pondo, tama? O eh, dito kay Senator Marcoleta, dapat tingnan nila kung totoo bang nakinabang itong tatlong individual na nag-contribute sa kanya, di ba? At dito makikita nga po natin yung kung hindi niya pagdedeklara ng SOSE ay kinlir muna, no? Kinlir mismo siya ng COMELEC. COMELEC na may jurisdiction patungkol po sa mga campaign, donations, and contribution, eh, hindi po siya, kwan eh, hindi po nakitaan na ito ay saklaw ng pagdedeklara ng SOSE, di ba? Kaya kung ganun po yun, papaano naman na ang ombudsman ay bumatay lang sa kanyang pagsasalita mismo sa kanyang programa? E buting at sinabi niya, di ba? Sabi ko nga, kung siya may tinatago, malamang hindi na niya kinuwento yan, di ba? Ipinahamak pa niya yung tatlong contributors niya. E ayaw nga ipabanggit ang mga pangalan. Tapos ngayon, nahila patuloy sa kontrobersiya dahil tinarget po no ng ombudsman dahil yan nga po ang ginagamit na dahilan at dito sa mga batas din natin patungkol sa pagtanggap ng donation ng isang public official, di ba? Malawak po kasi ang ibig sabihin noon, ano, bawal po, lalo na halimbawa kung merong kapalit, di ba?
dapat mapatunayan mo muna yung mismong krimen para masabi mong meron ng plunder na naganap. Pero pag wala po, eh hindi ko agad-agad na pwedeng doon iukul yan. Ano? Kaya malamang ang Sandigan Bayan, umaasa tayo, no? Dahil independente naman yan, sila ay bago talaga gumawa ng mga hakbang, nire-review din nila yung mga tina-file na kaso sa kanila bago pa sila mag-issue ng warrant of arrest o kung ano man. Ano? Kaya sana, umaasa tayo, no? Na sila ay titingin dito sa punto na kung bakit ba siya ay sinampahan ng ganitong kaso, lalo na sa darating na Lunes ay magsisimula na po, no, ang impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo. So pag nagkataon, ito po ay non-bailable na kaso na sinampa ngayong araw ng ombudsman, eh di nangangahulugan pag siya po ay inaresto ay hindi siya makapagpiyapiyansa dahil ito po ay non-bailable. Ede, hindi siyang makaka-attend, no? Hindi siya makakadalo sa pagdinig, no? Na bilang isang senator judge, di ba? Sabi ko nga, eh, komo napakagaling talagang abogado nito si Senator Marcoleta, at baka nga yun nakikita rin ng mga prosecutor ng Kongreso o kahit ng private prosecutor doon, na para bagagang mukhang doon sila kay Marcoleta mahihirapan. Ha? Dahil tila parang nagkaroon ng male version ni Miriam Defensor Santiago dito sa impeachment na ito ng ating pangalawang pangulo. No? Samantala, ang Senado ay nagpadala na po ng notice, opo, sa ating pangalawang pangulo, at siya po ay pinadadalo, kung hindi man siya ay ang kanyang mga abogado, ay pinadadalo. Ano po? Dito po sa kwan, dito po sa kanyang impeachment proceeding na magaganap po sa Lunes, no, July 6, no. At ito nga po ang sinabi rito, dito sa sulat na ito ay sinasabing in the matter of, ayan nakalagay, yeah, in Republic of the Philippines Senate Impeachment Court, no, in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. So may nakalagay pang case number dito, case number 004-2026. No? At ang nakalagay ay notice to Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President, Republic of the Philippines, at binigyan din ng pag-iimbita ang Fortune Narvasa and Salazar Council for Vice President Sara Zimmerman Duterte at 23rd floor, ayun na nga yung address sinabi, ano. So pursuant to rule 7 of the rules of procedure on impeachment trials and in accordance with the writ of summons issued on 19 May 2026 directing you to appear before the Senate of the Philippines upon notice and to abide by, obey, and perform such orders, directions, and judgments as the Senate of the Philippines shall make in the premises according to the Constitution and laws of the Philippines. You are hereby notified that the trial will commence on the 6th day of July. Yan na nga po yan sa Lunes, ano? At 2 o'clock in the afternoon. And are further directed to appear on said day in person, ha? Or, yun na nga sinasabi, or through counsel. So kung di man siya makakadalo at nandun ang mga abogado niya, sapat na bilang representante niya, no? Before the impeachment court of the session hall of the Senate of the Philippines, Pasay City. Yan po, no? Issued second day of July 2026 at Pasay City, Philippines, no? At nilinaw na rin, ano po, ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya po ang magpipreside, no? Bilang Senate President, no? Tama lang naman, ano, dahil siya ang Senate President, mas magandang siya talaga ang mag-preside dahil yan po ang nakasad sa ating batas, di ba? Kasi yung una yung nagsasabi, baka nga daw
etong si Cheese Escudero ang mag-preside, di ba? Awkward naman yun pag nagkataon, di ba? Na parang walang kapiwatiwala ang mismo mga kasamahan niya sa majority sa kanya bilang Senate President, di ba? Kaya dapat lang na siya mismo ang mag-preside. Ang nakakatawa lang talaga rito ay kahapon lamang, no? Napadalan din ako nito ni Kuya Leo Gutierrez, eh, di ba? Ang OBP po, nakakuha, ha? Sa ika-apat na taon, no, ng kanyang panunungkulan bilang Vice President, ang ating pangalawang pangulo, nakatanggap po ng unmodified opinion. Ha? Unmodified, ng qualified opinion po yan. Ha? Ang COA po ang nagbigay po niyan. Ano po? So ito po ang sinasabi rito. Ha? The office of the Vice President has earned its fourth consecutive unmodified opinion from the Commission on Audit, ha, COA for 2025. Apat na sunod-sunod na taon mula nang siya naupo bilang Vice Presidente, no? Tapos ang sabi nga po dito, ang sabi po dito ay ganito, no? Kumbaga, COA said, the office presented fairly and complied with the applicable accounting rules and financial reporting standards, no? Tapos ang sabi pa dito ay the opinion comes days before the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, in which she is accused of misusing her confidential and intelligence fund, Di ba katawa-tawa yun, ano? According to the COA report sent to the OBP on May 15, the financial statements of the office presented fairly the financial position of OBP as of December 31, 2025 and its financial performance, cash flows, changes in net assets or equity and comparison of budget and actual amounts for the year then ended. The OBP earlier reported a 92.32% utilization rate of its 2025 General Appropriations Act budget, which it said reflects prudent fiscal management despite expendable operations and increasing demand for its public service programs. The OBP received a budget of 733.198 million in 2025, a big drop, ha? Bakit binaksak na yan, ha? From the 1.8 billion it received noong 2024. Sipin nyo, alis kalahati ang binaba, pero naisa katuparan pa rin yan, makapagbigay, no, ng mga serbisyo sa taong bayan at nagawaran muli ng COA bilang tama na paggagasta at tama po na pamamalakad, no, sa pera na budget na inilaan sa kanyang opisina. Kaya katawa-tawa talaga, paano siya ini-impeach, di ba? Sa sinasabing hindi tamang pagkakagasta ng confidential fund. Sige nga po, kung ito ay noon pa man ay nabibigyan na po ng mga ikay pagkilala ng COA sa kanyang ilalim ng kanyang opisina, no, na unmodified and unqualified opinion. Ibibihira po umabigyan ng ganito, di ba? So, ito ang sabi naman ng statement ng OBP, no? The fourth consecutive unmodified opinion underscores its commitment to transparency, accountability, and responsible stewardship of public funds while reinforcing its adherence to the principles of good governance and sound financial management. So, sabi dito, an unmodified or unqualified opinion by the COA signifies that an agency's financial statements are fairly presented in accordance with the prescribed financial reporting framework
including the International Public Sector Accounting Standards and the International Standards of Supreme Audit Institutions. O, saan ka nakakita? So, dito natin makikita talaga na since tama, no, na may interview pa pala na ginanap dito kay OBP spokesman Ruth Castelo. Ha? Ang sabi niya ay, the unmodified opinion is proof, yan daw po ang preba, that in all material respects, the COA saw how the funds were spent wisely. Ha? The documentation was proper. And there are no problems. O, kita nyo? Walang problema. Tama ang pagkakagasta. Tama ang pamamahala ng pondo. Diba? Ito pa muli ang sinabi po ni Castelo, no? That while there were observations, suggestions, and recommendations, it does not affect the final observation that the OBP deserved the unmodified audit opinion. O, kita nyo yun? So, ibig lang sabihin, COA na mismo nagsasabi na maayos pinamahalaanan ng ating pangalawang pangulo ang kanyang opisina, no? Kaya paano kaya nangyari yun, ano, na siya ang ini-impeach? Siya rin po ang may highest approval at trust rating ng apat na taon na rin, ano, simula nung nagsimula noong 2022 ang kanilang pamamahala, no, bilang pangalawang pangulo siya. Ang ating pangulo ay ganun din, ano? Pero siya, makikita niyo yung contrast. Ano po? Ang ibig lang po natin sabihin, parang nung unang taon lang ata tumaas ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, matapos nun ay sunod-sunod na po na hindi nakakakuha, no? Ng pababa ng pababa, ibig sabihin.

Eh kasi nga naman, bakit kung ang pangalawang pangulo na hindi involved sa anumang anomalies o anomalya, ha, kahit na po itong blood control anomalies na ito, ay hindi sangkot ang ating pangalawang pangulo at siya pa itong pinagdidiin na hindi tama ang pagkakagasta niya ng kanyang pondo na inilaan sa kanya, di ba? Ganon din yung kay Senator Marcoleta. Siya na nagpupumilit na mag-imbestiga para mapanagot yung po mga dapat managot. Eh nako, eh siya po itong pinagdidiinan ngayon na makulong sa salang plunder. Saka ba naman nakakita? Di ba? Parang para tayong nasa ano, no? Para tayong wala sa katotohanan. Di ba ba? Ng ating buhay. Bakit? Saka ba naman nakakita na siyang taong may tama na paggagasta ng kanyang pondo na inilaan sa kanya. Ah, siya pa itong pinaghihinalaan at kinasuhan, no, ng sa impeachment, no, ng kumbaga at lilitisin na nga sa darating na Lunes patungkol sa bagay na 'yan ng pagkakagasta ng pondo ng kanyang opisina nang di tama. Samantala ang itong mga maglilitis sa kanya sa prosecution na level, lalo na mga kongresista, eh marami doon ang mga napangalanan nakatanggap di umano ng mga maleta. Diba? Kasama na yung mga magse-senator judges na di umano ay nakatanggap din, diba, ng mga maleta. So, may tatayong judge, may mag-uusig na mga sinasabing napangalanan ng mga magigiting na sundalo na di man ay nakatanggap ng maleta, mali-maletang pera. Tapos yung uusigin nila, eto, pang-apat na taon nang kiniklip at binigyan ng unmodified and unqualified opinion ng COA, Commission on Audit. Diba? Saka nakakita nga naman, ano po, maaaring pinagtatawanan siguro tayo sa ibang bansa pagka nababasa nila to, hindi tugma. Parang ganito lang, diba? Lumabas po sa World Bank, ano? Na ngayon ipinagyayabangan ng Pangulong Marcos na tayo daw po ay paabot, papunta na daw sa mula low income to middle income class. Ayan po ang sabi. Ha? At parang binibidan niya yan na sinasabi ng World Bank dahil ito daw po sa kanyang administrasyon, no? Sa kanilang pagsusumikap. No? Eh, teka, hindi po yan ano, pangkalahatan. Kaya kung titingnan po sa balita, magandang tingnan, masarap pakinggan, ano? Mula low income to upper income class, no? Middle income class. At teka, kumbaga, ang realidad ba niyan ay ramdam ba yan ng taong bayan? Ha? Pero kung ang datos na pinagbabatayan nila ay dahil tumaas, no po, yung pong sinasabing datos, hindi nangangahulugan na ito po ay kwan, na hindi yung nangangahulugan na ito ay ramdam o mismong nararanasan ng ating mga mamamayan, ano? Yan malamang ang kasabihan na talagang ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, yung mga mahihirap lalo naghihirap. So yung datos malamang na nakukuha niyan ay galing dun sa mga mayayaman ng mga oligarko na lahat naman na negosyo kanila rin, di ba? Kanila rin, ano, natural, nagtaasan, ano, ang mga performance ng kanilang mga negosyo, di ba? Nagtaasan, ano, kaya nga yung makikita niyo yung deklarasyon ng mga kinita nila at pagdating ng year-end ay tumaas, eh. Kahit nga yung mga sal-end ng mga kongresista, magugulat ka, di ba? Ah, pati nga ang Pangulong Marcos, tumaas ang sal-end, eh, di ba? Yung deklarasyon, ano po, tumaas, di po ba? O di ibig sabihin, maganda ekonomiya nila, di ba? Pero pangkalahatan, yun po, nag-reflect, no, ng datos. Pero yung datos ay hindi pantay, no? Hindi po pantay. Dahil yan eh, datos po ng report na galing po sa mga mismong mga kumpanya ng mga may-ari, mga oligarko din. O natural, naggandahan ang kita nila, tumaas, di po ba? Pero sa kanilang antas lamang, no? Pero sa ordinaryo mamamayan Pilipino, aba, eh, wala akong masyadong ipinagbago. Di ba? Katunayan, nagtaas nga ng sweldo, ang dole, di ba? Si Secretary Francis Tolentino, no? Ng Department of Labor and Employment, nagdagdag ng magkano ba yung

0: 5 pesos pa yung dinagdag sa sweldo sa unang araw, yung unang araw pa lang ng pag-arali na Iglesia ni Cristo. Hindi nga masyado ito nabigyan ng pansin. Ano po? Yun po ang tawag sa pamatay sunog eh. No? Pag nag-aapoy po at nasusunog na ang isang bagay, buhusan mo ng alkohol, eh, buhusan mo ng tubig, parang gano'n, ano, para mapawi yung init, no? O, eh, di ko nangyari, dahil kakapiranggot po yung naidagdag, di ba? Dahil magiging 700 plus na daw, eh, no? Ang sweldo, no? Dito sa atin, sa NCR. Pero hindi naging, masyado naging impact po yung announcement na yan, kasi lahat ay nakatuon nga, no? Doon sa rally na pinamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi yung lahat yan ay INC, ha? Marami din po ang hindi INC na sumama dyan, no? Sumama dyan. Maliban lang yung mga 3,500 ng White Ribbon. Wala sila ron. Natural, no? Wala sila ron. Samantala, ang sinasabi, may mga ibang simbahang Katoliko nga, mga pare, eh, nagbigay din ng pahayag, ha? Na sila'y suportado nila yung ginagawa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Diba? At may mga nagsasabi din nga na inaasahan nila na baka hindi daw kasugan si Senator Marcoleta dahil baka na-pressure daw, no? Dito sa mga rally. Aba, eh, hindi naman ho yan ang kanilang gustong mangyari. Ang gusto nila mangyari ay hindi magpatupad ng selective justice o tinatawag nating double standard, ay kung pwede ay reviewin at tingnan kung may batayan po ba yung mga kasong isinasampa. Eh, pero parang napasubo na po ang ombudsman, eh, di ba? Dahil kanila na rin pong nabanggit mismo ni Ombudsman Boying, no? So parang pagka hindi niya itinuloy yung pagsasampa ng kaso ngayon, araw na to, Biyernes, eh magmumukha nga na duwag sila, no? Sa hanay ng gobyerno, no? Kaya, pero may pag-asa pa tayo sa Sandigan Bayan mismo. Dahil pag nakita naman ng Sandigan Bayan na hindi sapat o hindi akma yung kasong isinampa, ay pwede ho silang magkaroon ng sarili nilang desisyon. Ano? Dahil paano nila itutuloy yung isang bagay na ikinaso at ito ay wala ho sa panuntunan ng mga paglabag ng batas kung sakasakali. Di ba? Kaya yan eh, maaaring umaasa pa tayo kahit papaano na independent ang ating Sandigan Bayan. No? Dahil kung hindi, no, sa nakakita, pag nagkataon, ano po, eh, talaga ma-aresto nga itong si Senator Marcoleta. No? At yan po ang mabigat dyan. Dahil pagdating sa Lunes, yung kanyang partisipasyon ay hindi magaganap dahil kung siya'y wala doon, aba, edi ang laking tuwa naman ng mga nasa prosecution dahil di na siya mahihirapan makipagdebate. Di ba? Ano po? At sino matitira ron pag nagkataon? Di ba? Sa bagay, nandun naman sila Senator Alan, ano? At si Senator Pia. Naalala ko Senator Pia, ultimo kapwa niya, Senadora, na hindi niya pinatawad. Di ba? Nung siya nakipagdebate doon sa batas na isinusulong ni Senadora Senadora Risa Ontiveros, di po ba, eh, siya ay nakipagtalastasan si Senator Pia at nagtanong, lumalabas na parang napakita tuloy sa publiko na yung naghain ng panukalang batas ng si Senator Ontiveros ay tila hindi kabisado o alam yung batas na hinahain niya. Di ba? Na parang bumalik sa kanya yung banti pong ikaw naghain niya, di mo alam. Di po ba? Kaya parang napamukha tuloy, ano po, na pagkawala sa tabi mo ang iyong mga staff, wala kang napakalaking tinatawag na yung bank card, no? Yung memo card na nandiyan sa harapan mo, index card, ha? Index card, o di kaya iPad na napakalaki o cellphone, di ba? Pambirang buhay yan. Kung minsan magugulat ka pag nagtalumpati sa plenaryo itong si Senator Ontiveros, eh, no? Sarili niya sa loobin, binabasa pa niya. Kung sarili mo sa loobin yun, dapat alam mo yan, di ba? Pero binabasa niya sa cellphone niya o sa iPad niya, no? Hindi man lang magkaroon ng pagtatalumpati ng walang binabasa o walang inaasahan na nagmimimik, no? Meron tawag sa ganyan, yung parang nag-a-adlib sa tabi. at binabasa mo na lang yung buka ng bibig para masabi mo yung mga sasabi. Di po ba? Parang hindi ho natin makitaan ang ganong kagalingan. Ano? Kaya pagdating talaga dyan, magkakasubukan po talaga pagdating dito sa impeachment proceeding at hearing na ito. No? At sa kabila niyan, darating talaga ang Lunes, no? Marami pa rin ang mga nagsasabi na ito ginawang rally ng Iglesia ni Cristo ay para iiwas daw. Ha? Iiwas ang ating pangalawang pangulo sa pagbinig o sa pagsisimula ng impeachment hearing ng July 6. Wala akong kinalaman yun. Wala ko siyang kinalaman doon. Ano? Kung tutuusin, diyan yung makikita ng ating pangalawang pangulo ay hindi umapagsamantalang tao. Dahil kung maiba-iba po yan, malamang nagpunta na po yan doon sa rally, no? At naghikayat na ng kung ano-ano. Di po ba? Well, naniniwala ang ating pangalawang pangulo sa rule of law, eh, di ba? Na meron tayong constitution, gumagana ang ating demokrasya, meron tayong batas na umiiral, no? Kung magkakaroon man tayo ng mga malayang pamamahayag o ating kalayaan ng ating ekspresyon within the bounds of law, pwede natin siyang gawin. Ano? Pero kung siya pa mamumuno, ha? At para sabihin na siya maghihikayat ng panggugulo sa taong bayan, at ang sama ng dating nun, no? Siya mismo alam niya eh, na kasi siya ang in line of succession, ano? Bilang pangalawang pangulo. So hindi na nga niya ginagawa yung mga bagay na pinaghihinala sa kanya, no? Ng kanyang mga kritiko, sama na po mga dilawan, tingklawan, makakaliwang grupo. Eh yung pa ang sinasabi nila na ito daw rally na ito for political agenda lang daw. May halong politika daw to. Kasi nais daw, kagaya nun, yung Senadora Amy, ay maalis daw ang kanyang kapatid nang mailuklok ang kanyang kaibigan. Di ba sabi yan ni Jose Claire Castro? Saan ka ba naman nakakita? Sus Marianong Garapon. Wala nga aktibo no, sa pagkilos ang ating pangalawang pangulo. At naglabas siya ng pahayag, oo, bilang suporta dun sa mga nag-rally. At sinabi rin niya, ito ay resulta na ang tao ay diskontento. Ang tao ay marunong at alam kung kayo nagpapatupad ng selective justice, no? At kung nagpapairal din po kayo ng double standard, di po ba? Nakikita ng tao. Kaya paano ba naman nangyari? Kagaya niya. Paano nangyari na ito si Secretary Manny Bonoan ay gagawing star witness o state witness? Samantalang yan, kabahagi mismo bilang perpetrator, no? Ng corruption, kung tutuusin, ha? Hindi pwede o hindi na kailangan ang kanyang pagiging isang saksi, no? Dahil may mga dokumento na nga makapagpapatunay, di ba? May mga dokumento na makapagpapatunay na hindi nagtutugma, ano po, yung mga ghost project o kung ano-ano mang bagay na natutuklasan bilang mga substandard, ano po, eh sa ilalim ng kanyang panunungkulan niyan, at yung mga overpriced no na mga material o materials na overpriced eh di paano kumbaga yan pa lang mismo eh sila mismo ang mga gumawa niyan eh. So bakit siya gagawin mong state witness no para ituro kung sino man samantalang kabahagi siya noon kabahagi siya kumbaga mas ano yun eh may tawag diyan eh parang hindi mabubuo yung kalokohan na yan kung hindi siya kasali, hindi ba? Kung hindi sila active participants, ano po? Hindi ko kagaya ng mga contractors, bagamat sila ay nandun din, ano po, dahil sila po ay sila po ang nag-implementa ng mga project, eh, di ba? Pero sila yung mga unwilling victim dito, no? Dahil sila eh, hindi mabibigyan ng proyekto kung hindi sila magpapasa ilalim doon sa sistema na umiiral. No? Ito nga yun, yung sinasabing SOP. Di ba? So kung hindi ka magpapailalim dito, kung ano ididikta na komisyon, kung dating may kalakaran na, no? Nagsimula yan sa 3%, umakit ng 5%, tapos sabihin 10%. No? Pero itong kasalukuyang administrasyon na ito, dito lumobo yan, ng halos 30%, ha? 25% to 30% to 35%. saan ka ba naman nakakita? Diba? Para bagang dito naging sobra-sobra nga yung greed, no? At wala naman din magagawa yung mga contractors, no? Kundi sumunod. Magkaiba po yung halimbawa yung mga congressman na naging contractor o contractor na naging congressman, no? Dalawa yan, ano? Meron tumakbo na sa pagka-kongresista via party list o kaya sa kanyang distrito, pero kilala siyang kontratista. Kilala na siyang contractor, di ba? Iba naman yung congressman siya, tapos pag nung nanalo siya, wala, hindi siya contractor, pero nung kailan nanalo siya, nangongontrata na siya. Naging kontratista na. Naging contractor na. So either way, doon sa dalawa, ibig lamang po yung sabihin, yun, direktamente po yun, ano? Na talagang pinangangalagaan yung budget na meron siya dahil siya na rin po nag-a-assign ng mga taong gagawa ng kanyang mga proyekto, di ba? Pagka ganyan po ang nakikita, hindi po to unwilling victim, no? Direct participants pa rin po ito, di ba? Direct participant, pero mas grabe ito. Pero ikaw yung congressman, ikaw na naging contractor, di ba? O di kung sa case ni Manny Bonoan at iba pa po mga DPWH undersecretaries, eh sila mga implementer dahil sa kanila po ang departamento, sila pa nga ang naglaan ng mga pondo para dun sa particular na proyekto. Sila nagbigay eh, no? Na ito gagawa ng tulay, ito gagawa ng kalye. So sa kanila nang galing yung pag-identify ng mga projects, di ba? At lalo na kung walang project na nagawa, nasa papel lang, the ghost project ang tawag. Eh sa dami ng ghost project. So papaanong hindi alam niya nung kalihin? Di ba? May mga ano siya, may mga kung tatawagin natin, may mga engineer siya sa distrito. Nagre-report yan, tinitingnan yung progress ng proyekto, kung ilang percent na ang nagagawa, di po ba? Eh kasi siyempre, binabayaran ng gobyerno yan. Eh progress billing ang tawag doon, no? Paano ka magbabayad ng halos 50-80% ng halaga ng proyekto, samantalang hindi pa kayo nga nag-groundbreaking, hindi pa kayo nagsisimula, nakuha niyo na yung 50-80% nung kahalagahan na nung mismong proyekto. O eh kung 20% na lang ang natitira para gawin yan, eh paano? Sinong gagawa niyan? Magiging ghost talaga siya. Di ba? Walang gagawa niyan ng 20% na lang ang natitira para dun sa proyekto. Di ba? Kaya yan po yung sinasabi natin na yung mga perpetrators, lalo na yung mga nag-implement, no? Hindi, sa palagay ko, qualify para maging state witness, no? Dahil sila nga ang nagmaniubra ng lahat, no? Sila ang nagmaniubra ng lahat para kasiguraduhan na may proyektong paglalaanan yung pondo. At yung substandard, napakalaking kasalanan din yan. Dahil papaano nakalusot sa inyo yan? Diba? Yung dinaya, yung laki at nipis ng bakal na ilalagay, yung simento, yung klase ng simento, yung pako na ginagamit, o yung yero na ginagamit, kundi matibay o matibay, diba? Kumbaga, ang punto, yun yung pinakatrabaho ng DPWH, tama? So kung doon pa lang, no, gagawa sila ng ganitong mga kalokohan, tapos later on, i-absorb bilang state witness, aba teka, eh kasama yan sa gumawa ng kasalanan. Eh. Paano siya makakalusot doon sa ginawa niyang kasalanan? Wala naman nagpilit sa kanya na gawin yan. Diba? Lalo na kung ilang taon na ba yan nasa DPWH? Diba? So walang nagpilit sa yung gawin mo yan. No, walang nagpilit, lalo na kung nasa gobyerno. Paano mo pinasa kung substandard, pinirmahan mo, okay na yan. Kasi kailangan ng pirma, di ba? Ng district engineer. At lahat ng pipirma rin bago magpakawala ng cheque, bago ma-release ang bayad, di ba? Ganun po eh. So kung di nila gagawin o ginawa nila ang trabaho nila, pero hindi nga iniisip nila dahil kaya nilang gawin, ano? Wala naman mag-i-inspect niyan. Diba? Eh pag tinak-check po kayo ng Panginoon Diyos at Lumindol, baka konting ugalang, bumagsak yung ginawa niyong struktura. Di ba? Maraming mamamatay pa. Tapos ano mangyayari? Di po ba? O kaya, ibig lang natin sabihin, mabigat na responsibilidad meron sila, pero kaduluduluhan, pwede pala siya maging state witness na lamang. At malusutanan niya kung anuman kasalanan ang kanilang ginawa. Eh, napakalaki nun. Hindi kagaya ng mga kontraktor, bantulot yun. Ayaw man nila, wala siyang choice. Kasi kung ayaw mo, kukuha kami ibang kontraktor. Ah, di ba? Ganun lang eh. So parang yun din na magbibigay ng lakas ng loob sa iyo, no? Na, oh, kami eh, mga matataas ang katungkulan namin sa departamento. Oh, nagdududa ka pa ba? Di ba? Mga ganon. Kaya pagdating sa dulo, bakit ang sumasalo ng kasalanan nila ay yung mga unwilling victims na mga contractors lang. Yung pong mga implementer, no? Yung nag-implement ng proyekto tulad ng DPWH, yung nag-allocate ng budget sa Congress, at yung mastermind na nagpalakas ng loob nila na pwedeng gawin yan. Kasi, di ba, hawak natin ang beat. So, pagka ganyan, adi, dun papasok ang punto na kung titingnan natin talaga, ang pinakakawawa ay yung pong mga nasa ibaba na nagamit lang sila bilang mga contractors. Di ba? Kasi lang iniwan sa ere. Kaya nga hindi dapat, no, na itong mga USEC o secretary ng departamento ng DPWH na siyang sila pa ang gagawin bilang state witness. Di ba? Kaya yan hindi magaganap pag walang partisipasyon nila. Hindi lang naman ngayon nangyari yan kahit noon pa. Noon pa man, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pagka ho nagkaroon ng family feud at nagtanong yung host, name top 3 most corrupt government department or agencies. Peng! Mag-uunahan ang sagot yan. Kung hindi BIR, DPWH, Bureau of Customs, di ba? Umiikot lang doon sa tatlo. Top 3, eh, di ba? Our survey says, di ba? Lalabas ngayon doon sa likuran. O ba'y tama nga, top 3. Hindi na bago yun, ha? Pasalit-salitan lang. Ano po? Wala pa tong flood control anomalies na to. May ganyan na. At kung titingnan natin, kung hindi pa po tayo nagkaroon ng pagpa-fact check ang Panginoon Diyos nung bumagyo, dahil nagyabang ang ating Pangulong Marcos. Nasa Canada ang Pangulong Marcos, ha? Papag-usapan natin niya mamaya yung kanyang pagpunta ron. Hindi nga nagyabang siya 2 saunas ago, di ba? 2 saunas ago. Kasi last sauna, yun po yung mahiya naman kayo, di ba? So 2 saunas ago, nagyabang na meron na tayong nagawa kanya, 5,500 flood control projects. Di ba? So natural, kung ikaw isa sa mga nakatira dyan sa Meritiro, Araneta Avenue, ang tanong ay nasaan? Di ba? Dahil parang umihi lang ang palaka rito, baha na sa amin eh. So nasaan yung sinasabi, di po ba? Kaya matapos yung sabihin niyan, Lunes yun eh, no? Nung SONA, huling araw ng Hulyo. Ay, Miyerkules nun ay bumagyo, sunod-sunod, may habagat. So na-fact-check, no? Ng kalikasan, ng Panginoon, no? At ipinakita sa buong sambayanan. Di ba? Asaan? Kung wala, sinungaling ka. Parang ganun eh, di ba? Wala mapakitang preba. Baha lahat eh, di ba? Kaya ang huling sinabi na lang ay, andyan, na-overwhelmed lang. Na-overwhelmed daw. Kaya nung isang taon na, last year na, nung sumunod na taon, aba, sinimulan na ng mahiya naman tayo. Yan ay yung pinwera na niya ang kanyang sarili sa responsibilidad, at tila siya ngayon na naghahanap ng pananagutan ng mga nagkasala. Tapos, yung kanyang kalihim ng DPWH ay ginawang state witness. Paano nangyari yan? E kung nagagalit ka na ikaw ay pinaikutan ng mga tao mo, di ba dapat sila maunang maparusahan? Hindi sila ang i-absuelto mo. O baka na-absuelto itong mga to para hindi ka maituro. Alimbaron. Alimbaron. Di ba? Samantala, ang bilis ng oras, inabot na po kagad tayo ng 1 oras ng ating programa. Pero siyempre, padadaanin lang natin itong ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the food.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan, garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at hindi maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi rin sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento na hindi na po talagang mga magpapabudol pang muli. Samantalang siyempre ako'y nabubusog na rin, katatawa mang isa, bago pa po ako magkapunan, gawa rin ng inyong mga komento at mga biro niyo, no? Grabe talaga. At maraming salamat ha, sa gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. Isang linggo na naman po tayo magkakasama dahil ngayon ay Biyernes, no? Kaya happy weekend sa inyong lahat ha. At mag-iingat tayo over the weekend. Ayan. Ano, samantala, siyempre, sa ating pagpapatuloy, ano po, ang ating Pangulong Marcos ay nandun nga sa Canada, no? Sa kabila ng may mga ganitong mga nag-rally para po kahayag sa kanya na baka pwede mong tingnan itong mga nagaganap sa iyong administrasyon ng selective justice o di kaya yung mga double standard na pag-iimplementa ng batas, eh baka kanya hindi mo alam yan, no? Kaya pinaalam sa iyo ng taong bayan, kaya nga napakarami ng mga nag-rally bagamat napakatiwasay naman, napakatahimik, ano? At nung nagsialisan nga sa EDSA, nilinis pa yung EDSA, wala natirang kalat, di ba? Mapayapang rally po na Iglesia ni Cristo yan. Ano po? Sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Pero panatag nga loob niya, di ba? Bago umalis ang Pangulo, ang sabi sa kanya sa Ambus interview, hindi daw siya nababahala dahil alam niya naman na Iglesia ni Cristo ay maayos naman daw at madisiplina. Kaya lang, nagtataka siya kung ba't sila nag-rally. Yun ang sabi niya. Hindi ko nga alam ba't sila nag-rally. Yun ang sabi niya eh. I don't know, di ba? Ano po? Tapos nung tinanong po sa kanya yun, no? Yung pagiging selective justice, no? Kung alam ba niya na yun ang dahilan ng kanilang pinag-rally, ang sabi niya ay hindi niya alam, no? Pero kung sa palagay ba, tinanong nung nagtatanong eh, no? Nagpapairal po ba ang administrasyon ng select, tama ba sila na nag-rally sila patungkol sa selective justice at saka yung sinasabing double standard, pag-iimplementa ng batas ng double standard? Ang sagot niya ay no. Diba? Hindi daw. Sus Mariano Garapon talaga. Kaya ito nga yung sinasabi natin eh. Nagdudumilat na sa harapan natin itong mga bagay, ano po, ng bending the law, no? Pero para sa Pangulo ay hindi. Yun po ang delikado rin eh. Na para sa kanya ay wala, walang mali, walang hindi tamang ginagawa. Samantalang dito pa nga lang sa pagpapatupad ng kanyang budget, no? Mula nun siya nanungkulan bilang Pangulo, tatlong budget ko yung nandoon nakabitin, nakabinbin sa Korte Suprema. Kasalukuyan nga po dinig-dinig ng oral argument niyan at mag-resume pa, magpapatuloy sa July 14. Ano po? Pero doon pa lang sa mga naunang pagdinig, kitang-kita na po, no? Na para bagang hindi makapaniwala ang hukuman, ang tataas-taasang hukuman na ang Kongreso ay binabago, ha? Yung pong budget na sinusumitin ng ehekutibo at lalong hindi ngayon siya makapaniwala na bakit pumapayag ang ehekutibo na siya nag-iimplementa ng budget na yan. Diba? Kaya siya parang hindi makakuan eh, na, parang namanghangmang pa na paano nangyayari ito. Kaya ang katwiran lang, tanging katwiran ng Solgen, no? Si Solgen Darlene Berberabe, ay yung pong wisdom na pinagkaloob nga sa mga mambabatas at dahil itong wisdom na to patungkol sa paggagawa ng budget, ay tanging sila lang ang pwedeng gumawa niyan, kaya nga natawag na power of the purse, eh in the exercise of their duty daw yan, kabahagi daw po yan. So yung wisdom na yan, mahirap questionin yan, kasi sila nakakaisip eh, na bakit ba tatanggalan mo ng budget to, ililipat mo ron? Bakit ba ito yung nasa program appropriations na ipatitigil mo, ililipat mo saan program? O anong wisdom nga ang meron doon, di po ba? So kaya nga ang sinasabi po ng mga katasasang maestrado, hindi naman namin pinakikialaman ng wisdom nila, no? Yung pagganap ng kanilang tungkulin. Yun po ang mga nakalagay din sa petition na ito na kung nagkaroon po talaga ng grave abuse of discretion, dahil discretion nila yan, trabaho nila yan, di ba? Dahil lahat ay binibigyan po natin ng assumption, ano? Na may presumption of regularity. Siyempre, trabaho nila yan. Naturalmente, gagawin ba nilang mali yung trabaho nila? Di ba? Kaya iniisip regular, no? May presumption of regularity. Pero kung nagdudumilat na sa harapan natin yung mga mali, da bakit siniro yung PhilHealth? Di ba? At ba't kinuha yung pera ng PhilHealth, yung savings? O kita nyo na, na-desisyonan din ng Korte Suprema na mali, kaya nga pinabalik. Nung una eh, masigasig pa silang pinagtatanggol na hindi, tama lang. Kasi gagawa namin ng ano eh, paupondohan namin yung mga AMP program pa. Naglagay-lagay kayo ng AMP program appropriation. Tapos hagahanap kayo ng perang ipampopondo nyo ngayon. Pati yung mga savings, no? Ng mga GOCCs at ng PhilHealth ay gustong kunin ang mga pera nila. Samantala, doon lang isiningit yun, ha? Na pwede nang kunin yun sa mga GOCC doon sa Bicameral Conference Committee. Opo, doon lang. Doon pa lang. Kaya nga kine-question ng mga kataasa sa maestrado, parang mali na ata yung inyong ipinasang budget na kayo lang mismo sa Bicameral Conference Committee ang nagpahintulot ng isang provision na pinahihintulutan yung kunin ang pondo ng GOCC o mga savings nila, gaya din na nasa PhilHealth. Eh hindi ito dumaan sa plenaryo ng Kongreso o ng Senado. Hindi ba pagka kayo kanya ay nagpapasa ng batas, yan ay pinag-uusapan sa dalawang kapulungan, tama? At nagkakaroon pa ng bicameral meeting para pag-igihin yung dalawang version ng batas na naipasa ng mataas sa kapulungan at ng mababang kapulungan, di ba? At bago pa dumating sa plenaryo yan, napakahabang pagdadaanan ng batas na yan. May committee hearing pa yan, di ba? Kaya mahabang proseso bago mo maipasa, di ba? Okay, paano ka nakakita na nung bicameral conference committee doon sa budget, no? Na doon mo ipapasok yung provision na pwede nang kunin. Pwede nang kunin. Na naghahanap tayong pera kanya eh. Pampondo ng program funds, di ba? So, isiningit yung provision na yun na pwede nang kunin yung mga sobrang pera na mga government-owned and controlled corporation. O din sabi nga ng Korte Suprema noon, ay, paano mangyayari na doon nyo lang mismo pinag-usapan, ilan lang kayong member ng Bicameral Conference Committee? Diba? Ilang member lang ng Senado yan, ilang member lang ng Kongreso. Kayo-kayo lang ang nag-usap. Eh, batas ito na pipirma ng Pangulo. Diba? Hindi pa nga binaling ng Korte Suprema na ikaw naman, di ba sabi ka, sa executive, ano? Ikaw naman. Eh may kapangyarihan ka magbito, pinirmahan mo rin. Di ba? Kaya hindi mo pwede ilusot ang sarili mo ng pananagutan. Eh, wala akong alam dyan. Hindi, pumirma ka. Di ba ikaw ang huling pipirma riyan bilang Pangulo? At ikaw din ang mag-iimplementa ng budget na yan. Di ba? Ikaw mag-iimplementa, executive, di ba? Yun nga sinasabi ni Speaker Martin, di ba? At yan din ay pinagdiinan ngayon ng kanyang abogado, di ba? Kasi nga, nagpalabas po ng pahayag yung spokesperson ng Ombudsman na si Yusek Mico Clavano, ano? At ang sinabi po niya ay gagamitin daw po yung 8 testimonya nung 18 Marines, no? Yung 8 doon, no? Ay wala na daw kaduda-duda yung partisipasyon ni Speaker Martin, yung dating speaker. So gagamitin yung testimonya nung 8 na akala ko ba, sabi ni, di ba, minsan hindi mo maintindihan. Sabi daw ni Ombudsman Boying Rebulla na hindi pa sigurado yung mga sinasabi ng mga to. Hindi malaman kung bakit isa lang ang kanilang affidavit, di ba? Inaalisan sila ng kredibilidad at sinasabi pa nga kahit si Boying Rebulla nagsasabi ng mga dishonorably discharged at hindi naman lahat yan ay Marine, di ba? Tapos ngayon gagamitin yung 8 doon na testimonya para ay kaso dito kay dating Speaker Martin. Kaya nga sabi na abogado ni Speaker Martin, aba teka, hindi naman pwedeng ganun kapangyarihan ng dating speaker na hanggang sa implementasyon ng budget. Siya. Kaya sabi niya, tingnan niyo munang mabuti, no? Kung sa kanya niyo ipapasa itong responsibilidad na ito, eh dapat mapatunayan niyo na isa siya talaga sa mga nag-implementa ng kahit isa man lang proyekto niyan. Di po ba? Well, di ba? Yun po, tama naman yung kanyang katwiran, ano po? Dahil wala naman pong kapangyarihan ang House Speaker na member ng legislatura na mag-implementa ng proyekto at programa ng gobyerno. Ang tangi lamang pong kapangyarihan ng legislatura ay yung kapangyarihan nila ng pitaka, no? Sa kanila yung power of the purse, sila nagbabudget, no? Yung budget nang gagaling din naman sa executive pag sinubmit sa Kongreso. Yung Kongreso ngayon ang magkakaroon ng mga pagdinig at titingnan nga po kung gagamitin ang wisdom nila para makita kung sino ang mas kailangan bigyan ng pondo, sino ang hindi. Yan, nasa kanila eh. Kung ano yung mas mahalagang unahin na pondo, ha? Diba? Pero within the framework ng budget na isinumit lang ng ano, yung sinubmit lang ng executive, no? At kalaunan, pag naipasa na po yun ng Kongreso, di lalagdaan po yan. Kongreso meaning, kasama na po ang Senado dyan, di ba sabay nga sila nagkakaroon ng mga committee hearings, di ba? Ang Senado at Kongreso pag budget season. Malapit na naman yan. Matapos lang ang SONA, yan na po ang susunod. Eh. So, pag nangyari na nakalusot na po yung budget, ang kahulihan pipirma ay ang Pangulo, di ba? At pag yan napirmahan na niya, sino po ba mag-iimplementa niyan? Di ba ang ehekutibo? Eh sino po ba ang punong ehekutibo? Di ba ang Pangulo rin? Tama? So, yun ang kapangyarihan ng pag-iimplementa. Wala po dyan ang Kongreso. Di ba? Kaya lang, ang mahirap, pag silang dalawa ay nagkausap at nagkaayos, o nagkontsabahan, sige na, nagkontsabahan, yung po ang tamang salita, nagkontsabahan, ano po, na doon pa lang kasi sa budget ay nalagyan na ng budget, nalagyan na po ng halaga yung proyektong supposed to be doon sa isang distrito ng congressman. So nagkaroon sila ng mutual understanding na, tama? So papasa namin to, di ba? Papasa namin to sa kongreso pa lang, papasa namin to, pero may kasiguraduhan na ako na meron ako napaglaan ng proyekto sa distrito ko. At lahat sila ganun ang mga katwiran. Diba? Kaya nga yung lobbying na tinatawag, punta ka kay speaker, magpapadagdag ka. Diba? Diba yung sabi ni Toby Tiangco dati? Susulat ka sa speaker, magpapadagdag ka ng pondo. At kung akaliyado ka, ay madali. Madali nga, bibigyan ka. Diba? Kaya ang tanong nyo, eh, saan naman siya kukuha ng perang pandagdag? E di yung hindi nila kaalyado, walang budget. Diba? Sa mga distrito nila, pag ikaw ay kongresista, hindi ka kaalyado, wala ka. E di yung budget mo mapupunta doon sa mga kaalyado. Diba? Ganun lang naman. So doon lang sila naglalaro, eh, doon sa mismong budget na pinusinta nga ng executive. Kaya nga yung sinasabi ni Speaker Martin, yung kaisa-isa niyang video, ewan ko kung una-tuli na yan, eh sabi niya, how can I be the mastermind? It is this executive who present the budget. Tama naman siya, di ba? So pinag-aaralan namin kanya sa Kongreso yan, kasama ang Senado. Pag naayos na namin yan, ibabalik namin yan sa kanya para pirmahan niya. Ha? Sa executive ulit, ang Pangulo, tama, pipirmahan niya. Tapos siya na ang nag-iimplementan yan. Siya na. Dahil wala naman kaming kanyang kapangyarihan para implementan yun. So how can I be the mastermind? Sabi niya. Pero kung ipipilit niyo daw at ididiin daw siya, I will not go down alone. Yun yung mga salitang maraming alam. Di ba? Apo. So ang punto lang natin doon, ang ibig lang natin sabihin, hindi kakayanin yung ganitong large scale na corruption na ito. Hindi yung talaga kakayanin na ma-implementa ng iisang tao lamang. Kaya dapat ito po ay synchronized, no? System of corruption, lahat may participation. At ang tanging participation lang ng mga pinakanago sa ibaba ay contractors. Kasi sila mag-i-implement nun. Kahit nga naging substandard yan, sila pa rin nasisisiin. Diba? Pwede ba nilang sabihin? Eh wala na ho, kakarampot na po ang budget na naiwan sa amin. Kaya imbis na apat na poste yan, tatlo na lang. Diba? Eh, hindi pa rin dahilan para dayain nyo yan. Kayo po ang mananagot. Pag dinaya nyo, bumagsak yan, o kaya hindi naging matibay, kayo pa rin ang sisisihin. Di po ba? And paano nyo may masisisi na karamihan ng pondo ay napunta doon sa mga mambabatas, no? Na nag-ano ng budget. Di po ba? So, papaano nyo ngayon ito? O pati dito sa mga department heads ng departamento na nagpasinaya ng proyekto. Paano nyo maituturo yun? Isa simula pa lang, eh kayo eh binusalan na ng bibig, pinaaresto na, kinasuhan na agad para hindi makapagturo, di ba? At pag nagturo ka, paano mangyayari magkakaroon ng congressional o senate inquiry? Di ba? Na ang tuturo mo itong mga contractor na to, di ba? Kaya hindi ho nagkaroon na. Kaya nga, di ba, ngayon naghain itong kahapon lang ata, no, si Congressman Leandro Libiste, naghain po sa Kongreso ng resolusyon para muling buksan ang flood control anomalies na pagdinig. Yan po, di ba? Ang tanong kung yan ba'y tatalakayin, di ba? Pagpasok nila matapos ang kanilang sinuday, di po ba? Pagdating ng Hulyo, kung yan itatalakayin. Samantalang kitang-kita sa Senado kung paano pinagtakpan. Yan po. Na ayaw buksan yung Blue Ribbon Committee. Kasi nakita natin yung pagpapalit ng liderato agad binuksan ni Alan Peter Cayetano, 'di ba, ng kapatid niya na Blue Ribbon Committee Chairman Pia Cayetano, inassign agad kay Congress kay Senator Marcoleta bilang subcommittee. Na talagang kitang-kita natin kung paano pigilan, ha? Na ultimo magsabing may threat ng lockdown ng Senado. So, yung mga senador na nag-agaw ng kapangyarihan ng June 3 para lang hindi matuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing. Para magulo, para magkagulo. Tapos kitang-kita yung kamay ng palasyo naman sa pagkilala doon sa umagaw ng kapangyarihan. Diba? Para mawalan ng semblance of power, mawalan ng kapangyarihan, yung totoong may kapangyarihan. Ginawa rin nila yan sa ating pangalawang pangulo, no? Ang pangalawang pangulo ay may kapangyarihan din. Pero siyempre, kung siya ay hindi kabahagi ng pamamahala, siya kabahagi ng pamamahala eh. Siya ay nag-aantay lamang dahil siya nga ay waiting in line, ano? Kaya gumagawa siya ng sarili niya mga proyekto. Pero yung pagpapatakbo ng gobyerno, pamamahala, wala siyang kasaban doon, hindi siya kasabi. Kaya nga, kung makikita nyo, kung di siya bigyan, kasi yun ang sistema ng gobyerno natin. Kung di ka bibigyan ng Pangulo ng trabaho sa kanyang administrasyon, lalo na't magkahiwalay kayo ng partido, pareho kayo nanalong presidente, vice-presidente, eh, diyan ka. Kung gusto mo gumawa ng sarili mong project, eh, ikaw yun bilang vice president. Pero wala kang say sa pamamalakad ng pamahalaan. Kaya katakantaka ako kay Jose Clare Castro na hinahanapan ng trabaho ang pangalawang pangulo. Pangalawang pangulo na ang daming trabaho at ang resulta, paggamit ng pondo niya ng tama, at apat na taon na rin binibigyan consecutively ng unmodified, unqualified opinion ng COA. Yan din niya alam. Diba, ano? Pero pilit niya sinasabi na ang Pangulo lang ang nagtatrabaho. Mali po yun. Diba? Naturalmente, ang Pangulo dapat magtrabaho dahil siya po ang punong ehekutibo ng kanyang administrasyon. Kung gusto niya makatulong sa kanya ang pangalawang Pangulo, bibigyan niya ng trabaho. Kagaya nun, nilagay niya sa DepEd. Diba? Kagaya ng dati kay Tatay Digong, nilagay niya ang Vice Presidente Lenny Robredo, di po ba? Ligay sa housing, ano po? Diba? Pero dito natin, ginawa pa nga drug czar, diba? ang Tatay Digong, itong si Vice President Lenny noon, tama? Pero ilang araw lang, ano? Dahil mukhang nagkagulo, dahil ang mga pulis, hindi na nag-ooperate, no? Ng illegal drugs kasi nga parang bagang nag-atubilina, no? Kaya binago ulit ng Pangulo, binawi yung appointment, di ba? No, dahil sabi nga, subukan mo, tingnan natin, di ba? No, pero kung ang gusto pala nila yung malambot na paglaban sa illegal na droga, hindi po effective yung ganun, di ba? Bakit? Hindi nyo nakita ang kalaban ay droga, hindi yan nadadaan sa pakiusap, di po ba? At yan eh, hindi lang dilat sa paglabag ng batas natin. Alam nila na lalabag sila sa batas. No? Dilat silang lumalabag sa batas. Alam nila, aware sila. Hindi lang sila dilat aware. Sila dilat na dilat dahil sabog sila. Bangan, di ba? Para lumabag sa batas. Mga addict di ba? So, paano ka? Saan ka nakakita na paano mo implement a war on drugs? Na may soft stand ka pag nagkataon. Hindi obra yan, di ba? Lalo na kung ang involvement yan ay ganun nakalawak, may mga infiltration na, kahit sa law enforcement, may infiltration. Ibig sabihin, may mga na-involved na, no? Either protector ng illegal drug, dalat yan, may pera eh. Napakalaki pa naman ang pera ng involvement ng drugs. Di ba? So either direkta na nakikinabang by being isang supplier, protector o protector lang, be it whatever na involvement, kahit papaano, ang hirap kalabanin kasi infiltrated na. Diba? Kaya nga sabi ng ating Pangulong Duterte dati, papaano ko ba matatapos itong problema sa droga? Paano ko ba lalabanan? Pati corruption. Ha? Kung mismo ang gobyerno ko, ha? Ang mga taong gobyerno mismo ang involved. Yan ang sabi niya. So, papaano nga naman niya malalabanan? Limbawa, corruption. Kung ngayon nga, kabahagi niyan, mga local official, o elected official sa Kongreso o Senado, may mga involvement. So paano nga naman, di ba? Kaya nga, di ba, tinayo niya yung tinatawag na Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ni Greco Belgica. Di po ba? So, eh, yun naman ang unang tinanggal ng Pangulong Marcos. Pag-upo niya, tinanggal yung guard. Di ba? Yun ang guard eh. Yun ang gwardiya para hindi ho makakorap eh, no? Ang mga nasa gobyerno, dahil kahit papaano, may takot kayo, baka kayo eh kayo pala tinitiktikan na ng PACC, binabantayan na pala kayo, inoobserbahan na pala kayo, eh tinanggal mo yan eh, edi wala na, hayahay ang buhay, di ba? Kaya talagang kabig ang nangyari, no? Hindi lang kabig na maliit, kabig talagang dalawang kamay, di ba? Kaya grabe, ano po. Tapos yun na nga, eh, yung ngayon na nasamahan pa ng bending the law, at saka yung sinasabing pagpapairal ng hindi patas na hustisya, selective justice, double standard implementation of the law, eh dun ho talaga ang makikita natin na parang ang kawawa talaga ay ang ordinaryong taong bayan. Diba? Kasi kagaya nun, paano mo tutugisin yung korupsyon kung may mga kaalyado pa na tumatanggap ng mga maleta at ayaw nila ngayon buksan ng investigasyon dahil matuturo ang kapwa nila, di ba, sa kapahamakan. O kung hindi man, baka pati yung anak nila na nasa kongreso, na kongresista ng party list o kung ano man, na nakatanggap din, di ba? So, yun po yung sinasabi natin na mga iba't ibang uri ng kanilang pag-iwas sa pananagutan. So, hawak nilang kapangyarihan, yung direksyon ng investigasyon, ganun din. Kung ayaw nilang buksan, hindi mabubuksan. Di ba? Yung blue ribbon. Kung bubuksan man nila at kokontrolin nila, hindi ipatatawag, yung dapat ipatawag. Maliwanag ang mensahe nila Senator Marcoleta, nila Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Ang taong bayan, maliwanag, dahil naglabasan na po sa kalye, yun po ang pinahihiwatig. Ang masaklap, nung inambush interview ang Pangulong Marcos papuntang Canada, hindi niya alam. Diba? Hindi niya alam. Ano ba ang dahilan? Ba't sila nag-rally? Hindi niya alam. At nung sinabing, kasi nga ho, nagpapatupad daw po kayo ng selective justice. Ha? At saka yung pong sinasabi na, kumbaga eh, selective justice, no? Tapos eh yung bang double standard ng pagpapatupad ng batas. Nagpapatupad po ba kayo ng gano'n? Ang sagot lang ng Pangulo, no. No, yun lang, no lang. No lang, parang yung sinabi rin niya noon na nagkagulo nung May 13, May 11 at May 13 diyan sa Senado. Na ang punot dulo ng kagulo na nandoon ng NBI, nagkapari lang na nga nung May 13. Tapos nagsasalita ang Pangulo, hindi taong gobyerno yan. Walang gobyernong nariyan. Diba? Dahil sinasabi na ng Senate President Alan Peter Cayetano nun eh, the Senate is under attack. Diba? Ang kapatid niya nandun, member ng majority, Senator Amy Marcos. Na nagsasabi din, di po ba, na may impormasyon na talagang huhulihin si Bato, ano man ang mangyari, kahit na may masaktan, baliwala. Basta mahuli lang. O tapos, magsasalita ang Pangulo na hindi mga taong gobyerno yan. Hindi mga taong gobyerno. Eh, ano yan mga, mga NBI? Diba? May pulis nga na nando doon eh. Diba? O tapos ngayon na kinakasuhan isa-isa yung mga senador. Kagaya niya, sinampanan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Robin Padilla, obstruction of justice daw. Pati nga itong si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil daw pinabayaan nilang makalabas si Bato. Eh teka, wala pa pong warrant of arrest noong mga panahon na yan. In fact, hanggang ngayon, yung warrant of arrest na tinutukoy niya galing na Interpol, eh hindi nga kinikilala yan. Dahil tayo isang soberenyang bansa, nakabindin pa sa Korte Suprema, usapin na yan. Kung yan po ba'y kikilalanin o hindi. Diba? Kaya nga dapat ang Korte Suprema sumagot na. Napakalaking bahagi po na kung sasagot ang Korte Suprema, nangangahulugan, mali talaga yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nga, inuulit nila ngayon. Di ba? Kung hindi ko itatama yan ng Korte Suprema, uulitin na naman po nila. Wala pinagkaiba doon po sa impeachment ng ating pangalawang pangulo noong 19th Congress. Maalala nyo, ito po ay diniklarang unconstitutional, null and void. Void ab initio. No? Walang epekto mulat sa simula. Dahil hindi yung nasunod ang tamang proseso ng pag-impeach. Lumabag din doon sa one-year bar. Tama? Yun po yung mga yan. Eh, no? Yun po yung mga argumento na yan. E mantakin nyo, matapos silang ayaw pumayag sa naging desisyon na yan, samantala yan ay unanimous decision, ha? Masyado silang kinontra yan na para bagang dumating pa sa punto na halos mawalan na ng kredibilidad ang mga maestrado sa hukuman. Dahil sinasabi nga na perception sa taong bayan na parang mali yata sila na gumagawa ng batas. Eh, hindi naman totoo yun. Ang pinagbatayan ng desisyon nun yung mismo mga batas na sila rin ang gumawa. Eh sila mambabatas, di ba? Eh nag-iinterpreta lang naman po ang Korte Suprema. Lalo-lalo na nga kung may grave abuse of discretion. Eh totoo naman, nasaksihan natin lahat yan. Kahit na mga dilawan, tingtlawan, makakaliwang grupo. Nasaksihan nyo kung paano nila ni-railroad. Di po ba? Noong 19th Congress, ang impeachment ng ating pangalawang pangulo. Pati yung fourth with issue kay Chief Escudero. Di ba? Senate President. O anong ginawa? Di ba? Sinising-alipin siya. Sinisi na ayaw niya talagang buksan. Nagdadailan lang yan. Ayaw lang niya talagang gawin yung kanyang trabaho. Nakalagay na may forthwith. E teka nga, hindi maibig sabihin ng forthwith eh agad-agad. Within reasonable time. E inabot kanya kayo ng sine die adjournment. E bakasyon niya yan. Tapos election period pa nung panahon na yan. May mga senador na mag-re-elect. They be sa kampanya. Bakasyon yan eh.

na-confirm na nakabinbin for confirmation sa commission on appointment, na-question tuloy. Dahil hindi ito regular session para gawin yan. Hindi na nasusunod. Kita niyo yan. Hindi na nasusunod. Diba? Bala na. Basta kaya natin gawin. Bendalo nga eh. Mula nung napunta dyan si Bendalo. Mula nung napunta dyan, nagkagulo-gulo na po ang Senado. Dati isa lang yan. Kuya lang niya. Sinamaan pa niya. Dalawa na sila. Ang gulo lalo. No? Buti yung isa, hindi pa nakapasok. No? Senado. Diba? Kung hindi, Diyos ko, paano na? Banana Republic na talaga tayo. At kitang-kita ngayon, oh, paano na? Si Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon. Ang sabi, move on na tayo sa flood control anomalies. Kaya nga kayo nag-agaw ng poder ng kapangyarihan para nga mahawakan niyo yung Blue Ribbon na yan. Eh. O di ngayon, pinakikita niyo lang sa taong bahay na tama. Na wala man lang inisyatibong buksan natin para ipakita namin sa inyo, talagang interesado rin kaming malaman eh. Gusto rin namin mapanagot yung dapat managot eh. Buksan natin. Oh, nagpatawag ba? Hindi. Diba? At yung mga nagsasabing pag hindi sinampahan ng kaso si Marcoleta, ibig sabihin nagpatakot o naduwag ang ombudsman sa INC o sa mga nag-rally ron. Aba teka, sa mga nagsasabi niyan, ba't hindi niyo masabi rin? Akala ko ba hinug na yung kaso ni Cis Escudero? Pati yung kay Joel Villanueva. O isang buwan na po ata, di ba? Mula nung inagaw nila. Lapit na, di ba? July ano na ngayon eh? July 3 na eh. O, ilang araw na lang, isang buwan na yan. No? Ay hindi, tama, July 3. O, kung yung formal na pag-aagaw ng 13 sila, July 17, 1 month, ano po? O ba't hanggang ngayon wala pang kaso si Joy Villanueva, pati ito si Chis Escudero. Nung mga panahon nun eh, sigurado na si Kwan eh, si Ombudsman Boying Remulla, nakakasuhan eh. O di, ibig sabihin, totoo nga, yung sinasabi nila Jinggoy, ni Senator Jinggoy, ni Senator Alan Peter Cayetano, na ginamit, na pananakot po, na kung di kayo lilipat sa mayorya para kayo maging maagaw yung poder ng kapangyarihan sa panahon ng termino ni SP Alan Peter Cayetano, etyak, makakasuwang kayo. Diba? O yung namumuro dyan, yung magkapatid na Bilyar. Diba? O si Senator Bongo. Isinabit yan eh, doon sa ICC eh. Bilang co-conspirator, diba? Sila ni Bato. So namumuro, diba? O, tapos si Alan Peter Cayetano tsaka si Robin Padilla, obstruction of justice daw. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, tama ah. Dahil sabi po ni Senator Lacson noon eh, parang siyam pa na senador ang makakasuhan. Paano niya nalaman yun? Paano nga nalaman niya ni Senator Lacson na may siyam pa sa kanyang mga kasamahan ang maaaring makasuhan pa? Kaya pilit nilang pinabababa po yung threshold na dapat ay 2/3 ay 16 ng 24 members. Ang pakiwari ata ng palasyo o ng executive ay ma-achieve natin yung target number kung ibababa natin ang membership. Parang ganun ata. So, one way or the other, absent siya, hindi siya makakadalo, nakakulong. Ah, hindi siya makakadalo, nagtatago si Bato, di ba? Oh, yung mga ganun. So, pagka may mga kaso, yan yung si Marcoleta, di, non-bailable din yan kung nagkataon, di, para sila ni Jinggoy. So, absent sila, no? Hindi sila makakaganap. O di, magiging katwiran nila na wala sila sa plenaryo. So, kung sino lang yung present, yan lang ang pagbobotohan natin ng 2/3. Yun ba nasa isip nila? Anong konstitusyon ng pinagbabatayan nila? So sila gumagawa talaga ng paraan, ano po, na parang nakakabobo na lang talaga sa taong bayan. Dahil yung mga matataas na maestrado, na dating maestrado, ano po, na sila, ano to, sila dating associate justice, di ba? Ano ba ito? Sino ba yan? Mamaya, baka maalala ko sandali lang. Yung dalawang isang associate justice sa dating chief Justice, no? Davide, di ba? Chief Justice Davide. Pati yung isang associate justice pa ng Supreme Court.
na nagsabi ay hindi talaga pwede na

nabawasan niyo yan bilang ng 16 dahil ang kabuang member ay 24. Kesya ay nagtatago, kesya ay nakakulong, pero wala naman doon sa dahilan ng pagkakawala niya. Hindi naman namatay. Hindi naman naging presidente na. Kumbaga, nawala na sa roster. No? Meron kasing na-appoint, no? Bilang cabinet secretary. Oh, so, kumbaga, pagka ganun, hindi pa rin po masasabing wala sila. Hindi, member pa rin sila. 24 pa rin sila maituturing. Ayan nga ang wisdom ng batas. Eh. Yun po ang iniisip ng batas na baka gawan ng maniobra, magkaroon ng manipulasyon. Ano? Kagay nun, magkakaroon ng paglilitis, tapos magkakaroon ng pagsasampa ng kaso para ma-eliminate mo lang yung isang senador. So parang nakikinikinita na ng mga gumawa ng batas noon na may ganitong pagkilos, edi ang mangyayari ngayon, mag-i-eliminate lang na mag-i-eliminate ng mga senador, makokontrol ngayon ano? Yung proseso, yung proceeding. Kaya matatalino rin yung gumawa ng konstitusyon. Biro mo ngayon, nagagamit natin ngayon yung balakin pa lang nilang gawin na bawasan ang bilang para makakuha sila ng ganap na boto dahil yung kung 16 sa 24 sa kasalukuyan, malabo nilang makuha yan. Apo, hindi talaga nila makukonvict ang pangalawang pangulo. Kaya gagawa sila ng paraan. Na? Dahil bakit? Kasama na, two birds with one stone din yan. Ano? Dahil yung balakin nga nila yung next step, dahil para sila naghahabol sa orasan din, na magsulong, no, ng isang constitutional assembly para baguhin ang ating constitution. Diba? Eh, hindi na sila natinag doon sa nakita nilang dami ng tao kahapon, 'di ba? Sa pakiwari nga ng

Ha? O alin doon ang kwan, ang selective justice na pagpapairal? O asan ang double standard? Kahit na sa harapan na nila, sinasabi na nga po, eh hindi pa rin nila matanggap. Dahil sila ang gusto nila, sila ang masunod. Eh. Di po ba? Kaya nga mabuti at maswerte sila, dahil ang pangalawang pangulo ay hindi sakim sa kapangyarihan. Hindi mapagsamantala sa kapangyarihan. At ang training ng ating pangalawang pangulo ay ganun pa rin, ano po, na itong kanyang sinasaklawang opisina, ang opisina ng pangalawang pangulo, hindi siya mapupunta riyan kung wala nagtiwala sa kanyang 32 milyon natin mga kababayan, eh yan, ang kanyang kayang gampanan sa kasalukuyan. Pero yung papel mismo sa gobyerno at lalo na nakakita ng oportunidad, aagawin mo ang poder ng gobyerno, hindi po siya ganyan. Hindi ganyan ang ating pangalawang pangulo. Kaya nga may mga iba na nagsasabi, ay kulang lang dito, liberato. Sana tumindig ng pangalawang pangulo at higayatin na niya ang taong bayan. Eh hindi nga siya ganong klase. Dahil pag nagkataon, magiging illegal yung kanyang gagawin. No? Bilang pangalawang pangulo, siya pa nag-inciting to sedition pag nagkataon, di ba? Siya pa naghikayat sa taong bayan, mag-alsa kayo. Ha? Huwag kayo magbayad ng buwis, ganon? Hindi nga pwedeng gawin yun. Dahil ang presumption doon, gumagana ang demokrasya natin. Itong pag-arali na yan, kabahagi yan ng paglalabas ng sentimiento. Di ba? Dahil ito may malayang pamamahayag, pagsasalita, malayang pag-express, kabahagi yan. Pero yung lalagpas ka doon, yan nga sabi, freedom of speech is not absolute. Kasi pag lumagpas ka ron, eh, hindi na utama yan. Hindi na ho. Hanggang Marcos resign ka lang, pwede yun. No? Dahil yan ay opinion mo. Gusto ko po, bumaba na po siya sa kanyang posisyon. Kasi kung di rin lang niya kaya mapamahalaan ng ating pamahalaan, eh mas maganda sigurong bigay niya doon sa kayang gumawa. Di ba? Ganun naman. Yan eh, bahagi ng isang malayang opinion. Di ba? Pero yung maghihikayat ka na manggulo kayo, huwag na kayo magbayad ng buwis, yun ang noise barricade. Pwede pa nga. Nose barrage pala, barricade. Nose barrage. Yung mag-ingay kayo, magbusina po kayo. Ah, oh, wala problema ron. Uhan, kunin niyo po yung mga kaldero niyo, kalampagin niyo po yan. May oras lang, di ba? Kasi kung may earth hour, halimbawa, papatubad ka earth hour, alas 6 ng gabi, patayin natin ng ilaw lahat. Para bilang pakikiisa na tayo nagtitipid sa kuryente at gano'n, ano? Oh, nagagawa natin lahat yan. Sali ka. Oh. Pag naghikayat ka ngayon ng protesta, kasama yon. Kung di kayo makakapunta ka niya sa mga rally nyo, ha? Ano mangyari? Yung sa bakod nyo, magsabit po kayo ng bandera ng Pilipinas. O yun, bilang pagpapahayag yun. Mali ba? Hindi. Di ba? O tapos dagdagan natin, mag-noise barrage tayo. Ilang minuto po? 10 minutes. Sumunod ng 15 minutes na. Hanggang isang barangay na maingay. Di ba? Tapos, sandali lang. Pakita pa rin ang disiplinadong aksyon. So ang tanong, kung ikaw ay nasa gobyerno, mag-iisip ka. Bakit sila nagsasabit ng bandila sa mga bakod nila? Okay. O bakit sila may, yun nga, yung white ribbon, di ba? Yung ribbon, yun ang simbolo, di ba? O bakit sila nag-no-noise barrage? Every day, meron 5 to 6 noise barrage, ganyan. Bakit? Ano ba nino-noise barrage nila? Kasi nga gusto mong marinig kanila. At sila naman, hindi pwedeng, ay, bahala sila dyan, huwag silang pansinin. Hindi. Kaya obligasyon at responsibilidad ng gobyerno, pakinggan po tayo. Ano man ang hinaing natin, pakikinggan. Di ba nga, kahit nga sa privado, we appreciate your comments. Kumain ka sa restaurant, ha? Di ka pa nagbabayad, lalapit sa yung waiter o yung waitress. Dala-dala yung iPad niya. Sir, pa-estorbo po. Ano yun? Paki-feedback naman po. Lahat nakikita mo ron. Servisyo, pagkain namin, ambience, di ba? Ayan, di ba? Para kasi we value your opinion, your comments, no? Para ma-improve pa namin ang aming servisyo sa inyo. At balik kayo ha, kain kayo ko ili dito ha. Ganon. Ito pa kayang gobyerno? Eh ang gobyerno, ang pamantayan niya ay silbihan ang taong bayan. Magservisyo. Di po ba? Service, di ba? Kaya nga walang break time sa government, tama? Nakapunta na ba kayo ngayon sa government office?

0: ng 12 to 1. Pag sinabing break time, bawal yon. Dahil wala akong break time sa gobyerno. Meron pa rin tao sa window kahit 12 to 1. Non-stop po yan, tuloy-tuloy. No? So, ang ibig lamang sabihin, gagawa siya ng action niya to improve more yung kanyang service. Kaya pag nakarinig siya ng reklamo, agad-agad niyan, tutugunan niyan. Kahit nga mga departamento, di ba? Kahit nga departamento. Tapos ang Pangulo magbibigay ng ganitong ehemplo, ay, wala yan. Kaya mo sila mag-rally, karapatan nila yon. Hindi mo intindihin yung ano nga ba ang selective justice o ano ba itong sinasabing double standard. Eh, sa ginagawa nyo, talagang pinatutunayan nyo lang na yan nga pinatutupad nyo. Kasi sa palagay nyo, yun ang tama eh, di ba? So ba't namin babaguhin, eh tama naman kami. Parang ganun lang, di po ba? Well, may panahon din po yan. Dahil sabi nga po natin, may day of reckoning po. Di ba? Hindi po to forever. Tingnan nyo na lang, nasa Canada ang ating Pangulo. Salubungin ka ng mga kapwa Pilipino doon ng protesta. Nagpunta pa ng Jollibee, ah. Tapos andun mga kababayan natin. No? At nagpo-protesta. Ano sa palagay mo ang dating nun kay Prime Minister Carney? Diba? Iba po kasi yung ikaw ang presidente, ikaw ang liderato, nakikita ng bansang binisita mo na mahal ka ng mga kababayan mo. Mahal ka na nagluklok sa'yo sa pwesto mo. Kasi di ka naman mapupunta dyan kung di ka nila binoto, diba? Opo. So magtataka siya kung bakit kasi nasa lubong ng protesta. Bakit? Diba? Eh siyempre, yung pong prime minister o presidente ng bansa, hindi niya alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. Sigurado napakarami niyang researcher, no? Napapunta ka pa lang sa Canada, marami na siyang narinig patungkol sa iyo. Hindi na marites yan, ha? Mga tinatawag na factual na mga reports galing sa Pilipinas. Naan ba nangyayari? O bakit pati Vice President niya ini-impeach? Anong sabi niya? Ayaw daw niya. Ayaw daw niya. Pero bakit yung mga kaalyado niya sa Kongreso nag-i-impeach sa kanya, sa Vice President niya? Eh kung talagang ayaw na impeachment sa Vice President niya, eh bakit yung mga kaalyado niya sa Kongreso nagtutulak na ma-impeach? Dalawang beses na. Pumalpak na nga nung una, inuulit na naman nila ngayon. Diba? Diba may nakabinbin pa rin sa Korte Suprema patungkol sa impeachment complaint na ito ng 20th Congress. Tama? Hindi pa po sumasagot dyan ng Korte Suprema. Wala pa po. Baka nakalimutan nyo. Diba? So, yan po yung sinasabi natin na kung sasagot ang Korte Suprema dyan, no, wag naman na baka mamaya ang isagot ay sa kahalintulad, no, na inyong ginawa na unconstitutional, inulit nyo pa. Inulit nyo na naman. Diba? Parang kanta lang ni Britney Spears. Oops, I did it again. Diba? Ano ba? Diba? Totoong buhay lang. Ano ba yan? Noon nga yung unanimous decision na nga. Pambirang buhay. Parang itong budget, paulit-ulit. Ganyan talaga gagawin nyo pag sasalaula sa pondo ng bayan. Kasi kayo ang gumagawa. May wisdom kayo. May power, kapangyarihan para gawin yan. O, diba? Pinasoli na ngayon yung 60 billion ng PhilHealth. Oh. Tapos ngayon, pagdating ng July, after SONA, budget season na. So kaya dapat mag-desisyon ng Korte Suprema at tuldukan, ano po, na hindi talaga pwede kayong makialam sa pondo. Kayo lang ang nagkakaroon ng mga pagdinig para kung saan i-allocate ang pondo kasi nasa inyong power of the purse, tama? Pero wala ni anumang influence pagdating sa implementation ng ehekutibo. Hindi kayo kasali doon. Eh, hindi pwedeng na-allocate din ng executive para sa mga district congressmen o party list, senators, yung kabahagi ng pondo. Ano ito? For sure approval? Ha? Sen? O Kong? Meron na pong allocation ng district nyo. Para pagkas pinesent yung budget sa Congress, approve agad kasi nandoon na rin yung sa iyo, parang ganun. So ang tawag nga kuntsabahan, di ba? Kanina sabi ko pa, baka nag-usap, nagkasundo. Hindi, nagkontsabahan. Diretso na po, di ba? Nagkontsabahan talaga. As in, ano po. Kaya saan ka nakakita? Di po ba? Tama ba yan? Eh tayo pobreng mamamayan na nagtitiis. Di po ba? O eh, sabi mo, kung ganyan ang trato ng iyong mga mamamayan, hindi ka welcome. Di ba? Kahit dito eh, di ba? Nagkakakaway, pero iba na. Makikita mo yung kaibahan ng 2022 hanggang sa ngayon. Di ba? So, sa ibang bansa nangyari yan. Dito may British Prime Minister nung huli, nag-resign. Di ba? Kasi pag nakita na wala ka ng trust and confidence sa pinapamahalaanan mo, may courtesy ka na pinaiiral to resign. Sa Tagalog, mayroong hiya. No, may hiya. Di ba? E teka, negative 13 na eh. Di ba? From 15 to negative 13, tama? So, hindi na to pwedeng ang ipairal dito. Eh. Hawak ko ang bit, hawak ko ang mandato. Parang teka, hawak mo nga mandato, pero itong grado mo, kung negative 13 na, paiiralyo na po ang delikadesa, di ba? At dun nga sa sarili, kung may hiya. Ang delikadesa kasi, o hiya, nasa tao eh. So kung paiiralin mo yon, ikaw, naku, para ka bang, paano pa ako maglilingkod nito? Eh, ang grado nila sa akin, 13. Di ba nakakahiya yan? Di ba? Kaya mas mabuti pa kayang baba na lang ako pag ganito. Tama ba mali? Di ba? Parang ito, eh, nagsasalita ako rito sa inyo, eh kung wala na nakikinig sa akin o naniniwala sa akin, ano pa silbi? Ba't ako nagpo-programa dito? Eh, mas magandang huminto na ako. Di po ba? No? Lalo na kung gra-graduhan niyo ako sa mga komento ninyo. Tama? O eh, kung makikita ko na ako, parang ano yata, Sir Bernard, yung mga sinasabi niyo, hindi yata tama yan. Ha? Parang hindi yata yan yung totoo. E di pag nakita ko po yun, eh kesa malito ako kung ano ang totoo at hindi, di po ba? E di mas maganda ko na lang po ituloy yung ginagawa ko. Tama ba? Kasi nakakahiya naman. Kasi yung mga tagapakinig ko, hindi nalang matanggap eh. Di po ba? So yung pong sinasabi nating grado na ibinibigay po ng mga mamamayan na pinagsisilbihan, naturalmente, mahalaga pong barometro yun. Yun pong batayan. Kung aprobado ba ang serbisyo mo o hindi. Di po ba? Parang hindi na kailangan sabihin magbitiw ka. Delikadesa na pa-irali. Pero kung wala ka nun, ah, wala tayong magagawa. No? Talaga. Salamat, Tati Roxanne Costa. Magandang gabi po. Ah. Kuya Leo Gutierrez, ganun din. Magandang gabi rin sa iyo, no? At sabi nga niya, good evening, Sir Kakampi, Bernard Tan. Diyan talaga nag-umpisa ang korupsyon sa mga project. Mula pa noong panahon ni Marcos Sr., talamak na ang korupsyon diyan. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Dito lang sumobra ang korupsyon. Kasi pati sa project ng flood control, binulsa na. Bahala na ang poong may kapal sa kanila. Salamat, sir. Happy weekend sa lahat ng followers, viewers ng Legit Kakampi. God bless, sir. God bless Philippines. God bless us all. Naku, maraming salamat, ha. PLA Gutierrez, ha. Ayan. At si Ate Jennifer Redis, maraming salamat din po. Sabi niya, noong kasi, sinarili ni Senior ang kaperahan. Nagkataon si Junior, gumamit na ang ng magpera tapos doon at tapos kung di ka mabibili, pwede naman idaan sa takot. Yan na nga. Ganun daw talaga kapag kasabwat sa krimen, takipan ang ginagawa. Kaya kung may session sa Senate, takipan session ang tawag doon. Lalo na kung wala dyan si Marcoleta, di ba? At si Jennifer Revis. Na? Salamat sa iyo at regards sa kay Kuya Jimmy Revis at sa iyong buting anak. Si Kuya Romeo B. Agpoon din, maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo. Sabi niya, TGIF, good evening po Sir Bernard. Ang kakampi laban sa tiwali sa mga abusado na namumuno. God is watching you. Di po siya natutulog. Matakot kayo sa karma. Tama po yan, Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Salamat po. Ate Kimura Dolores, salamat din po. Arigato gozaimasu po sa inyong dalawa ni Ate Delia Maing. Ayan, God bless din po Ate Delia Maing. Si Kuya Manuel Perez, magandang gabi rin po. Gabi-gabi po ako nakikinig sa radyo, hindi lang ako nagpapadala ng mensahe. Nako, maraming salamat Kuya Manuel Perez. Ha. Kaya Kuya George Rabal, salamat din po. Kaya Ate Rosa Z, Ayan, salamat po, TJ. I have been po sa iyo. Ang tagal nga sumagot ng Supreme Court, bakit kaya? Ayun na nga, ayun, no? Yung kay Tatay Digong, 1 taon mahigit na, di ba? Sa totoo lang. Ayan, sa Lunes, talakayin natin yan kung bakit ba ang tagal nila sumagot. Si Kuya Boyd Beltran, yun sa palagay lang natin, ha, kung bakit. Ha? Salamat, Kuya Boyd Beltran. Magandang gabi po. Kay Kuya, sino to? CJ Motus. Ha? Sabi po ni CJ Motus, good evening po, sir. Nais ko pong ipabati ulit ang aking lolo na si Romeo Motus. Ayan, Kuya Romeo Motus, pinababati kayo ng apo nyo na si CJ Motus, ha? Dahil last time po, natuwa po siya sa pagbati nyo. Yun lang po, lagi ka po talaga niyang pinakikinggan. Since bata pa po ako, narinig na kita sa radyo ng lolo ko. Yun lang po, thanks. Nako, salamat sa iyo, CJ, ha? At sana'y lumaki ka ng tamang landas, ha? At makinig ka lagi dito. Salamat po. At regards ulit kay Kuya Romeo Motus. Si Kuya Boyd Boyet Paraabras din, magandang gabi sa iyo, ha? Si Kuya Ramil Abrean. Ako, tayo inabot na po pala ng oras. Ang bilis. Baligtad na ang utak ng ating gobyerno. Hindi normal, sabi ni Kuya Ramil Abrean. Kuya Sunny Ray, magandang gabi po. Naging sindikato na sa gobyerno. Ayan daw po, itong bagoong, ito ang bagoong ng Pilipinas. Salamat sa iyo, Kuya Sunny Ray. Ha? Kay Kuya Aino Sabaya Bernante, gandang gabi rin po. Kay Ate Noemi Estrada, kay Ate Nanita Santiago, maraming salamat po. Si Ate Kimura Dolores, salamat ulit. At kay Kuya Boyet Beltran, kay Kuya Boyet Paraabras, kay Kuya Rick Oracion, kay Ate Nanita Santiago ulit. Ayan, salamat. Nako, maraming salamat talaga. Naubusan tayo ng oras. Si Kuya Boyet, Boyet Paraabras, kapal ng mukha nitong Marcos Jr., pinapalayo sa Canada ng mga tao. Nangingitiliti lang ang adik. Adik daw. Aba, sa totoo lamang. Nako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo sa Lunes. At yan po ang simula ng impeachment sa Senado. Panoorin natin yan, ha. May special coverage kami dyan. Nakatutok din kami yan. At syempre, maraming salamat sa pagsama niyo pa rin sa inyong kakampi. Isang linggo tayo magkasama. At kung maaari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810AM Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810AM with a live news update.
3: BBC News with David Harper. The UN's human rights chief has warned that a catastrophe is unfolding in Sudan's North Kordofan state as the country's brutal civil war continues. Volker Turk told an emergency session of the UN Human Rights Council that for 18 months, civilians in the state had been subjected to siege-like conditions by the paramilitary Rapid Support Forces. Iran's president has paid his respects to the country's late supreme leader, Ali Khamenei, at the Grand Mosallah Mosque in Tehran. The Ayatollah's coffin is on display, along with those of four family members, including a young granddaughter, killed with him at the start of the war launched by the US and Israel in February. Interpol says it's searching for a Ukrainian woman who is suspected of planting a bomb which injured three people in Monaco on Monday. The suspect, identified as Anastasia Berezovska, was disguised as a man and reportedly detonated the device by remote control. The US has withdrawn most of the troops it deployed to Nigeria for operations against Islamic State militants in the region. Washington says it will continue supporting Nigerian forces through intelligence sharing. A proxy Russian official in the occupied part of the southern Ukrainian region of Zaporizhia has said a Ukrainian attack has killed five people at a civilian market. Evgeny Balitsky said the market had been deliberately targeted. Sri Lankan authorities have arrested a former Navy commander over corruption allegations. Wusanta Karanagoda denies illegally helping the son of the former president Mahinda Rajapaksa to go for training at an elite British naval college. Health officials in the Democratic Republic of Congo say more than 200 patients have recovered from Ebola. They have attributed the progress to enhanced surveillance and testing in the affected areas. In football, Germany's head coach Julian Nagelsmann has resigned following his team's elimination in the second round of the World Cup. They lost to Paraguay on penalties on Monday. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radyo Bandido, 8:10 AM.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Atty. Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Formasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.